0: mga kaigsuunan, ang health plastado, ang education plastado, infrastructure plastado na mga igala. Walang dili na nato na trabaho. Trabaho na may igala sa naa sa gobyerno. Anay tabo karon kay mag-agad man tagi sa imong lingkod. Gituyo na nila, gituyo na nila mga igala, no? Kay para ang Pilipino lagi. Higit ta ingon mga igala nga makwartahan man pipila lang. Ya magpabilin ta sa ingani nga mindset mga kaigsuunan, mas pabor sila nga mga awat, no? Mas daghan sila mga igala matiti. No, munang madigyo ka matinga nga wa mga igalay ni patong anang politika, naaman siguro pero gamay lang. Most if not all nga ni patong anang politika inigawas mga igala kung nagbike na adtong panahon na nga nangampanya inigawas ana mga igala na Land Cruiser na. No? O nagbike na may igala o kagang-kagang nang iyahang karaan ang iyahang kuan o Lancer nang iyahang sana. Iyahang gigamit paggawas ana may gala Land Cruiser na. Oy na ana si Raimundo kabalik na gikan ni dito sa live ni Rupil Banyuk ba. Ayaw. No, sa ingong mundo wag sige reklamo, trabaho trabaho, dili magsalig sa gobyerno double time. Uy panarbaho ko no mo yuyu cards Christian J Donex, panarbaho ko no mo ingon si Raimundo. Mundo, abin mo, og trabaho lay isgutan, abin mo? 12 anyos pa ko, Mundo. Kabaw na akong kauban kay mamiradag kahoy. Tinood lang. Hantod nga, pag high school, naanak ko'y kusog, pagka 14 anyos, Mundo, kargador na akong kahoy sa agusan. Hantod na human ko sa kuang kuan. Ambot lang kung kaya ba ninyo ng trabaho, mga igala. Muning wag yung kumutaas, tinood lang. Kaya ang pamaol ni mo ana gikan may igala sa lapa-lapa paingon sa kuan paingon sa sorry imong alipudhan labing pamaol ni mo unang ayaw mig ingning wa mi mga trabaho wa mi mga tapulan mi oh en siya nga wag sige reklamo di daw sige reklamo trabaho daw ta naning kamot bitaw ko mo na bitaw ano abalo ka kanong makareklamo ko bay ano makareklamo ko wa gyud ko. Wajo ko ni dangob sa gobyerno, magpa-iskalar. Ano man, maningkamot ko kakuha. Tanawa na mga iskalar sa gobyerno ron. O sige, ginahimo, mga igala, kalaban sa gobyerno. Kasi may mga iskalar sa gobyerno. Kanan taga-UP, oh. O sige, ginahimo, mga igala, nang girebuild eh. mga isko, iska na bay. No? They are funded by the government. Government funds ang gigamit. Anas, buhis mga igala ni na Noemi Maligon. Buhis mga igala ni Christian J. Iliot. Buhis ni Nads Kusner. No, di ba? Iha mga igalang buhis. Gipa-eskwila at itong mga tao nga matod pa mga bright. Pagka-graduate mga igala o pagka naapas eskwilahan, nagmarcha. Mabuhay ang komunista na buhang. Di ka og ikay ginikanan may galika katamparos ana. Ako ah. Oh. Ning kamot ko makagraduate og college mga igala makatrabaho. Wa jud ko nagamho og gobyerno eh. Karon, makatrabaho ko mga igala maglabo na magsakit akong buot. Nganong kuhaan man ko sa gobyerno og 5,000 nga tax? Ay. Although yes, what I mahimo di mamo jud sistema mga igala no. Inherent power of the state man na. Pero kuan man makayaw-yaw ka ba? Anong kuhaan man ko sa gobyerno 5,000 kada bulan? Kapuya ani oy. Nya narabay mga paginahanglan no ni man di man ka makadawat og ayuda na may trabaho man ka manager man ka sir. Pwede de ka mga ayuda nakasakyanan ka. Di ba? Ginaubos nila kanunay ang kuan kay para di ka kakuan no. Andi magyaw-yaw ana. Ginagmay ra man ang 5,000 pero una-unao ni mo. Wadyo ko nangan, wadyo ko nangamo sa gobyerno ba? Tinood lang. Lagi? Ultimo, mga higala, hospitalization. Akong mga bata, masakit. Mamili, giyo kong hospital. Di ko dito sa public. Ano man? Kabalo man kung huwayayo ang servisyo, dito na lang ko sa private. Bahalag magbayad ko. At least, mga higala, worth it man akong bayaran. At timanon man sa kagtarong. Sa naong palang daan, may igala sa mga mo, atiman ni mo, maulian na ka. Muso dito sa inyong kwarto, comfortable abibahon gyud imong bata imong kwan no tarungon og check kwan nya hagwaon pang bata pag adto kas gobyerno pag suod sa nurse kusmod ang naong ayaw masakit kag samot sa isa ka katre duha mong masakiton So mo na Rimondo, mo na ako ang mo na akong hugot nganong magyaw-yaw gyud ko ngano man mga igala taxpayer ko. O kabalo ba mo? Mga igala nga kita nga taxpayer pwede tang mo pakaso ani mga tawhana. Na. Kung na lang ta mga igalay, na lang tay lugar, na lang tay panahon, pwede na ay taxpayer suit. No? Kung wa ka kauyon ana tan-aw nimo diha inyong barangay, nagsige na lang nagwaldas og kwarta pakasuhin ninyo na. Dawato na skorte. Ang tawag na may gala, taxpayer suit. Taxpayer ko ka, nagbayad ko ka. Although dili ka directly mga igala na injured ng ilang kalaki, pero susama ra sa uban, apektado sad ka sa ilang pagpangawat. Bullseye! Bullseye! Muna si Arimundo. Juliana Masadlan, good morning. Watching from Santo Tomas, Davao del Norte, unta mahumana ng gubot sa Senado. Wala na, Joy, maayong programa ang balaon ni BBM. No, wala ko, no. Dol, Bantilan, Arnel Bantilan, Buenaflor. Dol, ang protesta sa Canada, pag ato ni BBM, wag yun ni gawas sa balita diri sa Pinas. Ang ilang gibalita, statement lang ni BBM gikan sa World Bank. Si Nads Kusner, ayaw hawa diha kay nalingaw kunimo ingon si Nads Kusner. McLean Caniete, good morning. Founder sa Aguanta Partiles, good morning.
1: Good morning.
0: Idol, minaw minimo diris Balamban, Cebu. Dream na mo dol mag-collab mo ni Idol Attorney Rupil Banyok. Bullseye og straight to the point. inyong mga topic. Mauaw ta ato eh kay dito basta-basta bugado gana. Oo niya, lahi pa sa mig network, good ma'am. No, lahi mig network, lahi ng ilan network, lahi sa among network. No. Ray, Yubs Adreser, patrabahoon ta ni Rimundo para naa sila ay makawat. Abi ni Moron. Bay, sultian ta mo si Noda. Mga igala mo patubil ko karon, muingon jog ko. Sa una. Advocate kay ko anyway. As always as receipt. Mo ana jog ko. Pangayo jud mog OR. No? Unsa naman po ni? Basta mo pop up ning group chat sa eskwelahan, may gala murag mo kutoy akong kuto-kuto eh. Ayaw! Jay Promising, basta mo pop up ng group chat sa eskwelahan kay mo. Muraman kong kalibangon, usaba? Eleven ang oras maigala no atod ganinyo sa Santon Vitamin C di Alkaline Vitamin C. Asa dapit ang XFM 107.1 Tagom mi ma'am. Naata diri sa tapad sa Bulgari no. Kung taga Tagom ka, taga Davao del Norte ka pero daka Cebu lalayo ra kay may XFM di na sa Patira. Pero dili mi parihag dagans program lahi sa tuila mga igala no. Okay, pero okay man pud. Okay man pud sila mga kaigsoonan no. Mga ilado sad na sila diha no. Silang mga ilado na kayo silang kuan. Katropang John Lee Viking, silang Eric Manait no. Ilado na sila silang attorney Ergialon mga kaigsoonan. Ako anara Medres Norte, ako an ma'am. Davao del Norte. Sige, padayon ta.
1: Bullseye!
0: Ay, huwag kalimut ha, mag-Santon Vitamin C para di tadaling mga sakit. Sa una, magaigala, abinin mo, advocate kay kuan ng always as receipt. No? Kinahanglan yun kang mangayo o resibo para labi na magpatubil ka, mga igala, or whatever you are buying or sabay mong ginapalit diha, mga kaigsunan, taga Cebu ko, Sir Idol. Na mayong pagpaminaw diha sa Cebu. Sa una, amoy ngon joke ko, magpatubil ka, resibo, yun. Gano'n man, kaya kung di ka magayog resibo, di man sila matax, mga igala, no? Pwede man lang di madeklara. Kaya ang ilang declaration, depende man magayagala sa resibo ng ilang magamit, mga kaigsuunan. So, sa una, mukuan yun ko nga, as receipt. Karon may gala? Pag na patubil ko 2,000,

0: kalat naman kayo mga kaigsoonan. Alas 8.14 na Baygalandag na sa Tubag Managubanuban. Marinel Buhawi, morning sir, Malingaw, kayo ko minaw sa imong bullseye. Watching from Uwak, Asturias, Dol. Same Ramon, Atty. Rupil, YG Kadlukan, Birada, Jod. Salamat, salamat. Thank you. Sir, bilin Jod diri sa amo kay og balita. Palang gani nga magtaas ang gasolina, taas dayon pero pag ubos gani, murag bungol. Ah, parihar man ang orasan na. Idol, naakos Kalamba, Laguna, pero sa imo kon minaw, salamat. Good morning! Asa naman to, panarbaho mo ha, kay ingon si Raimundo, panarbaho ko nung may musigig reklamo. Oh. Saan to pagbalik, Mike? Kuhan sa ko? Break sa ko kadali. Saan to pagbalik, mga ison? Dugang pa mga katikaran, isgutanan atong hatagan o pagtagad kay... Kini mga igalang ato ang kahimtang karon, no, labi na mga igala ni mga rally o sa atong gobyerno mga kaigsuunan na bahin-bahin yun pag-ayo ang mga Pilipino, no? Ay kuan karon impeachment mo sugod na Lunes, giampuan na sila ni Pader. Niya si Marcoleta mga igala, no? Kuan na pod, kana bang paabot na lang. Eh di man jud, wa man maminaw mga igala ang kuan. Di man yun na maminaw, no? Ang tawag ni Ombudsman. Maminaw ng Ombudsman. Remulya pa. Alas 8.15 na, may galandag na sa buntag. Katropa, balik tao man lamang. Nimipila ka magkapahinom, no? Stand by, kansot lang.
1: Pusay, kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusay.
2: Nay, mga bana? Nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa? Mga mang na! Exciting call? Exciting!
3: XFM.
2: Ka-exciting, oy!
4: Punta kenta, ani ata karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo! Oh. Sinaong-taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa imong harvest? Dako oh. Kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
12: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ni ini.

0: kaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50%. Sa sinako nga abono, busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?
10: Mag-

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bauba. Usa ba din ang imong damgo de pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usya may problema.
2: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
4: Exciting.
5: Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
6: Balik may kalas sa ito pag panagubanuman sa tulumanong Busay. Oras na ito, 23 minutos na pasado, alas 8 buntag. Dario Masyon, trabaho lang ilang taon kung may ambag sa gobyerno. 2005, naghuhulog ka na ba? Sama na sir, ay. Sabay, naghuhulog ka na ba? Si Ellen Chungson. Oo, sagdi na ninyo si Raimundo.
7: Bullseye!
6: May nalang nailingaw na to din magahigala. 8:24 na, kadali lang. Kaya sunod na nga kining video o kining mga higalang kuan, isgutanan. Pasanaan na ninyo o mutuo mo mga higala nga naanak ko notas upper middle income. Oh, naanak na ninyo na. Basta ako, mga higala, di gyo ko mutuo. Nga naman, naman ko income. Naman ko income. Pero baka income ba yapod, no? Awara gundin purma na to, diri mga higala nga murag purmag kwartahan. Pero purma ra lagi galami, murag income na to. Kanay imong income, figure ay galami, ana.
5: Katropang Arnel Cortez.
6: Pag adto ni mog palengke, mga higala, pagbayad ni mo sa na mga bayronon, mga services, mga isoon, wala na yung umoy na imong kwarta. Ha? Labi na karo, maigala, pag-eskwela. Kuan, no? Libre man tuod, maigala, pag-eskwela sa mga public school, pero libre ba na yung pamasahe? Oh. Libre ba na yung mga igala ang balon? No? Pili ba na, pakanoon mag-uni mo na yung mga bata? No? Imo mag-uni na mga igala ang, subog, may bariya in taon sa atuwa sa unang naras sa sagi, daon saging, maigala ang, naras daon saging ang baon. Niya, butangan na maigala, o hilukon pag yun ang, kuan? Yilukon pag yun mga higala ang bugas. O niya, ibutang itong ginamos nito mga higala. O niya, ang una sa ginamos kay muad to mas ilawom. No? O niya, ang mabilin na sababaw, kato na lang lawas sa ginamos. Yung mura na mga higala, butike, ganaipit. Suda kayo. Niya karo, mamili ba yung mga bata sa, no? Muna mga higala, no? Kana itong giingon ni BBM. Pastilan. Amot lang, butuo mo.
7: Bullseye!
6: Sige, sa dugang pa, mga higala nga mga katikaran ni Skutanan, hindi mga higala sa tuang pagpanagumanuman. Tumikan kay kani magsugod naman yun mga higala sa asa ganito mga tapiko na kudriga. Magsugod naman yun ni mga higala sa Lunes. Pray harder kuno mga higala. Matod pa ni muna akong giyaw-yaw ka ganina. Matod pa ni Risa ni Luistro mga kaigsuunan. Wauroy ni mga higala, gabae ni si Luistro. Paminaon doon na ito ni Mickey, pray harder daw ta.
5: XFM Katropa.
8: Everyone, with all due respect, Father Robert, you mentioned Attorney Michael Poa. He's part of the defense. And I would like to give the recognition to the real part of the prosecution team, Attorney Marv Fua. To all our priests, to our prayer warriors, to our brothers and sisters in this parish, hindi po madali ang tumayo sa harap ng impeachment court.
6: Open pag yun ang kuano? Leksyonaryo ba?
8: Hindi po madali na balikan lahat ng aming pag-aaral during our college
6: days. Pulpito na, bay.
8: Hindi po madali na maging sentro ng iba't ibang opinyon kaugnay ng impeachment process na ito.
6: Mm-hmm.
8: Nevertheless,
6: pero bakit may IX, ma'am?
8: We believe that there is honor to be at the forefront of this accountability mechanism. There is glory in defending the interests of the Filipino people. And there's fulfillment to be at the forefront in upholding what the Constitution mandates. We acknowledge our limitation. We acknowledge our imperfections. We acknowledge all our insufficiencies. But let me tell you, my dear brothers and sisters, all your prayers overpower them. All your support overpower them. Ultimately, everybody's love for the Philippine nation overpower kung ano man ang kulang sa mga prosecutors. And that is why we would like to thank and request let us pray harder. Let us pray hardest
6: pag yun.
8: Not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team.
6: Mm-hmm.
8: Let us pray even for the senator judges.
6: Amen.
8: Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan po nang gagaling ang paninindigan naming lahat.
6: Pila kayo stipend aning mga pare na nambong, no?
8: That Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Filipinos deserve better republic. Kay Father Robert.
6: Ah, maupo.
8: Sa lahat po ng mga pari.
6: Maupo di ay ka Robert Mandayin eh.
8: Sa lahat Robert po Reyes. Ng mga kababayang Pilipino, please walk with us. Please join us. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Ang sabi po ng nanay ko, pag nagdadasal, dapat nililiwanag. Pag nagdadasal, dapat specific.
6: Mm-hmm.
8: Pag nagdadasal, dapat nilalakasan.
6: Sige daw.
8: Join us.
6: Singgit.
8: As we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial. Maraming salamat po and God bless everyone.
5: Busan, Kauban, Sikat Tropang, Arnel Cortez.

0: Ano pa naman suko si YouTube? Kani manindot kay di ba? Alas 8:31 na magahigala. Nawa na to ang signal. Nawa tayo live gab. Putol tanan. Ang legit nga upper middle income boss kanang pareho diri sa Korea. Nga bisag janitor naka SUV. Correct. No? Nga naara? Waiting for live video signal. Nawa man itanan. Sige ako, no?
1: Sa baba lang po, sabi ng chofer, kasi bilang huli, mura pa rin ang murang ali, banal na ato.
0: Alas 8, 22 na bagay gala, Dagnas Buntag. Ako sa nang i-fix niya ito ang kuhan kay niungot man ito mga, gikapoy na siguro yung cellphone ako, sigpamina o mga igala, eh. No, nang pilit yun siya. Di, wala di agab, okay ra sa cellphone. Pahit sara, no? So may mga problema ani mga cellphone ani nga. Ha, dali lang, no?

0: Alright, baiklah, alas 8.33 na ang attack na sa ang pagbarag-umanuban. O kining orasa, magaigala hatod ka nato sa Santone Plus Gold. Inom sa muriya para di mo mga igala mahayblad.
1: Bullseye!
0: Now, kini may igala ato nakita karon mga kaigsuunan ba nga? Huwa may problema ng mag-ampo ta, pero kisa kay pabinawos, Ginoo ane? Na? Sa inyong tanaw, kisa kay pabinawos, Ginoo ane ba? Nga, si Bipisara, Katoliko, mampod. No? In fact, bagay gala, in every event sa Davao City, dili pwedeng di magmisa bagay gala si labinaga ng mga dagong event. Araw ng Davao, o uban pa bagay gala, ang magmisa yun kay si Archbishop Romulo Valles. No? Ang arsobispo bagay gala sa ining Archdiocese of Davao, mga kaigsuunan. Nya, yeah, mag-amposan ni sila. Nya, yeah, sa karumbaga panahon na ba eh, no? Ang mga panalita ng mga abogado ni Bipisara o mismo si Bipisara, nag-amposan yun ni mga igala nga di saan makonbikto. O di saan mga igala mo patigbabaw, no? Kini mga igala ang kalaki sa prosecution. Nya, yeah, ang prosecution po garon, inabagan po mga igalas mga pari nga murapog na kadawat o malita. No? Nag-ampo sa sila matod pagani mga igala ni Luistro, mga kaigsunan nga dili lang harder but pray hardest and loudest for the conviction, no? For the conviction of the respondent mga igala, no? Nga si BP Sara Duterte. No? So, tanaw ninyo bagay soon. Kinsa ba kay paminahos ginuuan ni no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maugani unta nga maugani unta bagay gala nga as much as possible. No? Ipadapli na nato ng atong mga na put ano eh? Wala lagi gap ang atong live. No. Wala no. Nakabutang diri oh. Was live and their video will be available soon. Ang Facebook nawala pero ang YouTube padayon. Mutu sinay tabuan ang Facebook. Sige, diri ta bagay gala para ita. No, mga kaigsuunan. Dapat gani unta nga aron badi na mga igala, may scandalize si mga tao, no? Kamong mga kini mga naadya sa simbahan, kabalo man ta nga, lain-lain sad mo baruganan. Pero ang uban diha, hilom na lang, no? Kay, you know, you can influence baya yun. Kay, naamoy mga sakop. But not all the time, gumikan kay, ang uban diha, musupak mampod. Mga kaigsuunan. Although yes, you are a Filipino and you have a say to the matter, mga igala, gumikan kay, Filipino ko ka. Pero una-una ano lang pod nga usa ka ka members clergy. Oo. Kay uaw kaayo. Kare inyo mga obispo diha nga sige pangitag accountability. Ha? Sige pangitag accountability. Nga ultimo ato mga nabuntisan sa ilang mga pari, di man gani kabalo may galag unsa nang accountability.
2: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: No? Ipadalarag Canada, ipadalarag Alaska, ipadalarag Amerika, istoryahon ang bae, suportahan sa diocese, mahilom dayon ang tanan. No? Mahilom dayon ang tanan baga kaigsuunan. No? Maot man kayo una-una ang tanawa. Wala naman lang yun ninyo gihatagan o respeto ang sanktuaryo. No? Nga nakaabli pa ang leksyonaryo. Ano kinanglan ni ana? Naka-open ang kining leksyonaryo nga naa diha ang mga basahon naa sa atubangan ni Luistro. The same person nga nagsinggit-singgit kaya may AX, kaya bumabaha ng ayuda dahil kay speaker. Kaya may AX dahil kay speaker, the same nga tao, mga igala, naa di atubangan sa balaan nga basahon, no? open kayong leksyonaryo, kanang leksyonaryo, muna yung mga readings throughout the year. Mga higala, depende sa cycle. No? Muna diha, muna baga kayo na, gikan na sa Bible. Oh. Naadi atubangan, mga higala, gi-open pag yun ninyo. Huwag ka na mag-higala ang sanctuaryo, kanang pulpito, dapat mo barog diha, pare, raman. Huwag ang tanan nga mubasa, mga higala, lektor. Sa may labot, ana ni, kung ano, sa may labot, ana ni Luistro.
1: Bullseye.
0: So, ang nag-scandalize sa inyong kaugalingong relihiyon, kamurasad. No? Kamurasad. Pamantake mo. Muna ginaingon, may galang. Although we believe in the power of prayer, pero mungutan ako ninyo ron, kisa kay paminawan si Ginoo. Ay, kung inagwa sa nag-ampo si Bipi Sara, mga ikan, nag-ampo sa na siya. No? Nag-ampo sa na siya, mga kaisyo. Na mabito na unta. Nga, we live that to, ang kinibang impeachment, ato ning isalig nga to sa na independent o dili bias nga investigation or process, mga higala. Para makita yun ang katag, because we do not seek conviction, we seek justice, mga kaigsunan. Muna atong gipangita eh, justisya. Now, unsaon karon, mga higala, paggawas justisya? Are you sure that the justice is on the side, mga higala, of Luistro? Saan man imo pagkahibaw? Kung ang imong gibasihan ang ila ra pong pamahayag, ang imong gibasihan ang statement ra po ni Luistro, ang imong gibasihan ang mga response ni Ridon, ang imong gibasihan ang ila ra pong mga pamahayag, that is not justice. Dili man na, di ba na justice? Ilahan ang side. Sa samang pamaagi, dili sa na justice. Kung ariyas ang kamaminaw, magayagala, ni sa pikas o sa defense, sila Bipi Sara. Paminaw na to, tanan mabito ng naunta impeachment niya. Gwapo na to kung ang impeachment, may gala, katong mga naglingko dito, wapang hilabte. O niya, karong kay ilamang ikamada daan, nga dapat ang mulingko diha, katong ng ilaha. Gianam-anam na nila mga higalag pangkaso, katong mga nakita nila, nga posibleng mudapig ni Sara. Pag mudapig ni Sara, okay, pag mudapig ni BBM, okay lang. Pero pag mudapig ni Sara, di yun sila okay. Ano man, ang purpose nila mga higala, it is not again to seek justice. It is conviction. Now, if it is conviction, mga higala, no, but pasabot, mga igsoon. Very personal and political na ng ilahaw. Nagyon sila, mga higala, eh, kanang gustong mahitabo. O tama, yun na, ngang ilang mahitabo, gusto mahitabo, mga higala. Aron nga di makadagan si Bipi Sara ha, sa 2028. Kaya karon, ilang ang ginahiritan, no? Parehas atong giingon sa ilang mga supporter o sama ni Raimundo, mga higala, nga 13 pwede na. 13 pwede na makabutar. Nga no, imo na lang imo disregard na lang nimo, mga higala, ang wisdom nilang Davide, Laskuna, i-disregard na lang nimo nang wisdom ang mga tawhana, mga higala, ng mga batid na sa konstitusyon, and you will say, tama me? Dapat katong mga present lang ang basihan. Oh, di na tamating nga ano man kini ilang movement lagi karon, bend the law.
3: Sometimes you have to bend the law.
0: Yes. So di na tamati nga, ana, mga kaigsuunan. Ako nga ngilgigan ko, nanimbawt akong balibo, mga igala, kita akong Luistro na adya sa pulpito, mga igsuon. Hinoon, kanang simbahan, mga, wala daw sound, gab. No? Why tingog ang YouTube? Sige daw, check daw. Kay ingon mapod si Shirley Liagas. Why sound?

0: Alas 8.42 na may galang Dagnas Buntag. Tanawa ni si Father, oh. Tanggalan na si Kuan Dia, Luistro. Kay mura ba kay gala o Kuan? Naay tingog raman sa YT. Katong YouTube, Facebook, wa na to. No, wala na yung Facebook. Kay ambot na unsa na mga igala. Now, tanggalan na si Luistro kay murag ngilingig mga paminaon mga igala nga. Oh, ma-imagine magawin ako siya nga kaya may AX dahil kay speaker. Ya karon na adya mga igala sa altar maghangyo og pag-ampo. Maghangyo og pag-ampo mga kaigsuunan. No? Mabati man ka dol diri sa Muntinlupa. No? Ambot og basig na late lang ning comment ni Shirley Liagas. Yun siya nga wa man kunoy sound. Mao na ang tawag na sound of silence. Ato sa ning tanawon, Father.
1: XFM Katropa.
0: Oh,
2: Father.
0: Bakla kay kagdagway dre. Ayya. Lami asanton gold coffee mix ay. No, si Kuan man eh. Father Bong Sarabia ba ni? No, gipakita niya bagay gala, iyang alsa iyang habito. Iyang habit, no, kining iyang kuan. Yalsa niya iyang habito. O niya gipakita niya ang iyang inner, ang iyang shirt mga igala nakabutang Convict Sara Now. Convict Sara Now. They are not interested mga igala on the due process. They are not even interested mga igala to hear the other side. Wa sila pakialam mga igala whatever the argument. Of course, no? Rebuttal, no? Sa defense, wa sila ipakialam niya na. Because they're not, after all, they're not seeking justice. They're only seeking conviction. And do not mistake conviction with justice. Dagag na priso, mga igala. Dagag mga igala natanggal. No? Nga dili mao, dili tinuod. Like for example, former CJ Corona. No? Former Chief Justice, the late Chief Justice, Renato Corona. Diba? Naunsa man siya mga igala. Na-impeach. No? Unsa yung mga gipangbasihan nila? Mga wala madeklara mga higala mga kabtangan. Nabay nahimo si Corona mga higala nga morally deplorable. No? Nabay nahimo si Corona mga higala nga perting gilada sa atong katilingban. Wala man. But they want to introduce to us nga nakuha nila si Larissa mangyabot tong kalakihan. Nakuha nila, nakabuot nilang hustisya by pag-impeach sila mga higala kang Corona. But later on mga higala it was found out. Mga igala, nga pa, puro pamulitika ang tanan. Namatay in taos Corona, na-stress. Mga kaigsunan, gumikan sa ilang gihimo. Naabay remorse, nakikita ni mo? Anak nilang Rizon Tiberos?
1: Bullseye!
0: Nakakita, nakadungog, baka may igala, nag-gibasol na sila? Wala eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nawas Father, oh. No? Ang gusto niya, convict Sara now. Ang atuwa may igala gusto may tabo, kinaana ng impeachment. Natural, may igala paminaon, tanan side. Kuyaw ning imong tirada, Pader. Wala na'y, kuanay, wala na'y taral, ritso na, kunbik na, ritso. Ano? Kay, if I'm going to understand the meaning, mga igala, of the three-word diha, mga igsoon, convict Sara now, huwag atong bisayon sa damaygala, gato nang ihubad, binisaya, ang pasabot niya na maygala, kinanglan nga, makumbikto na si Sara karun. Wa may naw nga unya karon man na. Nabay naw nga Lunes pa karon man na. So, tanaw na to karon mga igala. Kung unsa man ilang kalaki, na subay pa ni according to law o bindalo. Bindalo na gyud siguro ni. Eh?
3: Sometimes you have to bend the law.
0: Lo ni mo.
4: Pinawa.
0: No? Alas 8:47 na mga igala tag na sa atong pagpanagubanuban. Si Father Siano ang i-play. Di na ayaw na kay mo-download pa ta. No. Kanila sa akong tutukan karon mga higala. Unya muwali ka diha. No? Puro na lang pagpangdaot sa gobyerno imong ma pagpangdaot ka sara imong ma dungog aning nila kinio. Dapat, no? Dapat dili convict sara now. No? Let justice prevail. Ana. No, dili kay bias man kun ang ingana. No, bias ang ingana, wapay process, wapay trial, diretso na, sige na. Convicto na. Oh, naay na priso nga walay sala. Oh, si Dilima dating admin. Way sa. Pag sure. Ngano gakuyog mo Rimondo ni Dilima? Kaklaro ana. Ikaw gaingon way sa. Alas 8:48 magaygala ang tagna sa Tumbag Panagubanuban. Seryo Navarro, kaning pari gaapil-apil simbahan. Raunta na magpuyo, dili mo apil sa rally. Maura na ay makahatag o kasamok base na kadawat ng malita. Ako, wag ko'y problema, ana, bay. Kaya ng mga minister o kuhan mo apil, ana, mga kaigsyon na mag-rally-rally, okay man na siya. Kay, as a citizen, ilahapon na mga egalang kanabang katungdanan. Pero, ang din, ang murag, manimbawat akong balibo mutan o kung pati diya sa inyong altar, ipamutang ninyo na mga politiko nga mayra ba mga egalagway mga record. Like for example, Luistro. Oh, ni angkon siya may gala nga during that time nga naikaso iyang asawa, iyang bada, iyang gitaguan. Tapos, ibutang na to diya mga gala sa altar, ibutang na to das tunga, niya mingunta nga, mogini mga great example, mga warrior na to ni. Nga, usaka example mga gala sa pag-evade sa balaod, o bindalogya po ni.
3: Sometimes, you have to bend the law.
0: Di, analaay na to. Diba? Mababoy, mabastos na hinoon ang simbahan. Dapat, kung atong uskarsada, way problema. Pero, di pa sa inyong mga altar, inyo pa ginang ipamutang sila? No? Di pa sa inyong mga sanctuaryo, inyo pa ginang silang pangampuan, pag ginin na sila? Ano man ang kalakihan na mga higala? Alas 8, si Gwinda na may higalang dagna sa Tumbag Panagubanuban. Well, ilahasad na. Makita, ilahasad na magkakaigsunan. May buntag ni mo diya, Maring Marian. Nakakadakas Burakay ron, ha? Kita ko sa inyo ang picture ni Boss Balong Tagaro. Dali niya kong balas, ha? Dali niya kong isa ka-kumkum nga bus gikan diya sa Burakay. Kaya pa kung kaanhan ang Burakay ba? Niabot na lang kong Singapore. Ba't yung kung kaanhan ang Burakay? Si Well Martek, shout out ko sa nangin. Diha, Boss Arnel, diri sa Nalikban, Dulis, Calatrava, Negros Occidental. May Dakalos, pare nga demonyo, dili na pare sa kabatuuran. No? Francisco, mga pare ng gobyerno, gimapia yan. No? Crisostomo Galvez, naay tingog, naglagubo imong tingog, diri sa Balanga Drive, Labangon, Cebu City. Salamat kayo!
1: Thank you!
0: Alas 8:51 na may galantag na sa ito ang pagpanaguban-uban. Convict Sara now. Muna yung ilang panawagan, mga kaigsuunan. So, dili sila interesado, mga galang, maminaw at itong pick a side. Di sila interesado. Sirado sila. Ako interesado man kung maminaw nila Luistro. Mga galang, pag abot sa trial, maminaw, Diyo ko, ana. No? Di ba pwede, mga galang, nga isara imong paminaon kung justisya imong pangitaon? No? Paminaon gini mo ng duha mga kaigsuunan. Tanaw na to ni Ron. Mauna ni ilang panlaban, gumikan kay mapataka naman na po sila. Tawa na God, oh. Katong ilang mga igalang naulawa noon sila. Nga, pataka sila pangunlot o mga witnesses. Kunyang witness ni Ingon, di kumagapila-pila na, oy. Katong bang isumbang ni Bibi Sara nga si Abby Andres. Nga, HR na di ay karon mga igala sa Supreme Court. Kunyang gipataka lang pamutang ni Luistro mga igala diha. I-appeal niyo na, i-appeal, no? Pataka rag pamunlot kay bisag mao lagi desperado mga higala for conviction. Dili gyud justice lang ipangita mga higala conviction. No, gusto nilang mapriso, matanggal. Dili sila after all day not after accountability mga higala kay kung accountability pa ilang gigukod. Naara sa ilang tugkaran ang angay pangitaga accountability. Naara sa ilang mga kaubanan nga mga congressman mga higala nga mga kawatan ang pangitaan og accountability. Mao na dapat nilang himuon pero nag-imbestiga ba sila? nga imbestigahan nilang kaugalingong mga kaubanan diyan nga mga kontraktor na aba wala. So, klaro na kaayo mga higala. Ngano man, wala sa script. Wala mga higala sa playbook. Wala sa sugo. Kini atong unahon, impeachment ni Sara. Kay sigurado ta nga di na ni siya kadagan. Pag di na siya kadagan, di na sila kapuli. Why ang kita ra gihapon sunod, sutunhay mataligaman, matabunan, no? Mahantod may gala nga malubong na las kalibot kining korupsyon labi na ning flood control. Pero nagtuo sila may gala nga mo na turn out. Nasimba ko mga yagalag ilahan ang makonbikto si Sara. Nagtuo ba sila magakaigsuunan? Nga malipay ang mga tao, mubilib sa ilang mga tao? Ambot lang. Pero para nako makaingon ko mga igala, makadugang nis kapungot kasuko sa mga tao nga nila. Kung makita nila mga igala ang katag. Koreanong hilason, mas guwapa pa mas mami Jupita anang Luistro o kapunan. Si DJ Sitoy Gamura, Raimundo. O sa manday ingong Raimundo? Ay, na ito nabalikan ang iyang giingon. Kakapoy magsigbalik-balik. Alas 8:53 na mga igala, dag na sa itong bagba na gubanuban. Depende na ninyo. Pero para nako mga igala, di na ito apil-apilong ginuoan na palihog, no? Kay maot na kayo. Napay pina, pray harder, hardest. wa mo pang gabae, wa mo panimbawutan yung balihibo anang inyong ginahimo. Napasulod simbahan niya. May ngunog, hugtan pa nato ang pag-ampo para makonbikto si Sara.
1: Bullseye!
0: Nya kay baut ang kining tanan politika unya damay-damayo natong Ginoo may gala ato pang pangayuan Lord magampo mi Lord dapat ma kuan gyud si Sara gyud mapriso Lord. Nya usaw naman natong mga bangag. Usaw naman natong mga kawatan Lord, wala lang toy labot sila Lord kay nakahatag man tong malita sa simbahan Lord. Oh, kinirabang kasagaran mga kurakot nga mga politiko mo kusog mo donate may gala simbahan. Para sa mo donate ana mga retablo mo donate ana mga kuan diha. Kay mga mahal man nakaayo mga igsoon, mo na'y kasagaran. Ayaw lang to sila, Lord. Ito kapila. Mauba? Sa ato pa, nakamoy na'y buot, des Ginoo niya. Impeachment? Wala'y labutay Ginoo niya. Ngayon man, si Bibi Sara sad mo ampo. Mag-ampo man sad na sila, magpamisa sad na sila. Oh. Niya, kisa may mas lakas ninyo ni Lord, anang apari. Depende kung kisa'y taga-agda kong stipend. Ana? Mamaot gani, bukay na dapat, di na lang apil-apilon. Mag-ampo mo diha, pag-ampo mo Lord, kaliwanagan sa pangisip, ana, nga mugawas ang ustisya. No, kay at the end of the day, mga igala, no? There's nothing we can do about justice, but justice will prevail. Mga kaigsuunan, what ay mahimo na pagbabag-babag ang ustisya? Dapat mo patigbabaw ginang ustisya ang mga kaigsuunan. O di, buhato na ito mga trabaho, mga abogado man mo diha. No, mga bugado man mo, balaod ba'y giskutan na ito din? Huwag mo na giskutan, canon law diya. No? Huwag mo na giskutan, canon law diyang dapita. Ang giskutan ninyo diya, balaod, konstitusyon. O di mo na itutuki ninyo. Kung mag-ampo man, ugaling mo, ayan na magpamidya, magpamidya-midya pa man. Magpasalida-salida pag yun, yung giampuan yun. Kunyag mga pildi, kunyag mapildi mo, sa ito, pag mapildi mo, minus o gahom ng inyong pare ikuha.
1: Katropang Armel Cortez.
0: Nang mudaog tong pikas, mudaog may gala sila Bibi Sara, di masigip ang minaw, tos Ginoo. Ingana ba ang kamada mga katropa? Mabitawin ko, ay nalauntang apila-pila. Ay nalang apila-pila, pangandam na lang mo sa inyong kwandya. Grabe naman yung mga tawhana, mga igala, pati Ginoo, gusto bang hatagag malita?
2: Pinawa!
0: Uyaw mo ah! Pati Ginoo, plano ninyo nga inyo pang mapiyahon.
1: Katropang Armel Cortez.
0: Hello ma'am.

0: Oras may gala doon natin, 57 minutos na pasado, alas 8 buntag. Kini orasa doon, ganinyo may gala sa Sunzone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Magay gala. Kada pasensya na, kay nag taod-taod lagi ha, makauban na ko mga gala ang Dabo Light and Power Company. Mga taga Dabo del Norte diha, no? Katong mga taga Cebu, pwede na mo hinahinag iskirda. Pero ang taga Dabo del Norte, abo ko mong gihangyo nga andama ng inyong mga pangutana aron niya mapaabot ninyo karos Dabaw Light kay daghang galibog mga kaigsuonan kung asa magbayad. Mana atong ukinsa namang yun. Mana mga igala, sila yung mutubag ni anak taon-taon mga kaigsuonan. Leonardo Abiera, maro manggol si BBM. Ang Kongreso hatagan og malita ang Senado, pare nga uplok. Hastang Ginoo hatagan pagmalita, nagan si plano gani nga. Pati Ginoo mga igala, gusto nilang dilibiran. Sige pa sila og ampo katropa pero wala na na ilang mga kalag. Bisan kunog sa purgatory, di madawat. Juan Manligoy, from Sambuanga del Norte. Good morning sir, please paki-shout out. Salamat. No? Lani Abdullah, muingon na pod taon si Lord. Ayaw ko ninyo apil-apila kay daghan pag og problema. Di, ako wala may problema na mga higala na mag-ampo. Ta, okay man gyud na mag-ampo. Ta, pero para na ko, asa kaninga matter, mga kaigsuunan, abogado mo tanan. No, naamoy, rabi, dili lalim inyong giagian. Abogado man mo tanan. Narang labanan, o mag-ampo man mo, kamo na lang. Ayaw na mo og pamidya. Ayaw na mo og pasalida-salida pa. Ha? Ayaw na mo og kuan pa ka na bang magpa-front page pag yud mo nga giampuan yud mo. Nga madamay pa ninyo ang simbahan. Ano, giallow man pod mga igala, no? Giallow man pod nila, gusto pod sa mga pare, mga igsoon nga kuan. Wa tay mahimo ka ilaha man sa nang simbahan mga igsoon, pero ang akong concern para ni ato mga miyembro nga mura ba og na iskandalo mga higala, no? Kay dili ko na sila pareha o gilabanan, no? Kanang mga miyembro uban mga higala, mga nagdapig ko na nga itong Sara. Nang ilang mga pari mga higala, tuwa nitong BBM. Oh, di man necessary ko nga tuwa silang BBM. Mama na ilang ingon, di man necessary nga BBM eh. Kay kalaban man sa damo na. Oh, sige, kaya ninyo i-criticize. Di man lagi. Dabe. Kay, di man ka mo pro BBM. No, kaya ninyo i-criticize. Si Kuan Banalitan, Romualdez, kaya ninyo na i-criticize? Di, sad. Pagka kana na nga butang ang isgutan, hilom mo. Dapat kung tinuod nga independent mo, tinuod nga para mo sa issues corruption ng inyong gipakiglaban diha, dapat banha mo sa tanan. Dili kay kang sararaman mo banha, kang sararaman mo mag kuan, no? Kang sararaman mo magpasiatam nga nangaliw po gud mo si Ginoo nga Lord, dapat makonbikto gud ni Lord. How about the administration? Wa mo'y pangamuyo? How about sa kawatan, sa kongreso, wa mo'y mga pangamuyo? Raimundo Ribucas, ayaw pagbuot, sir. Nagbuot man ko magbuot, Raimundo.
1: Pinawa!
0: Ningon gani ko nga, ilaha man sad na. Pero ayaw ninyo, damay-damay ang Ginoo, ana. Alas 9:01 na, mga igala, Dagnas Buntag. Ay, ikaw, Raimundo. May buntag ni mo diyan. Sige!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Rayon ta sa unahan, mga igala, dugang padre. Sa atong hisgutanan, kay kinsa mangyoy dahilan aning tanan. Paminaw na to mga igala, si Franco Mabantab eh. Kinsa mangyoy dahilan aning tanan mga kaigsuunan.
2: XFM Katropa
3: to the DDS. I don't think I need to get you guys to hate Martin more than you already do, but let me just remind you of something very pivotal here. You won in 2022 with 30 million votes, the most of all time. With that kind of political capital, with that kind of mandate, with BBM and Sara winning with record numbers back in 2022, the amount of change and improvement and development and growth that this country could have seen with that much political capital would have been breathtaking. It would have been unprecedented. It was unprecedented. Do you remember who caused that divorce between BBM and Sarah? Because it wasn't them. They were good. They were so fond of each other in the beginning. It was Martin. Martin has an undeniable track record of betraying people so that they turn on each other. I'll give you facts, okay? First, former President Gloria Arroyo, his mentor, the person who trained him in Congress. When she was supposed to be House Speaker, Martin threw her under the bus, made sure BBM and her had a huge falling out just to ascertain that he would become Speaker of the House. He betrayed his mentor, Gloria Arroyo. Mm-hmm. Number two, he betrayed BBM's sister, Aimee, because he wanted to make sure that Aimee stopped giving advice that would be detrimental to Martin to BBM. So what did he do? He made sure to get in the way, talk shit about Aimee, BBM listened, and then there was the wildest falling out between the two siblings. Insane. That was Martin too. Number three, betrayed Sarah. He was Sarah's campaign manager, right? Or so he said. What happened afterwards? Martin wanted to become president in 2028. Mm-hmm. His mentor, Gloria Arroyo, always said that the presidency is destiny. And Martin looked at her and said, no, the presidency is man-made. Because he has this preposterous, delusional, ridiculous, like disgusting levels of ambition. He wanted to be all powerful. He wanted to be president in 2028.
0: Well, you know what?
3: In order for that to happen, he needed to get Sarah out of the way. So what did he do? He intentionally made sure that Sarah and BBM were separated and eventually divorced. And it was one of the ugliest, nastiest president-vice presidential wars we've seen. Probably the worst one ever. That was Martin too. And then after that, what did he do? He betrayed his cousin, betrayed the president, betrayed GMA, betrayed IME, betrayed Sarah, and then betrayed BBM. Imagine that, betraying the hand that feeds you. Martin has so many billions of, not pesos, at dollars now. And then right after, what does he do? The moment it became inconvenient for him to maintain his alliance with BBM because nahuli na siya for all the corruption, he then betrays BBM. That's the kind of person Martin Romualdez is. That's the kind of human being he is. It's a piece of shit. He's terribly disloyal. You know, I wish I could tell you that it was Martin's idea to send PRRD to The Hague. I wish I could tell you, but I don't know. I don't know for sure, and I want to maintain full honesty in this piece. But what I can say with absolute certainty is that because of that succession of betrayals that he inflicted against former President Arroyo, current Senator Aimee, current Vice President Sarah, and current President BBM, we are in this apocalyptic, thoroughly disheartening, close to hopeless situation. That was him. Yeah, so fuck that guy.
0: XFM Katropa. Oras mga katropa, doon natin 6 minutos na pasado, alas 9 buntag. So, although, prank ko mabanta, mga gala, napot siya ikaw galingong interes ba? Matod ba nila, si prank ko mabanta is ang iyang ginadapigan si BBM. Eh, sige, butang na to, mga katropa. But there is only one man na itaw lagi nga nakapalawgaw ni ining tanan. It's Martin Luther. So, kung mismo si BBM gipaak na mga higala ni Martin, ang akong pangutana, Bong, dili ba lang ka mo tingog? Di ba lang ka diha maning kamot? Aron nga makita sa mga tao, mga higala, di ba? Kamu siguro diha, makita ninyo nga si BBM, mga higala, mangusog, unya ipapriso na gintong tanan niya. Kung ano, kana, no? Because after all, at the end of the day, ang atong gusto, manubag, ang angay manubag, mga kaigsunan. Lahi sa itong mga gustos, mga pare nga. Managot ko no ang dapat managot, pero ang usa ka tarpulin, impit sa ranaw. Lahi man itong ilaha kay ang dapat managot sa ila si Sarah Raman. Ngo may labots, blood control na. Ang ato, Adri Megala, we are looking at the larger picture, Raimundo. No? Kung ba sabi mo, ingong dili mag-imbestiga sa uban, may galaga mga pangitabos Pilipinas? They need to investigate that. Mga kaigsunan. But, kung ang imong gukdon katong gamay, tabunan ni mo tong dako. Diba? Gisaysay ni kuan ba, ni mabanta diri nga. Kuyaw gyud mga igala si kuan, si Martin. Kuyaw gyud.
1: Hi! Secret.
0: No? Tanan mga igala. Lampurnas.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Si BBM kuno apil na karon mga higa lagi kuan na. So, kung tinuod man na bay, no? Dapat madungog siya natos BBM ba nga mutingog man lang dili kay mutingog umutingog man galing may gani pagin masabtan.
1: I talk to my worthy
0: yung kinahanglan as mga Pilipino karon nga magkakitag leader mga igala ba nga naay paak ba di kay leader may igala nga tanaw nimo mura rag nagpasagad ug ang iyara sang kaugalingon mo idepensahan mga kaigsuonan.
2: Bullseye.
0: Kadako na kayos na wala mayon na po si Auntie Claire, it was the president nga nagpaimbestiga lagi nagsaad-saad siya ngayon ay mapriso dahil kung isda asa man. Unsa man ang klase sa investigation, para sa hostisya o para sa cover up kana diha. Alas 9:08 na magigalantag na sa tubag managuruban mag-commercial ko kadali unya katong mga taga Davao del Norte, taga Tagum City magigala sa gikaingon ko na kaninyo. Pwede mo karon magigala nga naka-live ba ta sa FB? Wala. Mupadangat sa inyong mga mensahe, no? Inyong mga pangutana, mga kalibog, mga higala sa Davao Light, mga kaigsuunan o sa Nordeco. Kung unsa man na, asa magbayad, labi na karon mga nakadawat og billing, asa man magbayad mga kaigsuunan, kanang tanan, tubagon na mga higala sa atuang bisita karon nga taga Davao Light and Power Company mga kaigsuunan. No, sa mga taga Cebu diyang naminaw, tagi lang sa mi og lugway diri, kaya mo sang isgutan ni mga butang nga naa diri may gala sa mo ang palibot. No? Cubs Joel Bunag, si BBM gikansawan sa Vancouver. Wala gyud na ulaw, unta muagi diri sa Toronto para makatilaw sa kuha. Alas 8, alas 9, 9 na, katropa, balik taho man lamang nini, kadyot lang.
2: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
4: Ka! Ah! Gusto ba niyong isalista niyo ng eskapilya?
5: Ay! Ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
4: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw di ko musukol ni mo?
5: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Uy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
1: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
15: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
16: Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santhon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o gunigun pa jud kini.
16: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santhon Vitamin C.
18: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santhon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin.

0: pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
4: Exciting!
5: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez.
6: Oras may galado na tayo, 16 minutos pasado, alas 9 sa buntag. And subala mga katropas, ako ang gisaad kaninyo kaganina. No, labi na gyud sa mga taga Davao del Norte, taga Tagum City, mga kaigsuunan, nga karon galibog. No, nga nakurat, kay nakadawat sila mga katropa og billing. Ang dating 1,000, nahimong 4,000. Honestly, amo may gala sa office. Ang amo ang dating 14, nahimong 22 eh. Niya naglibog sad mig asa man gyud mi mo bayad. Yang amo ang dawat nga billing iyaha man ni Nordeco, no? Niya nay mo ingon nga syempre mga higala ang double light mo ingon nga sa ila na magbayad. So aron nga ma-settle kini, giawhag nato mga higala ang ato mga tigpaminawan diri sa Davao del Norte, no? Even mga higala kung nay mga pangutana pud ang mga taga Davao di Oro, no? Kay klaro man kay atong signal pud diri ang dapita. Pwede mo mo padangat sa inyong pangutana sa atong FB Live. Ang yun lang saan ako ang akong mga listeners diha from Cebu and other places nga i-relax lang sa ng inyong mga malita diha, kasuko sa malita, no? Kaya mag-isgot sa may quarantine mo, no? Diri sa among syudad sa Tagum o sa lalawigan sa Davao del Norte, no? Amuning hatagan o pagtagad, unya, aron sa once and for all, ma-address kining mga pangutana o mga kalibog, no? Kaya katong nakalabay na itong edisyon, may galan itong Lunes. Doon na may mga pangutana ang atong mga tigpaminawan. On my part may gala, di ko pwedeng mo istorya, no? On their behalf, mga kaigsunan. Sumayo yun lang sila ang mapasabot ni ini mga kaigsunan. Anyway, kinatabaglangan sa ito ang ato sa ning timbaya sila, no? Unas tanan, pagpaila lang sa and then greetings. Sir, gikan sa imong end, mayong buntag ni mo diha.
7: Mayong buntag, no? Kani mo, Nestor, og sa atong mga katropa nga naminaw karon sa imong programa, diri sa atong XFM 107.1.
6: Okay, si Ma'am Sherry. Ma'am Sherry. Pwede rapod diha, Ma'am.
8: Maayong buntag, Sir Arnel Cortez. Yes, ma'am. Maayong buntag sa atong tigpaminaw sa XFM 107.1. Og nalipay mi, Sir Arnel, sa paghatag ninyo sa amuag opportunity dinhi para mahatagan gyud nato og kalinaw ang mga utok sa ang mga pangutana.
6: Panguna
8: sa ato ang mga konsumante diri sa Davao del Norte og ilabi na diri sa Tagum City.
6: Yes, Ma'am. Sige. So, Attorney, maayong buntag.
9: Maayong buntag, Sir Arnel, og sa ato mga katropa dinhi sa 107.1. Maayong buntag og unta, no? Kami makahatag og dugang pang impormasyon sa inyo ha og mawala na tong kalibog sa ato mga konsumante.
6: So, Attorney Ella, o sa full name ganin ni mo, Attorney?
9: Attorney Crisea Rafaela Bumanglag.
6: Okay, sige. So, salamat kaayo, no? Og welcome kaayo mo din sa atong programa sa Bullseye. Now, diretso na ta sa ato ang topic karong buntag. Maybe siguro si mag-iskuta on the legality o nasa ta sa legality, no? Kimo man ni ang gina-question and a bit of history, no? Of course, katong atong desisyon sa Supreme Court, and daw mga

0: mga challenges nga ginaatubang ni attorney, no? Kay moingon sila nga wa pa mangud na human si Double Light, I mean si Nordeco, nabay katungod si Nordeco. Unsa mang yod, no? Kining ang lintungan ay niini, sorry for my word ha, kay pang kuan gyud ni. Unsa mang yod lintungan ay niining tanan, kinsa mang yod, kinsa namang yod naa diri sa kinsa namang yod ang dapat mag-distribute, no? Magserbisyo when it comes to our power sector, no, diri sa Davao del Norte o sa Tagum City.
1: Ayan, so ako nang maghatag og no dugang ato sa or kaalam bahin ato nga topic sir. Karon sugod May 26, no, 2026 ang Davao Light na ang gitagaan og otoridad.
0: Oo.
1: Sa ato ang Supreme sa ato ang Regional Trial Court dinhi sa Tagum, no, pinaagi sa pag-issue sa writ of possession. Apan before pa na or una pa na issue ang writ of possession, no sir Arnel, ang atuang balaod nga nagahatag og otoridad sa Davao Light mo ang Republic Act 12144, kini na ang balaod nga nagahatag og authority sa Davao Light nga mo-operate dinhi sa franchise area. Ang appeal ato kay ang Island Garden City of Samal, Tagum City, Davao del Norte ug Davao de Oro.
0: Okay. So, naman tay katong rito position hitabo ato nakalabay ng mga bulan. Sa pagkakaron, unsa na may standing ani, unsa na may status ani when it comes to naabay challenge nga ginaatubang karon sa court, naabay ginapasaka sa ila, naabay ginakuan sila sa Court of Appeals, naabay mga sama ni ana, makaapekto ba ni, no, sa inyuhang operation sa pagkakaron, attorney? Ikaw sir, no, si Sir Judy.
2: So man ato, no, ang Nordeco nagfile sila og kanang MR,
0: motion okay
2: for reconsideration, pero it doesn't stop us nga magpahunong kay mga kanigong balaod executory manly. Not until nga ang Supreme Court issue siya og TRO or injunction nga to prevent us nga maka-operate, pero wala man nahitabo. So meaning padayon siya ang balaod executory, mao ni siya nagpadayon ta karon nga kitagaan po tag legal authority sa RTC aside sa Supreme Court nga mag-operita, pinaagi ito ang rate of position og napoy gi-issue ang atoang RTC nga notice to vacate. Meaning ang Nordeco gimanduan na pag-vacate sa ilahang operasyon diri sa Davao del Norte, kay ang tanang asset diri giton over naman ni ngadto sa Davao Light karon. Ang Davao Light na ang naay legal authority mag-operate ining tanan nga distribution system, muna ang mga substation o atong mga distribution line muna karon ang nahitabo.
0: Okay. Sige, so si Ma'am Sherry, pwede rin muna birahon. Ma'am, abot kayo ang ato ang kuan sa mic diha. Okay ra. Sa pagkakaron, no, naay mga of course billing nang abot sa mga balay, no. Unya naglibog sila unsaon man namo ni how to transition from being a Nordeco consumer into Davao Light nga consumer. Kinahanglan pa ba na ipag-apply applyan buhaton o unsa ilang pagahimuon, Ma'am Sherry? Kay mo ni gikalibog sa tawo. Actually, dili lang sila, even kami diri sa opisina makadawat mig billing. Naay ang heading sa billing of course from Nordeco. And sa inyong istorya karon from attorney to Sir Judy, ang legal nga nag-operate karon sa diri sa atoa is Davao Light of course, no, based on the law. So unsaon man ni ma'am?
3: Sige, Sir Arnel, gusto lang nato iklaro, no, sa tanan konsumante nato na wala gid sila'y angay ikalibog. Kay kung aduna sila'y kay nahanglan nga i-settle dito sa ilang service provider until May 25 ra gyud, kay daan pa siya ingon ni attorney beginning May 26, 2026 onwards kami na gyud sa Davao Light ang nag-operate ug kami ra gyud ang naay right na maningil ana sa atoang or na authorized na maningil sa atoang mga konsumante. So kung libog sila, kung asa sila mubayad, basta ang ilahang isettle sa Davao Light, magsugod gyud na ang ilahang billing gikan sa May 26 onwards. So muna ang ilang i-expect sa first billing na madawat nila, expected na siya next week magsugod na mi og bill sa ato ang mga konsumante.
0: First billing na from Davao Light, ma'am.
3: Yes, first billing na siya sa Davao Light na i-expect sa ato.
0: So ang period ana is from May 26 onwards.
3: Yes.
0: Oo.
3: Muna ang i-expect sa ato.
0: So sa ato ba kung mag-isgot na tag-billing, naka-reading na?
3: Yes.
0: Ang Davao Light, ha? Ang Davao Light, ha?
3: Yes. Mm. Ingana magud na siya, Sir Arnel, no? Gusto na ito iklaro. Before pa, pag sugod gid na ito, May 26, beginning, ana, nag-start taog initial billing. Then, before man ta maka, initial reading. Then, before ta mo, ano na po, bill, nanapod na siya, katong, reading na po para ma-read yun ang isa ka bulan nga or one isa ka period para makasugod ta og bill sa atong konsumante. So bali ikaduha gyud na siya mag-read okay. Itong mga meter readers.
0: Di na ako ni palampason kaya na ipangutana kung kamo na lay kung kisay motubag ninyo ani. Sir, kung mag-coexist pohon which is I don't know no. Magbasit sa balaod si Davao Light man gyud. Katong nabayad sa DLPC mauli pa sa Nordeco. Sige po sabot ani. Kay pareha raman ni sa una good sa CDA. Ah, okay. Kini man good, a bit of history. Kini man kung mga konsumante sa Davao del Norte, labi na kaniadto sa Daneco NEA o Daneco CDA, niagi na magunin taon ni sila naglibog, wag asa mo bayad. Kay mo bayad sa pikas, maningil pong pikas. Mo man ilang, mo man ilang ingon sa mga tao rin, murag nabalik na po ni ay, nabalik na po ni ay, mo man ilang kuan karon. So, siguro, I'm going to rephrase the question. No, kung ipasibo na ako sa ubang mga naminaw, kung pananglita na bilingan mi ni Nordeco niya nakabayad na mi kar Nordeco in the period of May 26 to onwards, kaya naman yung billing nila. Naman yung sila yung billing, pakitaon takas billing niya. Naman sila yung billing. Niya nakabayad na mi. Naabay chance nga mabawi ang among gibayad. Kaya mubiling man sad mo. Mubiling man sad yun mo. From May 26, wapang may kabaloog karun sa umabot among billing coming from Davao Light, but definitely na. So unsaon man na siya? Sir, anybody can answer.
2: Sige. Kung inaana nga sitwasyon dito mo bayad Nordeco, I cannot speak for Nordeco.
0: No? Oh yeah, yes.
2: Pero ang ako alang mao ni. So kad atong May 26, tanang metro diha nga kanang mga substation naman ay mga metro.
0: No.
2: Diha mo agi ang mga konsumo sa mga konsumante sa tibuok na Davao Norte kana under the name of Cotabato Davao Light.
0: Davao Light, oo.
2: So meaning ang Davao Light na nagabayad ana.
0: Mm-mm.
2: So kung ang Davao Light na nagabayad ana, so natural nga kami na po yung authorize sa balaod nga maura po yung mangulikta na.
0: Mm-mm.
2: So, katong ingon nga mabayad ka sa Nordeco, umsay may tabo ato. So, katong Nordeco na to. Sa amo alang, lahi ni siya ikumpara to sa CDA o katong sa niya po. Ay kinimanggod siya, pinasubay maguni sa balaod.
0: Yes.
2: Naagi sa balaod, numangiman ni mo, tulo kabutang. First, nag-ingon ang Supreme Court nga ang kininga balaod atong January 14, nga constitutional ni nga maong balaod. Pagawas ilang resolusyon. Unya, number 2, ang nipagawas na ang RTC sa Datagom Branch 2, kato ilang expropriation case na naugman niya ito, it's a legal process ha, nga naa dito ang Nordeco, napo na polite, nag-hearing, na-decide ang atuhang judge. Nya, nihatag na po siya og notice to vacate. Muna nang hawa sila sa ilang opisina sa Tipas og sa uban pa dire sa ilang operasyon.
0: Yes.
2: Ikatulo, ni-issue na ang atong ERC o kanang Provisional Authority pati ang CPCN, ang Certificate of Public Convenience and Necessity. So kana lang daan, when nagmatuod nga ang Davao Light na gyud mao ang naay legal authority nga mag-operate dire sa Davao del Norte. So kung yana atong basihan, ato lang sundon ang balaod, dili kita musipyat diha. Ang atong bayad tama gina siya basta naay ang balaod, rule of law sundon ta na kay kana dili gid mo musipyat kay kana mao magina atong basihan.
0: Kung paraglitan di mi mo bayad kang Nordeco putlan mi napa ba sila katungod mo putol in the first place?
2: Ako ano naon kay kana manggod giton over na sa gitagaan nami sa RTC nga legal authority meaning anybody nga musaka da dili sa authorized.
0: Dili sa authorize.
2: Oh.
0: Sa ito pa illegal ang ilang pagpamutol kung ilaming putlan nga for example di pang yung kumubayad ron honestly di kumubayad nga naman mumaingunin nyo niya based on the law well balaod man good ni no kini balaod man good we will ano kinalan na to it is deemed valid and constitutional yun kay giagi good ni tulog giagi ni Congress niya agi ni kuan niya. So kung naamang galing later on mga challenge ani, well, sunod na pero sa pagkakaroon we will ano, follow the law. Kung mawag natong sundon sa na mag si attorney, no, pasensya na attorney kay estudyante ba taong ko attorney, no. Ano bang gihaguan gud ni, no? So valid gid ni siya. Karon, kung putlan mi nila kay si XFM di day mo mabayad ha. Karon, putlan mi. Kisa ba imong tawagon?
2: Sige, pwede mo tawag sa mo ano, pwede na atong i-reconnect kung na maputlan.
0: Kamu mo reconnect ma'am.
3: Actually Sir Arnel, naapod tay kanang hotline, no? 24/7 hotline number sa Davao Light kung asa sila pwede mo tawag. But mas maayo gyud amo aginang ginaawhag ang ato ang mga konsumante, no, na kung maputlan man sila, muadto gyud sila sa ato ang accredited customer service center na himutang kana sa Gaisano Mall of Tagum, mezzanine upper ground. Mm-mm. Dito sila mo file og kanang kanang request para ma-reconnect sila dayon within the day. And usab pa, Sir Arnel, wala kitay putol. Muna ang order sa ato sa ERC, Energy Regulatory Commission, na hantud July, 3 months na ilang gihatag sa ato na wala guy mando nga pagpamutol kay ilahan ang gihatag sa atua kay naana sila'y order nga dapat wala guy pagpamutol tungod kay naghatag sila og kanang tungod na siya sa crisis, no, fuel crisis, yes, na gihatag nila sa ato sa mga consumers nato na dili gyud sila putlan. Oh. So wala gyud tay putol. Ug kung maputlan man sila, pwede ra gyud kaayo sila mo contact sa ato or mas maayo gyud moduol gyud sila dito sa atong accredited customer service center para ma-reconnect dayon sila.
0: Okay, salamat kana Ma'am Sherry. So naay lain pangutana gikan sa atong mga katropa, ha, kun do na moy pangutana, please direct comment sa ato ang live, no, sa XFM 107.1 Tagum, no, og katong mga naa pa sa YouTube diha pwede gyapon. We still have 361, no, nang hawa na itong mga taga Cebu. Sige lang, sir. Comment lang diha para mabasa nako. From Dras Balio, Sir Arnel, ginaklaim sa Nordeco nga sila ang may karapatan mobil og mangulekta kay tungod sila pa daw ang nagabayad sa mga suppliers. Salamat sa pagtubag. Ma'am, anybody, no? Sa inyo, sir.
2: So kung ano, ang kana manggod kung bayad ka supplier na kaya ang basya mga mga metro na. So kana karon ang mga metro diha karon nakapangana na under the name of Davao Light. So meaning kami na nagabayad ala tanan sa mga konsumo sa tibuok, mga konsumante diri sa Davao del Norte. In fact, ang among bill coming na, so mabayad na mi ato. Pali.
0: Okay. So definitely kaning gigamit na mo gikan sa May 26 paingon karon, in kamo nay gabayad anay.
2: Oh, kana siya recognize na sa NGCP, ang NGCP nagbutang anang mga metro nakapangana na sa kuan ron, Davao Light kana nga metro. So kami na, Sir Anel.
0: Sir, ang isa sa mga kalibog, sir, for example, makita nato nga nagbahis-bahis pa si Nordeco ng ayog pusti, ng ibot og pusti unsa ba diha. Makita nato as if they are really ano, murabag nahitabo karon sa Tagum, labi na diri specifically sa Tagum. Murag duha ka buok ang atong tawag ani kaning provider, no? Mura mo smart og globe karong mga panahon na eh. Yung na nagco-exist siya. Sa akong pagpaminaw ninyo, kamo gyud ang base, of course, base sa balaod. Pero unsa ba imong masulti ani ilang presence? Nga nang namusaka o poste, na in fact naay mga post sa Facebook, mga siguro gina-amplify lang ang uban, bado nga Davao Light, oh, mas paspas man lagi si Nordeco mo ayo sa ing ani. Kana ba nga unsa may tan-aw ninyo ani?
2: Ah, atong basihan, no, kagahapon nagpagawas sa o kanang cease and desist order ang kanang RTC sa Panabo. Kini siya dili sa Tagum, ha, dito ni sa Samal. Dili na pwede ang Nordeco mag-operate dito, mag-ulikta, mag-sakag posting, ano. Ang number one reason dia ang safety. So kinahanglan man gud nga naagi coordination kay magsaka-saka diha kung anybody nga magsaka-saka nga dili authorized base unya kung na may tabo makurintihan ba mangyana. Muna ang kinahanglan ginato nga atong iwasan na kanang safety mo number one reason. Unya ato lang ginang sundon ang balaod kung usa sa balaod magin kung ato diha ana magita tanan naagi tay order kung ulay nato sundon na magyagaw man gud ta. So magyagaw ta lain mo na hinungdan nga nay mga disgrasya hinoon.
0: Okay, sige. So ma'am, anything to add kanang ilang presence, attorney, pwede ba na ireklamo sa ba?
1: Ako siguro ang dugangan tong part, no, sa imong na mention ganina, Sir Arnel, atong coexistence.
0: Yes.
1: Ayan kay
0: ginaklaim na actually nila. Taman pa siya 28.
1: Atong sa ilang active franchise. So, yes. No, daghan gid kayo o kanang nigawas pod sa Facebook, sir, nga mga diskusyon bahin aning coexistence. Unya kung atong bisitahon ang balaod katong RA 12144 nga nagtugot nga sa expanded franchise ni Davao Light, makita gid nato dito ang importante kaayo nga transition of operations na parte sa balaod, sir. And dinhi sa transition of operations, gimanduan ang kanhi nga service provider o ang grantee or si Davao Light nga magtinabangay aron ang supply sa kuryente uninterrupted or dili mahunong or siguro nga atong mga konsumante dili pod mahunong ang ilang supply sa kuryente. Therefore, dapat katong kanhi nga service provider o ang karon nga service provider magtinabangay sa pag supply sa kuryente. Ang term nga coexistence nakabutang pod ni sa balaod. Ay wala ni nakabutang sa balaod apan makita nato nga sa in the interim mauning nakabutang sa balaod, in the interim katong previous nga service provider within 24 months or 2 years gikan sa pag pasar sa balaod or sa iyang effectivity nga i-assist no ang grantee or ang Davao Light sa pag-operate din sa franchise expanded franchise area.
0: Pero ang pangutan na nag-assist ba sila, sir? Ikaw man sa government relation. Nag-assist ba sila o mura sila competing ninyo karong mga panahon na? Muraga, kana sir, muraga, dili na siya justiciable question, muraga, political question. Si attorney. Nag-assist ba sila? Kaya mura mag-tanaw sa tao, manggod, nag-compete ba? Nag-compete, no? Kana ba? Nag-assist ba sila? Imo may ngos balaod mag-assist.
2: Ang sa balaod manggod, itagahan sila interim, no? Permit to operate for not more than 2 years. In the beginning, actually, pagsugod na mo na rin, katong nakuha pa na mo ang katong substation pa lang, na actually may coordination, katong sila pa i-operate sa linya. Atong March 25. Paabot sa May 25, katong nanay supplemental rate, nag-iatag na mo pag-operate na yun, ang katang mga sitwasyon na medyo nawala na itong among cooperation at itong panahon na.
0: Okay. Sige, na yung mga dugang pangutahan na dali. Gika ni Ma'am Lesel, Acaso Pueblo, no? Gika ni Barangay, basta tawagan na yung kalimot na nung ko. Mayong Buntag, katropa pakias po kung pareha sa amua, dali wala pa may kaprocess o transfer sa Davao Light po. Kasi buhaton, Ma'am Sherry.
3: Simple ra kaayo no, even sa katong mga kanang existing na kanang naanay mga linya, muduol gyud sila sa ato ang accredited customer service center. Again, nahimutang na siya sa G-Mall of Tagum, mezzanine. Muadto sila dito sa atong customer service para mupirma sila og kontrata and then dalhon nila ang karaang bill or daang bill sa ilahang service provider og ang ilahang valid ID kana lang kung existing na. Or nana sila ilahang metro gyud og linya. Pero kung wala pa, mo-apply lang gyud sila, andam ra gyud kaayo ato ang mga customer service center representative na mo alagad sa ilaha para sa ilahang pag-apply.
0: Attorney, kung ako lang mapangutana ba no? Dili ba appeal sa implementing rules and regulations sa balaod nga appeal ang mga data ni kuan. Siyempre sila may na-data god kinsay konsumante, kinsay kuan ba, kinsay na-address sa barangay kining barangay. Appeal ba na nga dapat supposed to be ma-turn over sa inyo for paspas og dali lang di karon kay nagsugod man mo sa kuan, kinahanglan gyud nga ipa-transfer or mag-register gyud ang mga konsumante sa una og ang pag-transfer karon. Ana si attorney.
1: Alright, no sir, salamat kayo ato. Sa spirit sa atong balaod, sir, mao tong transition of operations good na gina-contemplate sa atong mga lawmakers. And in fact, no, dako gyud kaayo nga customer base or daghan kita konsumante dinhi sa Davao del Norte. Maong kailangan gyud tong customer data aron masiguro nga uninterrupted ang power supply. And it was actually, or katong paghatag atong katong sa customer data, appeal to siya sa mando sa korte. Apan no, wala kami nakadawat ni ini.
0: Sige, so we will not comment any further kay nawaraw sila yung mga kuan po dana. So at least, nasera na nato ba nga, appeal man good siya, so dapat, para sa mas dali o mas paspas, convenient nga transition, no? Dapat gi-kuan to siya. Anyway, dirita sa YouTube, si Baby Lynn Lopez. Sir, naami on-hand bill sa Nordeco kay nag-reading atong niaging adlaw. Asa man mi magbayad ani? Na Nordeco manjod ang bill. Okay. So natubag na nato ni, tubago na po nato usap yung magbalik-balik yun yung mga pangutana nila.
3: Usab, Sir Arnel, no? Ato alang usab, emphasize ato mga konsumante nga beginning May 26 onwards, diha gina nila isettle sa AMUA, sa Davao Light and Power Company. And katong bill nila, 25 below, May 25 below, dito na nila isettle sa ilahang daan nga service provider.
0: Okay. Dugang pangutana na, si... Bob, humana si Ma'am Lisel, si Kuana Bobong Lopez. Wala pa man hatag og bill ang DLPC, dubli man ang Nordeco og Byronon karon. Kung bayaran na to ang duha, madubli gud siguro. Sige sir, gisay mo kuana ni.
2: Sige. Ang Davao Light mo hatag og sa ilahang first billing katong mga second week of July. So natulata lang niyo mo hatag mi og billing second week of July na.
0: So i disregard lang sana mo na billing ni Nordeco.
2: Okay, basta,
0: nga ang period is May 26 to June 26. So, kung maputlan, kana ato lang yung balik-balikon kay para makuan lang. Kung maputlan, kaysa maya mong tawag na.
2: So, kung maputlan mo, diri tawag lang mo sa Davao Light niya. Kanang wala na siya, libre na siya, wala yung reconnection fee. Kung mato ka sa among customer service provider, kung mga contract, wala gaya po na siya bayad. Libre siya talan.
3: Okay. I-emphasize lang na mo, Sir Arnel, no, kung maputlan gud sila, para aron mas paspas, moderetso sila sa ato ang Davao Light Accredited Customer Service, Trans-Pilipinas na siya, nahimutang sa Tagum, Gmall of Tagum, Mezzanine. Tapos kung duol po sila dito sa Kapalong, pwede ra po dito nila duol sa Kapalong na ato ang CSR.
2: So, okay. Ako lang klaro, no, kanang supposed to be di gusto lang kayo maputlan, kay dili man ang Nordeco authorized mamutol. Kay bylaw, kami na malang gitagaan o katungod authority nga mag-operate sa tanan linya.
0: Okay, salamat kayo. Madge Espadilla, naami billing period covered May 28 July 3 2026 sa Nordeco. Dili na namo ni bayaran katropang Arnel kay sa Davao Light na ni nga consume, di ba? Ika ni Madge Espadilla. Sir, ma'am.
2: So ang ako lang iingon, no, ang inyong bayaran nuri ko katulad yung 25 pababa. Kana lang.
0: 25 pababa. So kani kay 28 man up to July 3, definitely kang Davao Light. Kung pero maghulat gihapon sa inyong billing after madawat inyong billing.
2: Yeah.
0: Okay. Kisa man si I Love Fine Men. Kuya opo ni handle niya sa kani. Sir, maapil ba ang Davao de Oro sa Davao Light? Salamat, attorney.
1: So maayong buntag, no, sa nangutana, nindot kay nga pangutana to siya, sir. Ang balaod, no, giapil pod ang Davao de Oro apan karon, no, undergo on process pa ang ato ang pag-file atong expropriation case dito nga area, sir.
0: So ato i-clarify kay in connection ni ana na pangutana si Hania Dakis. Yun siya ba nga katong gisgutan nato nga May 26 onwards nga na-consume, applicable ba sa nabunturan? Eh, nabunturan is in Davao de Oro. So, take ni mo, sir?
2: Ah, wala pa na ilabot ng de Oro, no? Okay. Kaya ang katong gisuta na to, Davao del Norte pamanta, niya, wala pamantay basihan niya nga legal para yan na itong expropriation nga nakuha na dito na itong tanan asset. So, karon kanang de Oro, wala pa na siya. Musunuray pa na.
0: Okay, so at least klaro, mga taga Davao de Oro, ha, paminaw mo, gikandir sa Laak, Mawab, Nabunturan, Montibista, Mungkayo, Nyubataan, Compostela, Nyubataan, Maragusan, apil ang coastal area, no? Ang Mako Mabinig Pantukan. So the rest of Davao de Oro, no, kaning among gisgutan is for Davao del Norte ni. So kung nakadawat mo billing karon, pamayad na mo kay noon bayan ang mamutulay gina si Nordeco. So para di mo maputlan, no? Kay mahirap na isa ka billing ra na sila, wala na warning. So dapat pagbayad mo. Kato mga taga Davao del Norte, no, mo ni atong gisgutan karon. Paminaw, May 26 onwards, ug nakadawat man mo og billing diha nga gikan kang Nordeco, unyang period niya is gikan sa May 26, ayaw sa inyong bayari. Adto mo bayad ana kang Davao Light the moment or after madawat ninyo ang billing ni Davao Light. Okay. So napay mga pangutana diri. Gikan ni same gyapon Giovanni Nalang. Mayong buntag katropang Arnel, taga Mungkayo mi, mura og apil manggod ang Davao de Oro sa makuha sa Davao Light, kay ang Mount Diwata diri sa Mongkayo gikuha naman sa Davao Light na mamayad pabami diri sa Nordeco. So bago ra to nako na explain. Sir, ikaw sir. Ikaw na po sir.
2: So, okay ko no. Wala pa mi diha nag-operate karon sa Davao de Oro. So, akong balikon na pa mi sa Davao del Norte.
0: Davao del Norte pa. Okay. Si Sir Kenji, sir kung pareha na mo nag-rent ra mi tapos wala diri ang tag-iya sa balay tuwa sa gawas, I mean tuwa sa laing nasod, pwede ba may magpa-connect, magpa-rehistro or mag-usaba? Say, buhato na Ma'am Sherry.
3: Usab, sir, kung...
0: pareha na mo nag-rent rami, tapos wala diri sa balay ang tag-iya tuwa sa gawas. Pwede ba kami... Magparehistro.
3: Okay, pwede gud sila no magparehistro on behalf, but kinahanglan gud na siya og naay authorization letter gikan sa katong tag-iya gyud. Mm-hmm. Kay iya ha man nakapangalan ang
0: ang metrohan.
3: Yes.
0: So mag bisag kuan lang pirma lang na
3: pirma og kanang
0: di na kinalang,
3: valid ID po.
0: Valid ID. Di na necessary nga notarize. Simple ano lang authorization.
3: Authorization.
0: Yes. Si Johnny Aviera, sir, kung parte na sa parte sa magpamyembro sa Davao Light, pwede mo hangyo kamo muadto sa mga barangay, ma'am or sir, kay puro mi naay trabaho. Unsa inyong kuana na sir, murag actually valid pud siya no kay kailangan pud sudlon tong mga kuan nga mga lugar labi na tong mga lagyo. Unsa kuana na sir? Sir Judy.
2: Actually, kami karon doon namin mga grupo no, nga naa sa area, nag-suroy-suroy na sila para magpasign o contract.
0: Mm-mm.
2: Para sa service level, ano siya ka ng electric service agreement.
0: Mm.
2: Para yun nga mahimo yun sila nga legal na nga amo ang customer.
0: Mm-mm. Okay. So, naamuabot na sir nga point kanayon sa mga barangay.
2: Sorry, nanakaroon ka suroy-suroy na.
0: Suroy-suroy na. Alright. Nigay ka ni JC Junio. Maayong buntag sir, na ako'y pangutana. Na ay billing sa Nordeco date covered May 23 to June 28. Na ay covered nga 3 days sa to patunga mo ani. Na ay tulo ka adlaw para sa ila. Na ay covered 3 days nga sa Nordeco pa. Mao lang ba ni among bayaran sa Nordeco? The remaining days is sa Davao Light na. Salamat. Valid question, sir.
2: So tama. Katulang from May 25 pababa, warag ito ilang bayaran sa Nordeco.
0: Pero nausa man sa usa ka bill, sir. Sa una nila.
2: So, pwede mo na siya. Kaya ilaha man ang ma-estimate kung number of days. O, ilang i-divide na pala number of days amount, muna ito ilang bayaran.
0: Mm-hmm.
2: Makita man mo number of days, meaning per day ni mo consumption o per day ni mo binaranan.
0: Mm-hmm.
2: So, ma-estimate man mo na.
0: Mm-hmm. Okay. Sige. Mamping-ping Tanchado Montesilio. Sir, mangutan na lang ko, need pa ba magparehistro sa Davao Light or dili na?
3: Okay. Sab Sir Arnel, no, kinahanglan gud nila mo pirma og kontrata, so moadto gud sila sa ato ang service center na himutang sa Gaysano Mall of Tagum para ma-official na gud sila na konsumante ni Davao Light. Magdala lang sila sa ilahang previous na billing sa ilahang service provider para naatay reference ug ang ilahang valid ID.
0: Okay. Johnny Abiera, pwede mi mangayo og contact number, cellphone number para naay matawagan kung naay mamutol?
3: Mayo kay na question Sir Arnel, no. Salamat sa atong nangutana. Naagyud tay 24/7 hotline number sa Davao Light. Palihog lang og take note. For Davao del Norte 0919-057-3572 usab. 0919-057-3572. Ug kuntahay naagi mga emergency, pwede ra gyud kaayo direct na mo contact sila sa atong 24/7 hotline number ug pwede pud nilang i-chat or PM private message ang Davao Light official Facebook page, Davao Light and Power Company, kung aduna sila'y mga concern. Kaya naagyoy mo tubag ni Ana, 24/7.
0: Okay. Gikan ni Mads Espadilla. Salamat, Ma'am Sherry. Mads Espadilla, Pait, salamat, Nordeco, na di ay may diri sa Di Oro soonest. No? Dili pa karon. Pamayad sa mo diha, kaya bagay nga putlan mo. Si Odyssey Helig o Jilig, parehas, Ana, sir, gitauran mi last April sa Nordeco. Pero hangtod karon wala pa mi gi-reading. Unsaon man ni sir? At taga-asa man ka ma'am Odessa, paki-comment na lang. Pero given the situation, sir, sa iyang pangutan na, unsa may maayong buhaton, na, Sir Judy.
2: So, sa kikain ko, no, katong magsugod ta sa May 26. So May 26, amuha naman ang tanana operasyon. So gina-reading na lang siya, maghulat na lang itong bill. Kaya mga second week of July, muhatag na og bill ang double light.
0: Pero April sila nataura niya, Anton, karong wala sila gi-reading?
2: Kana po, dili ko katubag kasi nung-reading ko muna. No? Oh. Amuha lang, basta sa Mayo 26 onwards, kami na lang.
0: Kasabot ko sa concern na niya, kaya basing matapok, budako kayo siya bayro nun.
2: Eh, sa amuha lang, ani ha?
0: Oo. Oh.
2: Ang double light, nagasunod gina siya sa katawan na ito, sa Ipiralo. Sa Ipiralo.
0: La Pilipina sila.
2: Oh, sa
0: Tagumra.
2: Sa Ipira, Mangod. Ang number of days, ana, nga dapat i-bill mo sa customers, delay gana mula pasok 31 days.
0: Mm-hmm.
2: 28 to 31 na lang siya. So, kana nga 31 days, delay gana siya, ana, kadako ang imong konsumo.
0: Mm-hmm.
2: Kay kung average lang imong consumption, kana 31 days man lang. Kung more than 31 days, kana muna ko, gini mo ang konsumo.
0: Mm-hmm.
2: Pero kana mga mandato na sa Ipiralo na siya, nga, ang i-bill sa atuhang mga distribution utility, dili ko na mula pa sa 31 days.
0: Okay. So dapat na lang yun sa 31 days. Si Jesse Junio, sir, what if dili nila dawaton ang 3 days lang remainings na bayronon namo sa Nordeco? Kay basin gusto nila tanan, Jud, kung sa'y buhato namo?
2: Aka na, di namin katubaga no, sa Nordeco man na siya. Basta mo alam kung maputlan mo for whatever reason, mo reconnect ang double light.
0: Okay, sige. So, isa sa mga kinigusugin ako ni pangutana, no, coming from me. Kay ang ilang ginakuan karon, mawa si Sitio Electrification Program the moment mo take over si double light.
2: Mm.
0: Now, we know, for a fact, na okay man siya Sitio Electrification Program. May magiging siyang programa, no? Kisa pwede ganahan na ng masugaan po ng tuwa sa mga hilit. Unsa man kay, what's the score? Unsa man kay tinuod, ana, sir? Kay mo magiging na ginabato sa inyo sa ubang mga naasa radyo nga ginakuan mo. Pagsuod ni Davao Light, kana mga pobre din na matauran kay wa na'y Sitio Electrification Program. Can you clarify, sir?
2: Okay. Kanang si Atong Klaro na, kanang Sitio Electrification Program, programa na sa Department of Energy.
0: Mm-hmm.
2: So, ang Department of Energy, ang kanang niya, under sa umbrella na sa DOE.
0: Mm-hmm.
2: So, kami po, mga private distribution utility, nagadirekta po mi sa DOE.
0: Mm-hmm.
2: Kami tanan, all over the Philippines, kanang tanan distribution utilities, nanay mandato nga, ilagi ng sugaan tanan ng mga household nga under sa ilahang franchise.
0: Mm-hmm.
2: In fact, sa Davao Light, mga 100% namin sa barangay, kana ang mga sityo na namin sa mga 98, 99, hiligan na ma-perfect, kanang sityo mga nag-expand-expand na.
0: Mm-hmm.
2: Kana katanan, gina-report naman sa DOE.
0: Yes.
2: Namin recording sa DOE na niya. Kanang ingon nga, mawala na ang kanang sityo electrification program. Sa dili na siya, kung ano, kay ano. Kana magun, kana karon nang ginagamit sa mga cooperatives karon gika na sa niya.
0: Okay.
2: Niya na. Sa aplikative. Kami po, nagadawat mi ana actually, kay na may mga municipality na mo nga na sila'y gina-download sa ilahang SIP.
0: Mm.
2: So, ginadawat na mo na siya. Pero, for example, nakakay download ng mga, for example lang, nakakay 10 million. So, amo nang dawaton ang 10 million. Pero, after mo human ang project, amo nang ibalik nga ito sa nag-download.
0: Mm-hmm.
2: So, kana siya, kay kanang asset, amo man na siya. Pwede po na siya nga kung nakay kanang i-download ang gobyerno, mahimo siya ang katawag na construction in aid of a contribution in aid of construction.
0: Mm-hmm.
2: Dili siya maamua ang asset pero naa siya diha kami ka po maintain.
0: Mm-hmm. Sir, kani nga kanunay nga ibato sa inyo ha. Kang Nordeco daw serbisyo dili negosyo.
2: Mm-hmm.
0: Ang inyo kuno kay private negosyo gyud kuno purely.
2: Mm-hmm.
0: Unsa man inyong masultian ano nga pwede man ato na matubagon kay mm-hmm. ang ato manggudiri nga mapadali ang pagsabot sa tao nga syempre wa man tay wa pa ilang provider nato si Davao Light man ilang bug kayo di sila mosali ni Davao Light kay mm-hmm. ilang kanunay nasa una-una negosyo ni mm-hmm. gising lang ta no. Unsa man inyong masultian sir?
2: So ang kana ano kami parehara mi Nordeco, we are serving the public.
0: Yeah. Mm.
2: Parehara man na, kung imong basihan ron ang rates Nordeco, amo ang rate, so naagi difference.
0: Naagi difference.
2: So ingon ka kami private, sila sa ilaha cooperative, tinuod na. Pero magbase manguna siya kung unsa na mo pag-operate. o unsa makita man ninyo unsang operasyon sa Nordico o unsang operasyon sa Double Light.
0: Mm.
2: Kay kanang balaod doon, dili na sa mahimo kung walay mga public claimor ba sa ilahang servisyo.
0: Mm-hmm.
2: So mao na siya karon ngayon ana. So moingon tag private ni negosyo kini siya cooperative negosyo, pareho mo na negosyo tanan.
0: Mm.
2: Servisyo po na
0: servisyo tanan. Servisyo, wala may kuan magbayad man kita.
2: Oh.
0: Pero mas barato ang Double Light, di ba?
2: Mas barato may historically 25%.
0: Okay. Sige. Ay napay dagang pagutana pero hapit na last Jesus mo good. I am Feng Yu. So kuyao po niyang panganoy. Good day sir. New application po ako. Pila jud magasto sa mag-apply og new connection?
3: Para sa ato ang mga konsumante no nga wala pa rin ka ng linya, so mo ato again sir, mo ato sila sa ato ang customer service sa Quezon Mall of Tagum ug na lang sila ibayaran na bill deposit, dili kay na siya dako kay ano lang man siya residential.
0: Okay.
3: Customer.
0: So,
3: pero sa mga metro ug kanang mga service na katong mga drop, wala gid sila ibayaran kay libre man na siya.
0: Mm-mm. Okay. Sir, kung kuhao nila ang kwintador sa Nordeco kay naamang goy nag-ingon nga kuha, gikuha daw ang ilang kwintador. Pwede ba nila nakuhaon ang kwintador?
2: Ay, in the
0: meter?
2: In the first place, isla paghilabot. Ano? Kaya nalaman sa'yo, nalaman ko yung i-issue ang regional trial court nga dili sila authorized mo kuha na mo operate.
0: Attorney, sa man na, mahog nagkawat na?
1: Tungod sa unauthorized na nga pagkuha sa kani nga service provider sa mga assets na giturnover na ang physical possession control and ang pag-operate ani, mahimo gyud siyang unauthorized og may mahimo nato siyang himong basis no para maka-raise ta og mga complaint bahin sa ilaha.
0: Okay, sige. So napatay mga pipila na lang kami noto 5 minutes na lang to 10. Kuan lang siguro again ako magpasalamat ko on behalf no sa mga tigpaminaw. Dugay ra kay nila ning gihulat no nga maka ma-interview and then mapangutana gyud kay naglibog sad ang ato mga konsumante. So salamat kayo. I hope this is not the first time or this is the last, this will not be the last nga kuan nga mag uban ta ninyo sa programa. Abli kanunay ang atong istasyon no sa pagdawat sa inyo para pud mapasabot na to ngadto sa mga tao. If Nordeco will come and say mo pasabot pud me, we will gladly accept them. No. Sige, salamat kayo Sir Jude, imuhang kuan parting statements ato mga naminaw karon.
2: So una no, pasalamat diri kang Sir Arnel no sa iyang programa sa XFM sa 107.1 o sa tanang mga katrupa karon nga naminaw. Salamat kayo nga gitagaan mi gayon para pod among mapaabot dito kara ang atong mga katrupa di inagay na maglibog.
0: Mm-hmm.
2: So isa ra gyud atong painan, rule of law ra kita atong panahon, atong subayon. May buntag.
0: Sige, Ma'am Sherry.
3: Usab maayong ay daghang salamat Sir Arnel no ug maayong buntag usab sa atong mga tigpaminaw mga katropa. Salamat kaayo ug sunod na pod magkita-kita tapuhon sa 107.1 XFM Tagum City. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw.
0: Okay, si Attorney.
1: Ayan sa atong mga katropa Sir Arnel sa tibuok Tagum City ug sa imong mga tigpaminaw dinhi sa 107.1, daghan kayong salamat sa panahon na inyong gigahin sa amo ug unta kamo na ay nakutlo no nga duga nga kaalam sa kuryente dinhi sa Double Light. Thank you.
0: Salamat. XFM Katropa. Oras ato may galado na 3 minutos ang nahibilin na mudang ati kalas 10 sa buntag. O sa nga, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako inyong alagad sa kanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
4: XFM Katropa. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: Pump it, rock it, groove it, move.

kang Kelly Clarkson sa imong kanta today mo daw naghat pa ko ang kasing-kasing day Kelly oy murag ninot kay kanta ni mo day Kelly. Anyway, welcome sa tuang tulumanon kung ako ikaw.

0: 系啦，系啊，啲公关计大部分公义们啊，我识嘅都是啊，蛮识得啊。
1: 嗱，大部分啊，嘛个白沙啊，嘛关啊，嘛部嘛bilahan。kaya nang labaman anya say
0: ini mada pa kag tapo bilahan ani
1: adi na mada oy mo ugar ra gya ha oy
0: ay nako mga maring welcome ka mong hurot dinha sa tuang pinaka didli kaayo nga programa sa tibuok Mindanao og diri anya madungog sa XFM Philippines Siyempre kami kani inyong mga kauban, kami ang inyong mga anchor woman. Kaya ang gisundan na itong programa kay Bullseye man to. Kini yung sa itong programa, Black Eye.
1: Ano, Black Eye.
0: Black Eye.
1: May pagka Black Eye skillin. Ayun ba?
0: Impas ko ang anipay, oy, wagin kalihay.
1: Wala ka, wag kalihay, oy, paspas kayo, ha. Ay, grabe.
0: Ay, ka dubli.
1: Believe na dyan ko sa inyo, ha. Believe na dyan ko sa mga kwan, mga insurrectos. Ha?
0: Yeah. Isa mo niya ito ang color. Hindi namin mo dawat ang color, ha. Tawad-tawad na kay... Gaplastar mami diri sa muang mga binangkong. Asa mo tawag mga naring?
2: Magchap-chap pa na bata.
0: Yes. Hanod na alas 12 sa Udto karong adlaw nga Biyernes. Thanks God it's Biyernes. July 3 to 2026.
1: Aba. Syempre.
2: What maring? Wala kang bingot.
0: I am allergy. Allergy. Dugo ba sa kamasod ko sa aircon? August, lili aming palihog mga maring sa ito ang Facebook Live. Ay search lang, paki-follow ang XFM 107.1 Tagom. Ay, good morning di ay sa mga taga DLPC.
1: Sa mga taga Double Light and Power Company.
0: Makurintihe ko, B.
1: Ano naman na, no?
0: Grasyo ka mapakurinti sa mga taga-DLPC ba?
2: Ay, magkakusugay yung ilang watin?
1: Yeah, asa man yes. Nga, ako gusto ko magpakurinti kang attorney.
0: Yes, bagon sa nako niya.
2: Asa may attorney ato?
0: Basig yan.
1: Wala mo kakita kay, ga-doom-doom ramo kinyo ha dito. Kung kao ramo dito sa inyo malamisa. Hindi ramo mo manugan. Okay, gisa pa lang sige panawag.
0: Ato sa tabago ni Bim, sige emergency ni.
1: I-flight mo, dahil na.
0: Kadali lang ha. Gikas ulo sa dukhan.

0: Ay, naku. Saman na ito, Maring.
1: Saman na, Pi.
2: Ay, saman na ito.
0: Advanced to sila nga mga color, mga Maring. Mga early color.
2: Ah, si Jonel.
0: Ikaw ito, Jonel.
2: Jonel, dito.
0: Ay, naku, mga Maring. Ito ang hotline para sa gusto niya mag-text o tawag sa ito ang video key challenge sa Odd mga higala. 0966-306-9569. O subun ako, 0966-306-9569. Ako ni si Maring Inday Erika, Diligwapa, Dilimestay, sa apan ni Makupian, sa atukon kayo, mangunay, o silingan.
2: Okay, nilang yapon niyo yung iyan sa kanunay, panabang kinu si Tuya, Daria.
1: Yes, Master Inday Danini, at your service.
0: Tagalitik, ha?
1: Ah, waray.
2: Hindi naman lang, litik.
1: Mga taga-takluban.
2: Takluban?
1: Takluban litik, ani.
2: Ang karang sa waray, antiki.
1: Maglalis sa Santa Ani, malangay na Santa Ani, basta kanyara ng napita, Maring Daria.
0: Kanang litik mo, nakasigil waray po diha.
2: Dili ang kwan yun diya sa antiki.
1: Antiki, sa mga diya?
2: Waray mo na original.
1: Ah, so mga di... kung babae, kung lalaki, ang kulki. Kaya kung babae, antiki man.
0: Sa summer diya, unsa na diha diya
2: ang summer?
0: Wala mga waray diya.
2: Sagol na siya.
1: Ah.
2: Pero ang solid yun, das antiki.
0: Sa tagom, nagagwaray diya eh.
1: Dagan mo eh.
2: Si classmate.
0: Mga waray
2: si
0: buhok.
2: Tag-antiki mo na sila.
1: But anyway, dito mag-isarit ang importante mo, di ba na importante? Dito sa ato ang topic ko.
0: Yes. Hi, naku, mga Maring. Kini ato ang programa nga Aligri Kaayot tungkol kay Biyernes karon. Gipaluyohan rin sa ato ang mga produktong gigama sa Yes to Health. Sama sa...
1: Yes, Santol Plus Gold and Santol Vitamin C.
0: Og?
2: Santol Gold Coffee Mix. Pampagwapa, kaya naman ay collagen.
1: Aba, mag-inspiration. Inspiration.
2: Napansay. Glutathione.
1: Glutathione.
2: Ay, glutathione. Glutathione.
0: Ayan. Siyempre, mga igala, lili-upload ito ang mga page nga naka-live yun sa Facebook, ang XFM Mati, o yung XFM General Santos City, o uban nga mga ato ang kaubanan sa buhat, o pa sila ka-live sa Facebook, pero ga-hook up na sila. Kami nalaman din sa XFM Pagadian.
1: Yes!
2: Kumusta ang mga taga-Pagadian?
1: Ay, siya to amigo na sa Pagadian nga itong reporter?
0: Si Kuan, si Stanley Duenas.
1: Ama, si Sir Stanley Duenas diyan sa Pagadian. Ano nga mga amigo na sa Pagadian? Ang alamino karamorasa.
0: Ay, pag-ana ba? At syempre mga Maring, live tataka na makitaan o madungog sa XFM General Santos City.
1: Aba! Yes!
2: Tarong nga, na makitaan sa radyo.
1: Makitaan sa radyo. O madungan dahil sa live.
0: Kini akong mic ba kayo? Murag iyan ni Tarzan lagi ni gatingan sa ako.
2: Nga ba nagamabahag po na siya?
0: Dako kayo. Uy!
2: Ay, lahat mo si lahat lagi ito, nakakita na siya atong Tarzan and Jane.
1: Tarzan and Jane.
2: Nakakita siya.
1: Asay mo nakita na ito, Maring Dari, Maring Erika, katong gipalingon sa bato.
0: Katong ko ang gipatindog sa bato. Dapat na gipalingkod.
2: Dahil, kakuan dyan ikaw. Ikaw na ang gikaw
0: ang bilinan. Katong patong siya sa batang ba?
2: Ay, legend yun na siya rin. Karangan magkita
1: kayo.
0: Uy, na, di man siya kumabiya, ano, kay katupang kuan ba, katong...
2: Sakpa na ganyan mong gila. Nasakpa na siya kamarin, hindi na rin siya kumabiya.
0: Kanaan na katanaw ganyan ko atong si Amanda Pins ganyan to.
1: Uy! Oo, si Amanda Pagi.
0: Itong syuta ng bayan.
1: Aba!
0: Basta kayo lagi ka. Ang kabalo ka, ginakaon niya nga biskuit. Unsa?
2: Nakapas po din ka ni Abby Biduya. Sila mo ng classmate.
0: Si Biduya?
2: Oo. Si Abby.
0: Wala ko. Kailan
2: ko? Si Abby?
1: Si Priscilla.
2: Almeida.
1: Priscilla. Laganas. Hoy, sige tayo. Bato mag-istorya ang tagpuan mo. Uy, unya ha. Mag-mangantab yata.
0: Uy, lain pong hindi. Nga, gi-prepare
1: kita. Oo, gi-prepare rin kita. Dapat mukanta taang mo. Do it kita.
0: Akit ko na kadlaw ng sikinusap og Louis Aday.
1: Ako, ako gi-duyot kayo. Ang sa'yo mo. Nagtuod yung mga bayot mga Louis Ato. Gumingking, bilitos kong apuhan ako.
2: Uy!
1: Pura mo, Louis Ago. Gumingking siya lapa-lapa. Tingnan ko, lapukun man. Mamanin ako, sus, ginoo ko.
2: Pero labi mo na ingron dahi.
0: Dami dahil na siya.
2: Lapukon ko daw.
1: Lapukon. Ako lang gihugasan, oy.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Hala, oy. Ako katilaw na kay... Kaan mo ko sa Selma guni ako, kanang ginger guni ako.
1: Ginger?
2: Ginger?
1: Katong, sana siya katong, Luyang Dilaw.
0: Yes.
1: Aba.
0: Doon naman kayo mga tanam sa bahay, anak sa gawa sa bahay, doon mga ginger. Kanang kay lagot ko ni Edgar, okay, ningon ko siya hang gar ka nang ko ako ginger. Ang pagdungog din niya kay Ginger de Ginger na yun ko.
1: Bato ra kay, bato ra kay na paiburay imo ang apil.
0: It's breaking mo na. Hala mga mare, kabani mi ha, hantot talas 12, o syempre dito ato silang pukawon sa mga nangatug pa karon sa tuang bijoke. Yes. Taas naman ang oras mga maring. So, amo ka man pakorintihan sa muang nindot ka yung mga kanta today.
1: Yes, okay. So, atangin niya ha. Among kanta na tadi, Jo?
0: Ang tatawin kay...
2: Sayang kang oras.
1: Sige, sige. Kamu'y una kanta di ha.
2: Gadagat. Nakagana idirin ko, no? Request ko maring kanta, You Are The Reason.
0: You Are The Reason.
1: You Are The Reason. You Are The Reason.
0: Ito ang kakanta na kay Hubas ng Tangke.
1: Ah, Hubas Tank. Kana siguro.
2: The Reason naman good ko.
0: The Reason na ito.
2: Usa mo na You Are The Reason daw.
0: Ikaw may ga-request na. Ikaw, kanta na. Si Kitama.
2: Si Alvin, may mukanta na ito. Alvin, tawag na.
0: Tawag na, Ben. Kay Ben. Duwit mo ni Tia Daria.
2: Ano po si Josephine Pero Vicente. Kantahin ng I Love You, Maring Erika.
1: Aha.
0: Mabinat ako na ito ang tangi.
2: Ang ikanta ni Iri Pregrina.
1: Iri?
0: I Love You.
2: Iri man siya, o. Erika de Ay.
0: I Love You. Sige, Ben. Tagaay ko, Ben.
2: Erika Pregrina. Nano na kay apelido Erika?
0: O sa ingon di Ay.
2: Ay, kantahin kang I Love You ni Maring Erika Pregrina.
0: Ayaw kayo mabagyama-yama ha, kay Barangon dito.
2: God bless. Si Wilma Joaquin ba?
0: Ah, sige na ba, ito silang...
2: Nakatawa lang siya.
0: Pakitaan na ito silang Gilas B, kay kita mong kikiparik-arik dito ang mga vokalista sa banda. O, oh, naanatay color.
2: Ihatag na sila na dito.
0: Paabot sa color ha, kay amo pangiplaster ang eyes.
1: Aba pangipa kwal, aba pangipa dugmok.
2: Kita gibonal pa sa poste. Pardugmok jud kaayo.
0: Si plaster atan ako nang hatag sa tuang himsog kaayo nga technician. Technician sa bigro lang.
2: Starter maguno yang ginakaon.
1: Hag racer niya. Sato ka na finisher.
0: Gahapon din marin, dinigipahigayon nga expo din na sa may Coliseum sa may Capitol.
2: Ay, ano na ako nagpahigayon na sunog?
0: Wala eh, kay napuspon. Na yung mga pigrulak na sa Dabnor marin. Grabe, yung kaya na si Jules lagi marin.
1: Si Jules in the morning.
0: Oo, akong ginan nga Jules, kanang gahini, patag mga briller diha.
1: Ano sa'yo niya?
0: Ano sa'yo nga kini mo, pal?
1: Akal?
0: Eh, dito ihaw na.
2: Ana, si Dindo na, ana. Hello ninyong tanan. Makawalag problema. Request ko, first love never die.
0: Aba.
2: Boto, di ka, ana, Dindo na?
0: Ambut, uy, kay kato akong first love. Hagbera mang gilobong.
1: Ba?
2: Saan ito? Approve
0: na. Approve na, approve.
1: Approve of thinking?
0: Sige, be.
2: Napasado na yun sa kakuan ka? Sa Senado?
0: Approve na. Kanta mga maring, ngilingig kay mga kanta, bokalista ni sa mga dekada, 80 ng mga bokalista, hato di ka nanto sa Santon Vitamin C.
2: I love you, Edie.
1: Gana.
2: Ay, grabe na si Edie.
0: Naigumbas ang Edie. Hello? Masa ba niya, I love you? Kabaw ka ta, ana? Kabaw ka ta, ana, maring? Pasig di ta kabaw.

0: meet you.
1: O tama na, oy, kay wow na pa kayo. Ang pikas table, oh, wala na rin. Sige na, sige na sila. Sipat na rin sa to amaring. Salamat kayo sa mga nag-request, ani. At ito na kayo naman kang... Kasi ga-request, ani, yung gabawa galinis.
2: Kasi si Josephine, bang good, oy.
1: Si Josephine.
2: Si Josephine.
1: Sige, salamat.
2: To ka rin niya kang dinluna nga request daw.
1: Kasi mo kanta.
2: First love never. Atong kataon og maubag yun din siya.
1: First love never dies.
2: Yes.
0: Sige, tirahan niya.
2: First love never dies.
1: Sige. Ato lang bigyan mga maring. Okay, din kanta ha. Tadi panangod sa ito ang mga lola og lolo nga dinakayo ka, dinakay kadungo.
2: Ato yung panangod sa mga wakwa.
1: Ikaw sige ang music.
2: Ungo, kikik o mga kwaknet. Wala uban pang mga lalang mananap.
1: Wala man siya kwaknet rito man sa luban.
2: Nasa likod, nasa CR.
1: Nada yun yan, kanandugay mo gawas.
2: Oo.
3: Ayaw naman.
1: Ano yan na si Tia Daria?
2: Para kay kuwanin, din lo na.

0: oye, ah. Ayun ka Golden Luna, kikanta na yun na siya.
1: Katukataha para kang Din Luna.
0: Yes.
1: Sigunda hibayot.

0: kan intinya kuliahan yang kurang mak. Thank you kayo, saya mong request. Ya,
1: selamat.
0: Wala na ako tiwas sa mga mari.
1: Ayaw na tunyos ba ha?
0: Okay, Burag. Taas pa man to mo.
2: Sa mga gusto pa mo sa bon.
0: Okay, Burag, mutikang pa man ko atong isa katikang.
2: Sa mga gusto pa mo sa bon. Ayaw
1: na to, tama na.
2: Takon handle lang sa bon.
0: Sabon. Kaya okay, kuso kayong angga sa tubig.
2: Ikaw ba yun? Sa'yo mga kantahon?
1: Nalagipasa na lang ako sa operator.
0: Nandun eh. Sa
2: operator sa backho?
1: Operator sa pison.
0: Kaya mo kong sa forklift.
1: Jake.
2: Unsa ka ni kantahon?
1: Hello, Jake.
2: Unsa ka ni kantahon sa Tagalog?
1: Mic test.
0: Barang, iya na yun.
2: Unsa
0: ka na iya ha?
1: Mic test.
2: Asa ni mo i-dedicar ni kanta?
1: Ako na i-dedicar dyan sa kuwan, table 69, no?
2: Uy, gusto pa rin sila mo sabon. Taga 69.
1: Uy, sabon mo di ha?
2: Ay mo, reklamo sa 150 kaya hagbayro itong 100. Mahal na ron.
1: Sige.
2: Huwag lang itong operator na palya siguro.
0: Ana pa si Kiano. Si Kiano J.
2: Sa ingon.
0: Pang Stars of 45 Manbayot. Uy!
2: Aba.
0: Sige na 69.
1: Check. Pahilo mo, Beke. Bukanta na song.

0: mga higala.
1: Grabe.
0: Direkta tong ipahinungod sa...
1: Saglay mo ko, si Virgilio. Sa to ingon niya, oh?
0: Si Virgilio?
2: Virgilio. Ano ba lang? Sabi mo may silingan, ano, maganda yung ano niya. Pag palungon siyang apo ang wifi, masugod siya.
0: Ayaw.
2: Ay, naglapulong ko ng wifi lagi niya.
0: Ay, direkta itong ipahinungod itong mga kanta sa itong mga lulo, ng mga senior citizen.
2: Yeah.
0: Na mag-una kakuha sila ng mga pension, pension, social pension, o katong wapang makakuha o social pension, ay mo sige ka o tambok. Ay,
1: pero, nga, pero gusto mo makakuha, linyada lang mo niya sa NCC o nakakanaglinya.
2: Dahil saan na niya?
0: One.
2: But, di makapuyo sa ayaw dyan na.
0: Ngita na trabaho six, siguro diha.
1: Yan ka, 6-piece man siya, 6-piece. Sobra man.
0: Ang sama niya ha?
1: 6-piece.
2: Naka sa pastry, magod me.
0: Sa pastry man siya. Aba. Anyway, maghawa mga marin, kaya mabalik pa itong linga unya taon-taon sa mga pagbalik. Apan sa dilipato sa nga taga-apag-tagad kining sa kaninot nga kanta ni Ruel.
1: Kaya sabi na nga Ruel?
2: Ruel Cortez ang station manager sa General Santos City.
0: Si Kuan Mangulito ba? Si
1: Kuan Mangulito, si
0: Dumantay Mangulito.
2: Ah, sorry.
0: Si Ruel Dumantay.
1: Si Arnel Dumantay.
2: Arnel Dumantay.
0: Arnel Dumantay.
2: Sige, ani ana? Bunal ka nang anal. Exciting.
0: Ayaw hulugi karaan nga piso.

0: Mga katupa, exciting! Exciting!
1: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Zanthon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zanthon Vitamin C.
3: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
1: Zanthon Plus Coffee Mix.
6: Kunti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Zanthon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Zanthon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Zanthon Plus Coffee Mix.
1: Zanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanthon Plus Coffee Mix.
7: X FM.
8: Siyempre, kaya ito ang programa. Kaya ito, sa mga kapabuton, sa mga lain ng ato ang kinakusga, no? Ang DMs, rent-a-car service, no? Grabe services. Bala siya tabang, ano?
9: Mga guwapo kay mga sakyanan.
8: Mga katropa nga ito na mina sa Tagum City, ayun mo kalimot, ha? Kung namoy mga lakaw, namoy mga gathering, outing pa ba na, o asa pa ba na field trip sa mga iskadayang, mga eskwilahan.
9: Mga adventure.
8: Asa mo mga laag, o ba na inyong mga uyab, inyong ang mga asawa, o inyong tibok niyong pamilya. Aba, ayaw na mong duwa-duwa adtor mo dito sa DM's Rent a Car kay ang mga sakyanan niya nindot durable brand new bagyo duwa di mo magmahay o di mo ibilin sa karsada o niya affordable ra kayo ang ato ang renta mga
9: yes,
8: katropa
9: muna yung nakalamang
8: muna yung nakalamang
9: barato good sila
8: yes niya buutan kayo ang mga mo accommodate ni mo labi na gito ng mga ato mga katropa nga naadya karon nga nag-facilitate niya no so masamayin yung guwat mga katropa ito sa Tagum City adto mo sa DM's Rent a Car.
9: Di alam makita niyo sa Pioneer Avenue.
10: Siyempre mga maring tunsad po ni kanato ato ang pagbalik karon sa panit sa Siko. Ato di kanato mga maring sa Zanthon Plus Gold Herbal Capsule.
8: Yes.
10: Ato mga hype na ron diya mga taas kay diabetes na mabahay ang tabanin doon kay taas kay diabetes.
8: Kana.
10: Maksyon na og kanang
8: salisi.
10: Maksyon na takingking.
8: Kana may kuyaw kaayo.
10: Maksyon na gyagpis. Ha? Ano ka mo pag kuan diha ay na mo diya papatunto. Pag inom na mo adlaw-adlaw produktong herbal nga gagama sa Yes to Health. Kani mga maring yes. Ato ang Zanthon Plus Gold Herbal Capsule.
8: Yes.
10: Ang isa sa mga ngilig ay nga sangkap aning Zanthon Plus Gold maring kining ampalaya nga the best kay mapanormal sa to ang mga blood sugar level. Dunay tay color sa linya. Hello.
8: Hello.
10: Kisa ni Sim?
8: Kisa man ni?
11: Weng-weng, pamitigan.
8: Aba si Weng-weng.
10: How are you, Weng?
8: Asa man ninyo? Ha?
11: Kumusta mo?
8: Ay, okay ra, oy. Okay. Still kicking, still alive.
9: Atong balikon, taga-asa man ka, Weng?
11: Taga-Iligan to, boss.
8: Aba, taga-Iligan na. Mga taga-Iligan.
9: Ang kwane, the fisherman.
8: Aba, taga-tubo di ay ka, ha?
10: You are the fisherman or fisherwoman?
11: Fisherman.
8: O sa may mong gamit mo, palang ring at 300 kabuktaga o saranggat?
11: Itawag
10: nilang
11: sud-sud.
10: Ay,
9: sud-sud. Saan ka ng sud-sud?
8: Sud-sud.
9: Ay, sud-sud. Amin mo na ako ng sud-sud ng mga...
8: Sud-sud pantay mo, ha? Sud-sud pantay mo, ha? Bayot na ka.
10: Sud-sud ka ng... Akalang sud-sud kanang wing. Unsa gyud na wing?
9: Ala lain kay nang gaob buguon man itong gaoban oi.
8: Taga-taga patukan matani mo ni kulog sud-sud.
9: Ha? Mamo to ni dagat din sila.
8: Lalay mo lang pangalan, lalay pangalan.
9: Ay, lalay pangalan.
8: Sud-sud.
9: Ah, wing. Unsa may kaso?
11: May kaso.
8: Weng, unsa may imong kantahon, weng, kay ni tawag magyo kay ikaw, ikaw may nagpalig-alig mo tawag yon, so kanta yung kag yon.
11: Oh, kanta of honestly,
9: Harin Scarim
11: nagkanta.
9: Ah, basta honestly.
8: So asa man mo na ipahinungod be?
11: Para sa inyong tulo, mga criminal.
8: So karon kay nagpahinungod mga sa mong tulo, paminon mo guwapo na kay guwapa na kay kaana. Ha?
11: Bali man
8: ka, gwapo
11: man ko.
8: Ah, gwapo di ay, oh, so gwapo. Gwapo na kay kaana, we nga, ni kuan man kami nga, kami may imong ipahinungod alang kantaha ko no, hay.
11: Ay, alam.
9: Unsa man ni maring, mutuwad na kumaring, kay hulugan na niyag sinko ang kanang kuan man token. Kaya
8: na, ugasi sana, kaya kuan sa nagtisyo, pahiri sa grabe! Mutila, ginay, ginay, ganahan.
9: Okay, larga na natin, ha?
10: Larga.
9: Ayokong kuan na. Taas magkayo. Si Wing Wing ay bahala niya.
8: Ika na ay bahala na, Wing. Sige. Wing, bunal. Kay na kalaw. Wing.
9: Lain na ginang operator.
8: Wing, kanta na niya, Wing. Ayaw lang dugay-dugaya. Kay sayang asin ko.
9: Hindi mo tsaka kita. Kay, hindi mo tsaka kanta. Don't have to say it. I don't
11: want
8: to read your mind. Ah, sige na. Ah, weng, akalilang weng, ha. Undangon sa nato na weng. Ah, eh, tongtong sa slobe weng, para maklaro yung tingog weng.
11: Ay, di maklaro.
9: Ah, kana, klaro.
8: Ah, si, usbo na to.
10: Okay, backward.
11: Unay.
10: Ladies and gentlemen, na Wing Wing from Iligan.
8: Wing Wing na nagan.
9: From Tubod, Iligan.
11: Unahan.

0: سرندر
1: سرندر مو سرندر من دي هاي الكوين
0: سرندر جيمين وين
1: لا اين لك الكوين هاي
0: ay nako
2: mga ayok yadar
1: na saan na si sunod ka na iwing ka ng tarong ay mo ang ka ng tingog ay wala mang naipit oy
3: maraka ka
1: sa imo man ang signal siguro
3: si kapandol mo tingog wing
0: sige so wing taga-ada kang chance wing na makatimbaya kasi mga followers mga barinti ni mo kay
1: o oh, gikatawan maya ka ni Wilma mawakin wing dili daw maklaro kay mura daw gituok.
2: Okay, patay.
1: Okay. Ikaw na bahala ni Wilma Wing kung siya giikuan na na. Ah, sige na, timbayain na ang imuhang dapat timbayaan. Sige na.
2: Timbayaan akong mga halal ng family diadre sa Iligan, mga halal ng family, mga araraw family sa Bohol, Princess Dreka sa Cagayan de Oro, mga Riambunan sa Bohol.
1: Yes.
2: Mora, Tiyadaya.
1: Salamat kayo, Wing. Ang sa itong... Unsa na nga frequency? Di yun makita na inyong radyo nga frequency din ha? Or unsa man na?
2: Papa, sub 100.
1: Ay, sa Pagadian. Pagadian yun siya.
0: Unsa na dial sa Pagadian?
1: Ang Pagadian? Unsa ka na ito?
0: Pangunta na si Stanley Dueñas.
1: Oh, si Dueñas eh. Bala, basig sa Pagadian na or sa Bukidnon. Nara na sa duwa o eh.
0: Ah, naara
1: gini. Ah, nara sa. Basta kay so, XFM.
0: So, nawala na si Wing Wing. So, laing caller sa mga gusto diya manawag. Uh-huh. Mga maring abli. Gapon na ito ang linya.
1: Yes.
0: 09663.
1: Kasi ganahan mo mo do it ni Master o ni Erika na andam ilahang mga pultahan.
0: Aba.
1: Abrihi diya maring.
0: Okay na. So.
1: Hello.
0: Kensa ni?
4: Hello.
1: Ipalayo gamay sa kuan, sa radyo, sa monitor. Ay, burag doon lang kayo. Oh, palayo gamay.
0: Keep distance.
1: Kita ko
4: na.
1: Layo na.
0: Kensa ni?
4: Si Alvin ni Marie.
1: Si Alvin?
0: Ano kay?
1: Ay. O sa manay mo nga kantahon, Alvin?
4: You are the reason.
1: Oh, you are the reason. Griyamot, di sa basta-basta.
0: You are the reason.
1: Oh, ikaw na. Oh, kabalo na siguro ang atong operator, Anna.
0: Si...
1: Kasama yung mga ganahan na i-do it. Si Erika, kay mo ham ng idol.
4: Si Daria lang.
0: Si Daria.
1: Go, Daria. Halinan mo kahit ta, Ani.
0: Halinan lagi kakaroon, Daria.
1: Ay.
4: Ikaw
0: mo gano'n ang music, si.
1: Ani, ay. Bago na bang hugas ang kanang state of hormone. wala di ka, wala di ka, ugas, kaya wala'y tubig.
0: Sige, Ben, amdanga imo, anandanga, andama imo ang kagulingon, Ben, kay duwet mo ni Tia Daria ang kagubtan sa Bisayan. Ladies and gentlemen, ang kagubtan sa Bisayan, Tia Daria.
4: Gusto mo magkagubtan sa
1: Bisayan. Andami, Daria, Alvin.
5: There goes my heart beating.
4: Dili manamaon.
1: Sige na ni klase. Sige na ngarin sundin.
0: Basta ka to tama.
1: Sige na klase operator. Di ba nila ma-operator?
3: Editor, babae to, babae.
0: You are the reason, kitama. Kitama.
1: Ikaw si Tepani daw, ikaw si Goro ana.
0: Tepani, you are the reason si Tepani.
1: Basta gi otro na.
3: Ay sige, usab na lang, usab na. Isulti sa kisay na kanta sa akin. Ang kamang ko na nagkanta na You Are The Reason.
1: Kasi may nagkanta na.
4: Kasi magani. Kasi ma.
0: Kitama.
3: Ah, kitama. Oh, sige.
0: Pati ma na.
4: Kitama. Kasi
3: ma. Ah, kala.
1: Kalo nga ba?
5: How can I forget the name?
4: It's you, one and then

You're the very thing in my heart. It's all not good, man.

0: kadi nga Wing a Wing. Okay lang kadi Alvin.
1: Okay na Daria, okay na Alvin.
0: Okay. Daghan kay salamat sa imo Alvin ha. Kay gwapo man kay tingo mo si Alvin. Oh, burag ka na. Murag na sa kanya kay labhanan sa to laundry.
2: Sa laundry. Nakakuan siya.
0: Na, oh, napaka nagpatong sa laundry.
2: Wala oy.
0: Nagtuyo.
2: Alvin, Alvin. Salamat kay Alvin.
0: Ayun, salamat kay Alvin.
3: Salamat din.
1: Salamat po.
0: So, nakabasig na ko sa ako. Napaka shout out.
1: Wala na.
0: Wala na. Sige, daga kayong salamat.
2: So, laing usa ka color mga maring ato taga pagtagad ato ima makaduit si Master and then nini abrigay pa natin
3: ni Aliana. Be, isa man na, be.
2: Tawag lang, tawag.
0: Asa mo ito kami na naman ito nag-request?
2: Tawag na, 0966-306-9569. Og, sunod ani mga higala, ato ano diyong masinati na ito ang gipaabot sa tanan kini ato ang live drama, apat sa dili pa. Go, Master!
3: Go, Master! Go, Master! Go, Master!
0: Ato sa timbayaon po niya ito ang mga viewers dire. Oh, si Joyd Tan. So shout out in day tanini. Mm-hmm. Ask ko lang, member ba siya sa MYC? Nga taga Matina. Kaya minsan ako nakadungog, ano, naghisgot siya sa MYC. Sa Matina.
3: Sa MYC.
0: Circle, saan ay? Young Circle. Youngster Circle.
3: Aba. O saan siya?
0: Si Matina, Youngster Circle.
2: Matina, Young Circle, Young.
3: Ah, basi nabag-rate na to sa kuha. Wala ko kakuha na.
0: Diha sa DHA.
3: Sa?
0: DHA daw.
3: DHA.
0: DHA siguro
3: na. DHA siguro na.
2: DHA o DHA.
3: Talong tol niya kaya di tatabot, ha?
0: Pati type naman, di mataptan.
3: Bebe.
0: Awan mo lang to yung watching from Mati City.
2: Ay nako. So sige Master, imong kanta niya.
0: Birahin na Master. Kay kuwaman to na nag-request ng iya kanina. Sa Himayang Hunlak.
3: Ay, Himayang na Hunlak. Aha, bebe.
2: So Himayang na Hunlak mga maring gi-request sa to ang
0: si Lota.
3: Si Lota. Lota sagid abak ini. Bebe
0: kana. Lota sagid Estrada.
3: Kana oh, grabe.
0: Inaad ko naminaw ka karon hindi ka magmahay.
3: Ah, Lota, Ma'am Lota ha, ikaw ha dagan lang utang nako Ma'am Lota. Kani, kataw na ako ni Mantay lang yung ka.
2: At ang palakpakandaan si Master.
3: Check.
2: Ang pinakangilingig na vocalista sa banda sa...
0: Taligsik Band.
2: Taligsik Band.
0: Pero sa Taligsik siya lagi ulan.
2: Natunugan man.
3: Mic taste.

0: Salamat, salamat, salamat. Kandang ko lang. Arnel, kanay mga anak ha? Arang.
1: Grabe ka. Ano siya manay mong wifi di ay? Kuhan!
2: Wala ka bayad siguro na.
1: Inong apuhan, magsige mag... Wala siguro na nai kanta, Master.
0: Bayad. Grabe, ginamal dito dyan ang ilang anak diyan. Kanabata nila nga si Tote. Ibon-ibto ng wifi. Kabalo ng kanta ka diri.
1: Masig wala ka bayad po siguro.
2: Siyempre ka to ang kanta ni Master mga maring. Natuto ka na to sa...
1: Sa Santuan Vitamin C. Para lami imong ngisi.
2: Anak yan.
1: O, ngisi dyan ka. Kanang mugiskis ba? Kanang manggawas imong lagos.
2: Kanapit na matanggal ang...
1: Ayun, palabi kayang pustiso mga ulog.
2: Ay, nako. Sama ka balik mga higala mo ng taga-apag-tagat kining suha tampong ang ipadagat ni nga to ang tulumanuol.
0: Kung ako ikaw!

0: Magpakilo ko sa Hubay Bay.
1: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
2: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
0: Bato gold town. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
5: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko, salamat gyud.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Santon Gold, live testimony.
7: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Alala.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban. Pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-isplik ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamitun pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
0: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Ayan, balik tama nga Mari. Ito ang programa dinagapon sa XFM Philippines. Kami gapon niya yung mga kagwapang gagubdan sa mga lalaki dari Dakbayan sa Tagong. Apan, dili may anak ka dali madala kay kami doon.
1: Dili may mga easy girl.
0: Yes. Mga easy girl.
1: Kamu sa kay easy jeep.
0: Sakto.
1: Yes.
0: Correct.
1: Sa magtuon niyo sa mga easy girl kay sa kay easy jeep? Yeah. No.
0: So dapat doon nagay tayo mga kuwan. Di tapat akang
1: patuloy. Natay mga qualification.
0: Yes, natay. Yes. Natay ka ng mga qualification yung tama ka.
1: But anyway, so dito na ito ang drama-rama, ang ito ang bugnong lugay nun karong mga rasa.
2: Nana rin ang sulat di, ay, di na.
1: Nana di rin, oh.
0: Ay, muna yun na.
1: Oh, nana di rin.
2: Kumot malagi ka na, master.
1: Pai manis, silinlin may nagdalaan eh. Damag naglagot, may nagdalaan eh. Marang isapot pa. So, ato ani.
2: So, di agi kita na grab.
1: Agi grab ni.
0: Agi kita na mga padala di ay. Bueno, kini ato ang drama mga mari.
1: Sige.
0: Hatod ni kanato sa ato ang mga nagkadayaing mga produkto.
1: Ano? Mga nagkadayaing.
2: Makanahin mo mukhang na makadayaing.
1: Dili na makadayaing, nagkadaiya.
0: Nagkadaiya.
1: Dili na makadayaing.
0: Ako kaya akong gika in love ag maayo nga produkto no kay Tanan Manggil, pero grabe jugi ako in love aning Santon Gold Coffee Mix.
1: Mura gimingaw na ka kay Maraga sobra bulan na.
2: Okay. Ayaw na pagdahom. Magmantin na lang kaugatong kung ano-kato.
0: Pindihan lang sa ako ang Santon Gold Herbal Tea.
1: Aba!
2: Talagyan ko sa Herbal Tea.
0: Naka-Santon Gold.
1: Naka-Santon Herbal Tea ka. Aba!
0: Naka-Santon Herbal Tea ang
2: Uyutar. Pero ang gold na ang baso. Yes, golden yellow.
0: Kakardo ba yan yung baso?
2: Kaya pataka-taka ka niya. Makuhaan dyan ka
1: na. Alam, sige na. Ato na rin sugdan, be.
0: Ani, anag. Ingon niya rin ang ha.
1: Up. Bunal kay nanganal.
0: Dili
1: na maong.
0: Kaya ngayon dali ang ha?
1: Matod pa. Okay. Ani yan na? Mga maring, mayong buntag kaninyong tulo. Kani dili na kumutawag ninyong mga maring kay muraratamog mga apo. Ako si Abloy, 68 anyos. Nagpuyo din sa Manyo, Corilla, Davao del Norte. Ang akong suwat karon nga gipadangat sa inyong sibianan kay bahin kini sa akong anak nga si Julio. Kini bataan, pero tigyo, wagi po ango din bataan. Nakaanak ko o ka nang grabe kasalbahe, sway respeto nga bata. Biyudo na ko ang mga maring, bisag wamo ng utana, o gimingaw na sa guga ng tao. Kay dugay-dugay na sa kung wa katilag tao. Apan ka ng mga panahon nga na ako'y mga lakaw, kaoban ako kung pari. Si Pari Pidring, paano bang ako nga, mura ba ganing akong anak nga, pwede yung mga taso, ay, kanang timing-timingon, ganyan ka ng daiming mulakaw, timing-timingon, ganyan na ako'y mga importanteng mga panglihukon, ano ba? Di ba na ko kasabot aning mataag yun sa tinuon lang mga maring. Para niyo masabdan kung unsa kayo buot pasabot na yung akong suwat, sugda na to sa sinugdanan o ginaan yung mga panghitabo.

0: Selamat pagi, good morning.
1: Hey, Pri. Dayan, Pri.
0: Selamat kayo, Pri.
1: Ay, pasti labadas kong ulo, Pri. Dugay kayo katulog.
0: Kaya naman ang success the pain. Mapalit sa mga butika at parmasya, Sis the Pain.
1: Wapa rin na Sis the Pain, pare.
0: Mano sa'yo ginatumaran na kapag masakit ang ulo.
1: Sis the Pain man na, pare. Di ba na Sis the Pain?
0: Ay, mama di ay. Oh. Sorry po.
1: Pare,
2: ayaw di ma.
1: Managyong ginata, pare. Kaya ako, pare. Grabe kayo, pare. Ang anak kasi ulyo gabi, pare. Ako taas na to, gikan, pare. Gikan ko to sa kapalong, pare.
0: Oo. Oh.
1: Sampay.
0: Ay, mga nakasyolyo. O sa kabili ako, ha?
1: Hindi ako. Pero kung hapala yung buhok pa rin, pinagkuha ka lagi na ako, mga retro. Saan na, nilanag na yung buhok pa rin?
0: Nabilkog ka na ngayon mga siyawa ng gabi. Lain pa yato. O sa problema pa rin.
1: Ano, lagi ka kong kuhan pa rin. Di ko mag, di ko kasabot sa'yo. Kuhan na niya kong anak pa rin. Gamay pa kita pa rin. Di mo na siya.

0: Mata gede, suka nih boy.
1: Pak Istra datang, Pak Bandri dan Perimi ke Yatang dan lakukan yang
2: Perimi. Perimi, sakto kayak gede pengi ya. Udah smell. Ini mau hari ini sekali, bah.
1: Apa Perimi, ada ini sekali bergantang nasi, bang.
2: Perimi, tubuh anak baik di persen tuh.
0: Selamat, bah. Tentang aku. Gaya pun, mata gantang kayak.
1: Lagi ngayon. Setelah pemina, Pak Julio. Oh, ayo pagabedo kay kabalo may kas panahon ron doon. Dato na kay delikado kay panahon ron.
0: Hadlog sila, may hadlog na ko. Santa ko yung buto nila. Pa,
1: ayaw. Ikaw, ay pag-inis. Ay pag-inis.
3: Bert, ay nagsig nyo kay Dukay na, Bert!
0: Langay siya kayo! O, napain ako. Sumuka po, hindi lang sig...
1: Sige, pag-amping dito. Pag-amping.
2: Pari, ang imong anak. Perting kuya, wahilas kayo, pari.
1: Tama pa rin ito. Ako kupari na ito pa rin. Abot ka ni Bugindon pa rin. Itong nindot ba ito yung purial fertilizer ng gamit pa rin. Pare! Dayo rin! Isko! Pare isko! Pare isko! Pare isko! Ano na rin? Maka di ba pa rin?
4: Busya mo!
1: Pare!
4: May mga kinada din rin niya eh.
1: Kasi, kumusta ko ito yung mga fertilizer pa rin?
4: Sinawan-dawan, tim ka sa bunga.
2: Uy, pare! Nino tayo mo ang mga papangumag haroon!
4: Dako ko, garbis!
1: Pare, mautangan na niya, pare, may mahal mo. Ay, ito niya, anak pare mo.
4: Bago ko nakapisaro mga mais.
1: Usa man nga, kumusta man pare? Usa man na, okay kayo ang imuhang man pare? Imuhang mga binhi pare? Usa man?
4: Ako kay Bigla Nunirma ko. Bigla Nunirma ko sa Bukidnon.
1: Gwapo mga?
4: Nindol tayo, sinaw bunga, timbasan daon.
5: Ayaw naman.
1: Mau, pare.
4: Mula mo naman ay kakwarta, dagat pa kagisip.
1: Pare, pasensya kayo, pare. Pahita lang yung kinabuhi, pare. Ako, pare, ba? Masalamat yung pare, ganaan mo, pare. Inom sa buka, pare, nagtimla akong kape, pare.
2: Uy, usa man yung kapihan, eh.
1: Santon gold coffee mix ni pare, guwapo kayo.
2: Ay, kung gilara, mura mo lang itom ni.
1: Eh, pare, gihatan din ni Juan Milbin, gihatan din ni Milbin.
2: Okay kayo ni.
1: Pare, gani nga, mo lagi na akong problema ron, pare. Kung anak ba, may gani, kung wala ba, pare, siguro, pare, ba, utong na ko rin, pare. Grabe ni pataa lagi pare, oy.
4: Mga bata nun ron, hindi masabot sa mga batasan. Ako bitaw kini kong anak na ko, kining anak na ko si Jotan.
1: Oh, kaya si Jonathan?
4: Kining taga Mati magkapuyonis, siya Mati. Ako lagi ning Tubayan na ako kay Lison, magkag masanta ko na ako.
1: Ayaw pare. Kaya nagpangumabi ka pare. Ay mong pangumani. Kumusta yung pangumani mo dito pare?
4: Nindot kayo, sinaw daon.
1: Pare, grabe kay pare. Ito pare na ito pare. Salamat pare.
2: Grabe kayo kay pare. Bilog ko na itong kumpare. Biglan uner sa bukid noon.
4: Balto na ko kay basing manghulam na po mong sapi na ko.
1: Pare, salamat kay pare. Buti ba, salamat yung kayo.
2: Pare, masa ba itong mga tirada ka rin sa usong patagbunburon?
1: Pare, sa patagbunburon pare, balitis na dito pare.
2: Ay, ako may masugoon.
1: Ako may balit, ikaw ikalibala din pare.
2: Wala problema pare.
1: Sige pare, sige pare.

0: Yo!
1: Basig pala yung papa ni mo, di ba?
0: Lagi na mo kuhan lagi. Hadlok
1: ko na.
0: Papagamay.
1: Ayan na pa na yung mga sinanawan.
0: Ay, alam mo, sige kuhan. Alam mo, sige kabalaka ako, pi.
1: Asa ba ito chicks dalani mo? Naman ito yung chicks mo yung dalani mo?
0: Asa man? Ay, yung pas na, wag. Pakatakilin ako na sa punuan saging.
1: Asa ba ito? Asa man ito ron?
0: Asa mo, segunda ka?
1: Segunda ako na ko.
2: Mati na ka, pre.
1: Wag mo yung label ato.
0: Dili, pero...
2: Abarkada ka na ito raw, ingon niya.
0: O pa siya kahugas, okay mo.
1: Ay, ikaw na lang, pre. Ikaw na lang, pre.
2: Dili, ipang ko, pre. White tubig. White tubig and CR.
1: White tubig,
2: CR. White tubig and CR, pre. Pre, na imong
1: papa, pre. Laim ni mong uya, pre. Kaya di mo na ganahan o ganahan. Pag mag-inom, dili pwede majir-jira. Mugi na iya, pre.
0: Mugi na iya.
1: Mugi na iya.
0: Ako mga nang i-training, God.
2: Ay, mo na ito, uya bulya?
0: Uya, boy. Sa uya.

0: Hindi pa may uyab daw.
1: Kung sa mga kumangkon na uyab ko, uyab. Kada mga bayad di akong pangtirahan ako.
0: Piktusan na to.
1: Hindi ako na uyab.
0: Piktusan. Piktusan na to, saman.
2: Ah, sige, patira man doon siya.
1: Ikaw ba?
0: Ugasi siya dito.
1: Ako may mukas. Ikaw mukas. Ikaw may mukas.
0: Ay, basi musukal lang pa yung papadre ba?
1: Hindi lang.
0: Sabang ay tagabihin na lang tayo.
2: Ay, alas 11, happy alas 12, oh. Alas 11, siyong kinintay doon yung pila.
1: Anong mahadlog mo? Ako ba ning bayang? Anak bang ko?
2: Uy!
1: Nakakaitiwas ko talagang inuman itong gidaw.
2: Pag sure ha, bantay ka lang diya.
1: Inuman doon.
0: Hadlog, ang galing nga. Ako ba ning bayang doon eh. Hadlog, mga papa na ako, gamay ang batiis.
2: Ay,
3: kasama ba ninyo diya?
2: Uy, papa ni mo pre.
0: Ay, relax na mo, ako ay bahala.
2: Call, may gabi eh, call.
3: Grabe, budbudo.
2: Call, sihat, call.
4: Kol, siya kol, para nili ka ma-ano, di mabungol, kol.
0: Ay, na ba yung numa? Kayo, may numero ako gina.
3: Dari, halyo, halyo. Alira ko, Dari.
1: Saman pa?
3: Ikaw ba? Nalila
1: rami, Dari.
3: Rapi, bud mo. Saan naman urasa ro? Kapalo, biya po ang kaning lugar na to, Dari. Tungtong na ni Kalas Jis, mingo na kayo. Saba kayo, budo.
1: Sa may problema ng mga silingan, Dari. Ano, masuko man sila. Sila ganyan magkabaw, salos mga dlawan po, magsigbidyoke, meron ba mga kapag tingog? Mga bati, ano, mag ay, so, ay ko kuan ko ano pa sa puton ko niyo, Bob.
3: Pa, sayo. Ay, kalma lang.
1: Ano yung mga silingan mo niyo?
3: Anong nilimang ka pabuyag na ako? Uso ba niyo kong purpose ano di ay?
4: Pasi na siguro niyo, Bob.
2: Yo, ba't na may, yo, magsuko naman kayong papa niyo mo niyo.
1: Ay,
2: awal. Grabe, pasyata sa may kaysa may kay one for the road.
1: Pero, tagay, tagay, tagay sa.
4: May, may,
2: may. Oh, grabe, ni hurot ng pod, grabe po nitawan na.
1: Hindi na, hindi, wala yung segunda kay hurot na.
2: Ni toba napamalagi nagtubig pa malid ka
1: tubig na ni
2: tubig na din ako na lang inumon
1: inumon
2: at tanaw lang me kay imong papa wa
1: sige og malan ta tiwa sa
2: lagi tinanawan
1: ato ta sa kuan sa bigas purok
4: smuk
2: okay please ta pilino
1: smuk kang papa isig pang apil apil oi
3: sa bang kang ano di mangga mo
1: lakaw na ko mga amigo na ko
3: ngano di mangga patuod ako
1: unsa patuod ako unsa man gibuhat ako nag unsa man ko pa
3: sige lang kagi sige lang lag
1: unsa may bato na ko.
3: Huwag ka lang ang nagtrabaho? Huwag ka, talawal ka.
1: Trabaho?
3: Senior hire ka taman?
1: Ano man trabaho mo ko, buhay-buhay ang mga kumpanya.
3: Grabe ka mga magatubag-tubag si mga mando.
1: Ay sus.
3: Huwag kayo respeto, respeto, respeto, respeto, five.
1: Kunya, ikaw, naka-respeto sa kwa? Ikaw rin ay amahan mo, sukul ka anak ba?
3: Kakuyaw, Kim. Kakuyaw di mo manul.
2: Ayaw di ma.
3: Kakuyaw di mo manulti. Wajog ka lang, tanaw do. Kung unsang ako sakripisyo diyan di mo.
1: Ay sus.
3: Katong gamay pa ka!
1: Hindi mo na akong iatag sa kwan!
3: Katong gituli ka! Katong gikalibanga ka! Nagsakit ka!
1: Imo na pong balikan ang mga nga ng istorya. Istorya na po nimo na sa mga... Sos, kung plano nimo kaniadto nga di kwan, imo na akong iatag sa silingan! Di ba't akong gigiwan doon sa mga bahay ang puna ng takip? Sa mukha ang mga kanak ko!
3: Kabalok
1: ka! Akwanta ako kay anak ko nimo! Let's say!
3: Julio! Julio!

Mga maring, inalang kasalbahes din akong anak. Kaway respeto sa ginikanan. Siguro kung buhay pa itong akong asawa, kuha pa ito na tunog og lansang, napot at turon. Nayusakaan lang na maring, okay, panahon nga, kani magsampok na yung mag... Sugarol ba ni kaayo, nagkaman na siyang mga manok. Magtapok ni sila diya sa mulataran. Kawa ba na iyang mga barkada? Kung ako nagpanday ko dito? O ginani mga panghitabo?

0: Minta ni. Asam ni. Oh,
1: lepas. Lepas gini aku boleh Tinder ke ni? Ah,
0: Helio, anak. Helio.
2: Prank, apa kena aku menok dalam prank?
0: Saud pada aku ni pag paglansang speaker sebab mai menggunit diri sa. Gak usah lah kobi.
2: Helio, kayu kan sinyalis
0: lah. Helio.
2: No. Eh, pre, papa ni mau pre.
3: Eh, sini lah.
0: Sabung
3: mi dio imong kung disturbo
0: anak usaw man ako na nga ba magputabang nako dito pete kuwang na bay ako sa sinta na bayad nako
3: ug man na oi bayad ug man na kay
0: sa usaw man ani mo nga wala man tay ka taptan na bumbong dia usaw man ani mo
3: ah wala magkuba na oi lumag lumag buhat balay di ligon
0: kay kung dito pa tanak buyo dito sa Mati City usaw man na nan malhin naman ta diri
3: mo lagi na akong gingon nimo nga di unta ta mabalin-balhin. Kini hapit naman lukop ni Pilipinas at balik-balik puyo ba? Tungo di mawakay, wakay saktong pundasyon. Aday.
0: Bastos kang pagkaanak.
3: Gisagpa.
2: Pre, ito siya, pre. Di madayon ato ang kwanan eh.
3: Gisagpa ko di mo patubangan sa mga amigo.
0: Kaya patasa kayo pagkabata. Ikaw. Imo akong amahan.
3: Nag-ako o rin kagsagpa sa kuwang tubangan mga sa mga amigo.
0: Kaya ko nag-irespeto si pagmahan. Dili ka pagtubag-tubag! Burakinto ka na ko!
3: Kaya ano? Nagkabaho pa ka ganun masuko ko ni mo!
0: Ganun masuko ka na ko?
3: Wapak ka ng hubog-hubog ka ni Anto! Dili unta mamatay akong inahan!
0: Oh! Ayaw ni ma! Tungod sa sige kong inom! Sultihan na ka! Kaya kung ako ni... Kaya ako ni sunog inom! Hagbayar mi nagbulag si mong imahan! Ay inahan!
3: May ah? Pag nagbulag mo! Ugwak mo na tao! Kaya sa natawag ko karoon nila, pobre!
0: Kabalo ba ka? Kabalo ka nga nung sige kong inom? Kaya para mo gwapa ang imong inahan sa kumananaw! Unya karoon, mahayol ko di mo!
3: Kabalo ba ka nga nung si mama nga nagsige ng pagpakawa ng atiman sa kagulingon?
0: Ganun lang kayong magkara!
3: Tungkol kayo din sa gusto mong kita si mong naong!
0: Sa to pa pareha, may guna-huna sa imong inahan! Ikaw nga, anak taga! Dapat ikaw ang... Murispito na ko! Magsika ko manupan na mong amigo ni mong hapit na ganyan matanggal ang marpila na. Di na naging kalito kong F.
2: Pre, mata na mi, pre. Yung papa na isyo kayo, upaw na ba kayo?
0: Dalawa, natagdan ka na.
3: Pre, continue na.
2: Pre, sila ang kakulapan.
3: Sa mukha, ganyan mo.
0: Di pa lang ka. Usa may gusto.
3: Di pa lang ka na ako, ama, nagbay talaga ang isang tako.
2: Upaw, upaw.
3: Agay. Isang pa na pagkulit.
0: Magka-istorya ka na ko, anak!
3: Magkabaho ba ka?
0: Ngayon siya!
3: Bahalang imo kung pasakit ang istorya. Alang ka pa ka kung oo.
2: Ayaw ba?
0: Bata ka na! Muli kayo, mangga! Muli kayo, mangga! Usbo na ko. Ikaw ang mataa ka. Julio! Imo akong amahan! Og dili ko ni mudungan sa pag-anak. Timan ikini. Kapag puno ng salo, kailangan kalusing. Diyan ka na!
3: Diyan na ka, kamulang ka upo ko! Samok, may malaya na eh!

0: sapot ko eh.
1: Nang sa pinang nung pre? Lagom lang yun mo, ang ilawang mata ni mo.
0: Lagom ka yun, isusulti pa ganyan mo. Wala nang kaimitong lutong.
1: Yag, yung sabi ni kayo, imong papa pre?
0: Sugmag kong papa pre, sagpa akong aping.
1: Wala kang sukol. Yung ka, isug ka.
0: Sukol niya.
1: Masisog yung papa
0: kayo. Sige, taki, nung pinuti, sa mga nipagsukol.
1: Taguan, tanim mo kay moment ito
0: eh.
1: Pero ano nga pre, hubag mong mata pre, pero kiyot nga katanaan pre.
0: Samo kay kong papa.
1: Kung saan mo nakasamog pre?
0: Mabot rin yung panahon, nasuklan ako siya. O, siya ka malubang ha? Dusi Paris ko.
1: Dusi Paris?
0: Oh.
1: Eh, sampal labi, sampal labi.
0: Ay, hindi ko eh.
1: Ano naman? O, saan ito pagkibawag Dusi Paris?
0: Isa raman ka, kung dusi mo.
1: Toon pod, toon pod.
0: Sumog ka sa kong papa eh.
1: Ya, yeah, pre.
0: Sige, si pamadlong, mura pag perfecto.
1: Ya, yeah, pre, eto manog ya. Ay, saan din mo papa eh?
0: Kuha ni papa, gi-dispose.
1: Gimbalik ya!
2: Buwa may pagtuktok naman ni Abril ni.
1: Pre, pre! Kinainan siya ko, pre! Nako, yatoon na yung tapang ko yatoon!
0: Pre, pre, ikaw na to, pre!
1: Pre, patay na, pre! Imong mata, pre! Kiyot kayo ka, pre!
2: Nag-inom na saan
0: mo? Kasi ngadlawa itong hantak sa inyong kurilya.
1: Ulan ko niya hapon to, niya ang mata mo uli! Ayaw, lukay, pre, ha!
0: Oo, oo, oo! Saan na mong tuyo pa? Kabulubi kayo.
2: Grabe, no? Grabe din mo, Julio. Bago na tayo nag-istoryan ay, nag-inom na saan ka niri?
0: Nagamura mo, lingaw na mo.
2: Nagdala!
0: Kumain na lang ni
2: Nagdala pa siya ang kauban!
0: Alam ka naman, mag-inom ko ako rin sa mura ko, kung saan ko mura ko biyudo.
1: Pre, libalik ko, pre. Siyatsa ko, please, last, pre, last. Siyatsa, siyatsa.
0: Nauga, gini mo, ganoon, pre, no?
1: One, naku, gina-1 for the road, pre.
0: Turo, inin mo ng syuktong.
1: Call, siyat, call.
2: Gini mo ang kauban
1: mo. Bye-bye, call.
2: Gani mo kauban mo?
1: Call!
2: Mingol ning kauban ni mo?
1: Call!
2: Nalawa sige kumanupan ni mo kauban! Muna na takdal ka muna ng mingol! Di na ka maminaw sa istorya!
1: Ayaw to na, pre!
0: Amo ko'y angay paminaw ni mo. Uwa ko'y angay paminaw. Uwa ko'y angay paminaw. O, sanay ka nang. Uwa ko'y angay paminaw. Sige na ka, parot yan ako! Mura po ka kanay mga ama yung binuhatan!
2: Usap niya!
0: Nakamaayo pa kakamahan! Napaskwila ko ni mong darong!
2: Oh!
0: Muna karoon na human ako! Siganyer lang!
2: Bunay mong isukma rin ako!
0: Ha? Kaya usap naman eh!
2: Kay guwapa ka na naman yabas! Ah! Wapa ni mo itong itunaw itong chok sa inyong iskwilahan! Napaka nito ay record nga imong gibaklat mo, maestra!
0: Nakabawalay ka na pa!
2: Kaya karon ni bao ka man mo tana ka sa kuang ka taga meskula. Wala na yung skula mo dawat imo. Kay na baniog na kadiri nga mamaklaray ka dako.
0: Sa PE magutong nga teacher.
2: Unsa man? Ha?
0: Ay kog sudyaya na pa. Kay una pa namatay si mama. Gisulti niya sa kuwa.
2: Unsa?
0: Mamaklaray po ka dako.
2: Bakas ka.

nga maring. Dili lang ka na. Ang kong problema sa kong anak. Nagoy na uyab maring. Nga nagapalasto. Dugay na lang ko ning kapling-pling ning bayana. Siyempre sa kong problema, ako na lang gilingaw-lingaw ning ako ang gagalingon sa usa ka babae nga ako ang nagustuhan nga kanagtrabaho kading STL. Wabot yung trabaho itong akong uyab. Dahil mo ko, wala may nakita. Pero pag abot ako sa balay, nakugang ko, huwag na mga panghitabo.

0: Sana.
1: Saya kesana ka. Amahan muka ni mau. Ambil ni.
2: Oi. Abloy?
1: Ruina? Ano na ka na rin? Nahubo ang imuhang shirt.
0: Ay, ipanin ako, Dre, kay nagkuhan ko...
2: Bula ko sa kong pag-surrealis sa mundiya.
0: Nagtaya kong surtres. Ngayon ko may Cecilio. Ang ipanin ako siya. Sagpa, napukunin mo pa?
1: Kabalo mo kang isa to bayahan ang imong dala, Dre?
0: Kasama na ito.
1: Ako atong uyab! Si Ruina! Nagtrabaho to niya sa STL.
0: O sa meaning sa STL?
1: Kanaang kuhan ba? Kapatad ka o ano, surtres ba na? Small lottery, laundry.
0: Pag-ako na uro kasi panakit sa kuwang amahan na ka. Kung di pataka amahan na ka, gisipa to na ka.
1: Kaya mag-ibuhat ako na sakit.
0: Kaya nga lang.
1: Gipasaylo ka na ako do sa imong ibinabuhat. Gikalimtan ko na tala para ang babae nga ako ang gimahal. Nga maroon tayo makawala sa kuwang kakapoy. Iba pa yung ismiring cookies.
0: Kaya ba gusto ka masayod?
1: Nga nang usap ay sulti ko nako.
0: Dugay raming ruina.
1: Udza!
0: Kung nagapatag ka sa iya ha, ako nagakobra na.
1: Sa ato pa katong panahon na nagpatag ko, ikaw magsigang bagdok niya?
0: Katong mga ginasaom ni mga sapa sa bingkungan, mga salin-salin sa buray imong nahiaguman. Busa ayaw ko kuan ko ana pa kay basig suklan ta na ka. Ha? Lami na kay kang spaon ba?
1: Bantog ra. Kaya katong panahon nga ako siyang... ako siyang giduslak. Murag hapnot na kayo.
0: Onya, nabati ni mo ang kasakit sa gibuhat imo sa kong inahan? Nga kaniadto, nagapanghapit ka? Ha?
1: Paminaw! Sila ang nagtintal ako.
0: Di pa na mao pa. Ipabati pa na ko diya kanimo kung unsa yung mga binuhatan kaniadto. Timani ka na!
1: Fast is fast! Never discuss!
0: Ah, wait, pass is pass!
1: Timani na! Mataas ang kapataka!
0: Agay!
1: Layas na rin!
0: Ato na ko!
1: Get out of my house and don't step the grass! Makalagot! Makalagot!
3: Mga maring inana na magkaroon ng mga anak, wala na respeto sa ginikanan. O ang kuno na kuno ko'y mga sayop at tungo ng panahon. Apan ako na naghinulsulan. Ako na naging mahayan tanan. Baos na pagkadis ako gibuhat mga maring. Nga akong anak, dili na mo to, dili na ako. Tambaki ko ninyo, maluoy mo. Dili na lang kutob. Abloy.

0: naman rin mo to atong drama no nga gikuanan sa mga artista sa Kabisayan ug Mindanao nga di basta-basta.
1: Ah, basta-basta ang mga artista na.
2: Mga kuan mga taga.
1: Kakahion na sila.
2: Mga gikay pa sa Sugbo.
0: Gikay pa rin sa kuan kaning lugar ni Tarzan no.
2: Ang sentro diri amaring sa kining kaagi sa ato ang gibasa karon is kinilagay mga kabataan nga.
1: Oh, mga badlungon.
0: Wala na respeto. Lay mga bataon ron mga maring.
2: Di pa kakaaksok to bagi karate na kasi mong ma'am papa ba
0: experience ako sa una maring kani ako magyo nagpalik-alig aning kuana ni kay si Pri may pagkambukiro biya punta no ako sa una experience ako pag naibisita ako ang mga apuhan kay ako nagdako madugo sa apuhan bata pa ko kay tako dito Ginoo ko di ka pwede mo kuan
2: musambat
0: ka pag solo di ba pag naibisita kwarto gid mo tapo ka na
1: wala kay apil
2: nya ko basipyat kay nang ka unya lang ka ha
0: unya lang pantay lang ka ha
2: pantay gid kay nadyo kay paaboton gid
0: nene kay sa
2: dam jud ka mga dam
1: ulo bantay ka lang unya
0: naman ko igagaw nga gwapahon mo ako mga igagaw kay mga mga Puerto Rican mga Puerto Rican
2: mga African ana.
0: Ana. So,
1: African ito.
0: African
2: fever.
0: Nay na bisita dito. Pag na bisita dito maring ni ana pag pamisita dito na. Gisu ana to amusud ana mo kay kanang magora ba nakakuha ga pugot akong lulo.
2: Okay sa
0: pugot
2: dagat.
0: Pugot nista kay dura may dagat. Gisuba pag abot dito kasi pre pag bisita ka pa priority mo kamo kana na. Sige mig tapok dito sa kwarto ko mga igagaw. Pag-istorya nila dito sa katong namisita dito sa kuya kaagaw, naanan na lang kong lulaw lang. Pag-sinigkaon, nangawin lang. La! Anong lulaw? Usaman! Gibali na la!
2: Gibali na isda.
0: Ang isda, gibali na.
1: Hadlo sila mahabdan na rin. Oh,
0: kami!
2: Lumog gina ka ni Addo. Buto gina. Buto gina sa daan gyan.
0: Buto na.
2: Kanya kung mahima, magbahalag mag... Maggulay-gulay lang sa angkang ng tagbalay ka. Ang bisita rin ipakanong sakto dahi.
0: Kaya
1: kahit yung bisita.
0: Lahi kayo. Di bisita nga pare dito ako ang akong lulog-lula. Na kuhaan ka nang kuyagdam ko ikagaw dito po nga may muluto ba? Sumabot dito pare dito. Kami tago dyan pe. Dito yun eh. Pahipi. Gin may magkumato kami. Di ba sa kawarto? Pero di na namin sa usak kalugar ka nang suok ba? Dito may tapok may na dito. Madungga na ginako mo yun. Mahala to pare nga. Alam niya ni inyo ang imuhang pansit ni mo lawi oh dala padir ana padala oh ka tilawa lang ani oh paguman may ngan nga oy lami ani imong kaldereta ni mo mana pare imong kaldereta ni mo lay ba kay lami kayo oh ganang ka na padir oh lami kayo oh dala
1: ako yung imong lula di ay
0: uyo kay kulula niya kami gutom na kay
1: mi ah yung lula
2: na lula
0: diskit ay man dito kung aga kay gwapa sa lay lami lagi ni mong apo lagi dada Dada-dada.
2: Sa una pala yung mga badlungo na ginanap pare.
0: Dada-dada.
2: Ay, nako.
1: Ang pare, muna yung badlungon.
0: Kami dito, tago na yun, minito. Walang root na tanan mo pag ang grabe lagi, uy.
1: Kaya po, tayo mong lula lang. Ibang hatag naman ng tanan.
0: Lain, bigyan
2: na. Ganyan, wala ka makitaan.
0: Kaya mo yung, ay lang, ibili lang na.
2: May wala nga, nai ka nang, imo na yung anak ko.
0: Apo.
2: Ilara na dagway, uy.
0: Apo, wala siya. Pwede, imo na yung apo na, oh, nga naman. Diara na. At least, kani, mabataan niya, makwartahali mo niya, mahi mo nag-tourist spot in yung lugar niya.
2: Okay, kung gidala ka sa pare, murag gubot ka ilang simbahan niyo.
1: Mas delikado maring, mas delikado.
2: Delikado gyud.
1: Ang dili man ang pare.
2: Ang sa.
1: Ang sibot.
2: Ay,
1: ang sibot.
0: Hurot.
2: Katong sibot nga dagko pagkagama.
1: Kutob taga diri pagkagama.
2: Daong kaayo.
0: So, ano no, natay manginana nga mga instances mga maring, ang mga bata gyud. Dahil gyud mga bata sa una ug karon. Kay sa una panahon, sultian ta mo sa tinuod lang. Kan man gyud na kanang lagyo kay diferensya gyud. Ang mga bata respeto magkakita ug tingulan sa mo. Mga ikatahuran.
1: Amo ang amahan maring sus layo pag alas 5, dapat alas 5 gyud ang punto naa. Pag manobra, dos por dos.
2: Ito,
1: ang andam lang kagkarton si mong lubot daan.
2: Ang mga kabataan, kaya ito makikita mga tigong nga sungkod, namingon na yung kabataan nga, ala, kaluin ni Lulo, kami nakulong.
0: Di ba?
2: Asa ka, tulatul ka na mo, niya, karon. Hala, ang tinakuan sa tigong, mura nag-question mark.
0: Lain na kayo ba, no? Saan na kayo kami?
1: Niya, madagma. Uy, tanga, apo ng tigwa nga, uy.
2: Video kay i-reels na to.
0: I-reels, oh. Video nga na yun. Dito sa mga saon na kayo, makakita kami, kuan, masukat kami, kay, kuan, mga panulong may unig, badagat man na mga, mga, para sa inyo, ha, balas pantukan, ma. Ngit-ngit kayo sa mga mga...
1: Mga manggahan.
0: Mga manggahan, ha. May gabi, dalo. May gabi, lo. Sorry, sorry. Asan ay kalo? May gabi, isan. Mula din ni Moloy. Ay, saan mo na kung ganahan na ning batake matinahurun. At least, di ba? Mga inana ba? Pero karon lahi na yung kayo mga maring.
2: Gani, ako kanino, kaya makahuna-huna ako no, kanang masakitan po akong heart, makakitaan na ito mga duwa kaniad to, ngayon wala nang ginaduwa sa kabataan ron. Ay.
0: Sa may mga duwa ni mo sa una, maring?
2: Tumbalata, lapakay, labulabo.
1: Tubig-tubig.
2: Mga lutang-lutang. Mga
1: syatong. Syatong. Oo.
2: Wala na
1: ginaduwa. Wala na kung kitaan na aron.
2: Mga binding, mga tubig-tubig, mga ana ba?
1: Yawa ng mga duwa. Mga elastiko, hulin.
0: Naabot-kabot din yung mga ginaana di ay?
2: Kanang hulin, magkultuhay.
0: Kaya cellphone man, sana kay lataw niya, ilambo.
2: Hello, hello. Bisa ko ako ba doon?
1: Kanang kariling. Kanang kariling, kihawit kikuha na. Champion kukuha na sa unang maring.
0: Grabe mga talented, jude kayo mo kayo, no?
1: Kanang napa kayo, kanang sa... Sapuang kanang sapal?
0: Oo, kanang o. Palo-palo.
2: Palo-palo. Kanang ganing mata sa...
1: Pralain mga bataan
2: bagol, kanang matahan bagol.
1: Sino magtutok sa cellphone?
2: Imuuna muna sa unang karang ang bagol dahil.
0: Hello, grabe ninyo, no? Mga talented kayo mo, no? Pero wala lagi mo nang guwapa.
1: Kaya... Ay, dahil kang bukid rin eh.
2: Nakabukid, may ano, provinsyana ba yan, no?
1: Pero dagan, kay dagan, kamuti.
0: Pero nila mo mga ka-inspirasyon, ha?
1: Layo na ba kayo sila?
0: Ah, sige. Be, at wala tambagan, be?
2: At tambagan dyan, be, kay...
1: At tambagan na, kay Imuha. Kamay na nambag. Imuha man, ikaw may nagbuot-buot, ana.
2: Kamay na nambag dito sa tuang...
1: Sige na, may ha. Lain man itong DC, kay sige na, ha.
2: Sige daw, be. Sa mga gusto mo tambag dyan, kung di mo manambag, at si Master na mo tambag, ani ang pinakangilngig nga tiga tambag mga maring, gikan dito sa Agdaw, na karoon ni Sdak Bayan. Nalap din ako na, uy, nalap si Tarini niya sa Tagom diyan. Nga, uy.
0: Natingala sila.
2: Nga, asa na sa nagtulog? Magduyan naman na sa Tiris.
0: Well. Hulyo, no? Ang ato ang letter sender. Ah, ito ka. Si Abloy ang ato. Si Manoy Abloy ang ato ang letter sender. Manoy Abloy, Pablo siguro pangalan ni Kay. Kasi karang mga Abloy ang anggabayala ang patinod pangalan kay Pablo.
2: Pablo na,
0: oh. So, nung Pablo, ano na na siya nung Pabs, no? Kanay mong anak ni mo, pasagdi lang na. Ayaw lang kayo na. Kasi mong edad mo, sa sinta ka, ma-stress pa ka na. Ayaw na. Kaya i-enjoy na lang ang pilakatuig ni mo din ang kalibutan na. No, eh. Ayaw na nagtagda na yung anak. Total, ang dako naman ha. Na. Magmahira na siya pag-abot sa panahon. No? Kanina mga kabaloba mo, Noy Pablo, nga kaning ang gaba sa ginikana na basta-basta. No? So, dako kayo na siyang impakala niya pahunog. Usay dangatan siyang kinaboy o di na siya morespeto ni mo. Ha? So, ako nga itambag ni mo nga permintig yun ako ni itambag yun sa tanan nga ako pang tambagan kaya kini akong tambag di ba ni basta-basta di basta kay matambangan ako mausap yun ang kinabuhi. Follow your heart and follow your dreams and that's it. Thank you, mabungay ka and
2: ang tunog mapuhon mga maring kita ang magdungog-dungog sa ay sabado mo dahil ugma uy
1: Salonis po
0: Salonis
2: mapahuway po daw eh mura
0: diyan uy Sunday madunggan ko Sunday ha 8 to 12.
1: At ang yes. Si Master ha sa karon ni Linggo.
0: Oy mga kuan na mga Manila Sound, mga kuan na
2: sa
0: mga
2: gabi.
0: Dili sa morning.
2: Sa morning.
1: 8 to 12
0: sa morning.
2: Dapat ganin lang atangan ka wala ang tao diri wa di makatabang ni
1: Dapat ko ni. Manirado juga na Master kay mapuspusan ka.
0: Yes.
1: Kay biyaan biya ka ni Bubong ana.
0: Well, at least ako makahigda ako sa barracks ni Bubong.
1: Ayaw ko pensa kaya di siya katulog kung naaka.
2: Dapon ba yan pag...
1: Pag sulod niya anak na siya, uy, naman is Master. Unahan ko da.
2: Dapon kay mukha na siya, mangwa siya ganang ko, musipting kung taas siya. Kaya naman din nakaunag pangabante.
1: Oo. Nay, nagbuhat o timber?
0: Okay, dipinsa doon siya.
2: Nay, na nimber.
0: Nadali nimber kaya siya, hugmak-hugmak. Ulan-ulan ba yan? Sige.
2: Anton, Lunes po hon kita magkaoba ng ini at yung gipaabot nga sa tulumanon sa radyo, mga maring kiniang...
3: Kung ako, ikaw!
2: Naghangging salamat, ang...
3: Thank you for watching!

0: exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga pauning headlines, sihatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ombudsman nagsampa ng non-bailable plunder case laban po kay Senator Rodante Marcoleta.
2: Senado magkokokus para sa impeachment trial sa Lunes.
0: ICC prosecution nagsumite ng paunang listahan ng mga witness at ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte.
2: Pilipinas at Canada lumagda ng kasunduan para mapalakas ang strategic partnership.
0: DILG, mga katropa, hiniling po ang isang taong extension para naman sa serbisyo ni PRO 4A Chief Hansel Marantan.
2: Sa balitang regional, grade 10 student patay, 14 anyo sugatan matapos tamaan ang kidnat habang nagpipiknik sa Dalampasigan.
0: Balita international, 8 munghe sa Thailand patay matapos araruhin ang pickup truck na minamaneho ng isang menor de edad.
2: Balitang showbiz, Bini, official ng tourism ambassador ng Pilipinas.
0: At sa sports, katropa Alex Ayala gumawa muli ng historic win bilang unang Pinay na nakausad sa third round ng Wimbledon Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Friday, July 3, 2026. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan nyo na napapahinggan ang XFM News Nationwide sa lahat po nating XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta. Dating Kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Kaugnay ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign contribution sa kanya pong Statement of Contributions and Expenditures o tinatawag na SOCE noong 2025 elections. Nakatakda namang irapol ngayong umaga rin sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa ng Ombudsman para matukoy kung aling dibisyon ng Anti-Graft Court ang hahawak sa mga reklamong inihain laban sa senador. Ang pagsasampa ng kaso katropa kay Marcoleta ay bunsod ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o benepisyo na may kaugnayan sa kanilang posisyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinigpitan ang seguridad sa Sandigan Bayan matapos magpakalat ang Quezon City Police District at National Capital Region Police Office ng maraming polis kasunod ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang iba pa. Samantala, mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang naka-heightened alert sa paligid ng Senado upang matiyak ang kaayusan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta. Patuloy rin ang isinasagawang inspeksyon sa mga sasakyang puwapasok sa Senado bagamat inalis na ang mga barbed wire barricades na dati nakaharang sa mga realista malapit sa gate ng mataas na kapulungan.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, hiniga o binaba po ng National Capital Region, NCRPO, mga katropa. Sa heightened alert, ang alert status nila matapos ang mapayapang pagtatapos naman ng tatlong araw na rally ng mga member ng Iglesia ni Cristo dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Ayon sa NCRPO na tiling naka-duty ang lahat ng mga pulis sa Metro Manila sa ilalim po ng heightened alert para matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga insidente kahit tapos na malawakang pagtitipon. Inilarawan naman ng Philippine National Police ang ginawang rally bilang generally peaceful and orderly habang nagpasalamat ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga dumalo at sa mapayapang pakikiisa sa kanilang kilos protesta.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga kasong may rekomendasyong no bail bago isampa. Dapat masusing suriin ayon sa LSCP. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LSCP na dapat tumaan sa masusing pagsusuri ang mga kasong may rekomendasyon no bail gaya ng plunder dahil maaaring agad na maaresto ang akusado kapag nagpalabas ng warat ang korte. Ayon sa grupo, hindi na lamang probable cause ang batayan sa pagsasampa ng kaso kundi reasonable certainty of conviction o sapat na lakas na ebidensya na may mataas na posibilidad ng hatol ng guilty. Nilinaw din ang LSCP na ang rekomendasyon no bail ay hindi nangangahulugan wala nang karapatan magpiyansa ang akusado. Question din dito ang umaloy magkaibang paghawak ng ombudsman sa ilang kaso at iginit na ebidensya, hindi politika ang dapat maging batayan sa pagsasampa ng kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kalropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Senado naman, katropa, ay magkukokus para po sa impeachment trial sa Lunes, July 6. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
2: Kasah ang Senado ng All Senators Caucus ngayong Biyernes, July 3, bilang paghahanda sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Unti-unti na ring nagsisidatingan sa Senators Lounge ang mga senador para sa pagpupulong. Kabilang sa mga dumalo mula sa majority block sina Senators Erwin Tulfo at Senator Francis Chiz Escudero, habang naroon din para sa minority block sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren Legarda. Kinumpirma ni Tulfo na ang impeachment trial ang pangunahing pag-uusapan sa caucus. Nanawagan din ang senador sa mga miyembro ng minorya na dumalo sa pagpupulong upang mapagkaisahan ang magiging hakbang ng Senado at matiyak na magkakapareho ang pananaw ng mga mambabatas sa pag-arap sa nalalapit na impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inabisuhan ang impeachment court si Vice President Sara Duterte na magsisimula ang kanyang impeachment trial sa alas 2 ng hapon sa July 6 at inatasan siyang humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang legal counsel. Kasabay nito, ipinalam din ng impeachment court sa House of Representatives na handa na ang Senado na simulan ang paglilitis sa itinakdang petsa. Ang naturang abiso ay hudyat ng formal na pagsisimula ng impeachment proceedings laban sa Vice President sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihain ni Akmayan Party List Representative Shell Jokno at Percy Sendanya kasama si ML Party List Representative Leila De Lima ang counter affidavit sa Quezon City Hall of Justice. Kaugnay po ng reklamo isinampa ni Attorney Man Scarpio ngayong araw. Ang reklamo, mga katropa, ay may kaugnayan sa muna'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Matapos may labas sa pagdinig ng House Committee on Justice and Joint Bank Records o ang Joint Bank Records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Carpio. Nagugat ang kaso sa naging pagtalakay ng komite sa nasabing mga bank records na naging bahagi naman ng mga isyung iniuugnay sa impeachment proceeding laban sa Vice presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagsumiti na ang International Criminal Court Office of the Prosecutor ng provisional list ng mga witness at ebidensya sa Trial Chamber 3 kaugnay ng Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng prosekusyon na manatiling confidential ang mga listahan dahil naglalaman ng mga ito ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga testigo. Ayon sa ICC, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga witness habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakatakda namang isumite ang pinal na listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 ngayong taon na harap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa umano'y mga pagpatay sa panahon ng kanyang kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, formal na pong itinaas ng Pilipinas at ng Canada sa antas na strategic partnership ang bilateral relations ng dalawang bansa kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada. Sa ilalim ng bagong kasunduan, mga katropa, nilagdaan ang Joint Declaration of Intent para sa Energy and Natural Resources, Joint Declaration of Intent sa Labor and Migration, gayon din po ang dalawang Memo of Understanding para sa Tourism Cooperation at Cultural Cooperation mula 2026 hanggang 2031 para higit na mapalakas ang ugnayan sa gitna ng nagbabagong sitwasyon sa Indo-Pacific. Ayon kay Pangulong Marcos, sinatasa na ang mga foreign ministers ng dalawang bansang bumuo ng plan of action na magsisilbing gamay sa pagpapatupad ng strategic partnership at sa pagtugon din sa mga hamon sa pandaigdigang antas. Dinagdag ng Pangulo, makatutulong din ang mga bagong kasunduan sa pagpapalawak ng people-to-people exchanges, pagpapaunlad po ng talento ng mga manggagawa at pagsusulong ng pangmatagalang paglago na ekonomiya at sustainable development ng Pilipinas at Canada.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na posibleng positibong indikasyon para sa mga investor ang pagkakabilang ng Pilipinas sa mga upper middle income economy dahil pinapakita umano nito ang matatag na economic reforms at mas pinahusay na pundasyon ng ekonomiya. Ayon kay Carney, mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas bilang investment destination dahil sa pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor, magandang pamahala at mga inisyatibang magpapalalim sa ugnayang pang-ekonomiya ng Canada at Pilipinas, kabilang ang planong free trade agreement.
4: Let's take the good with the good is a positive sign for the Philippines. This graduation, this doesn't happen. It's not something that reflects latest economic statistic, a good quarter. It is something more broad and development that's been built over the course of the recent years. There's momentum here. This is what progress is. Reinforcing momentum. You continue to raise the bar. You have partners up with you. And that's what's happening with Canada and Philippines today. So it's a good day.
2: Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bunga ng ilang taong reforma ang bagong income classification ng bansa at tiniyak niyang magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapalago ang ekonomiya at higit pang mahikayat ang mga mamumuhunan.
1: XFM News Nationwide.
0: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapapadali po katropa ang pagkilala ng Canada para sa educational at professional na mga credentials ng mga Pilipino para mas marami sa kanila makapagtrabaho sa kanilang profesyon sa nasabing bansa. Sa kanyang paipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, binigyan din ni Marcos ang mahalagang ambag ng halos 1 milyong Pilipino sa Canada at hiniling ang patuloy na pagtutulungan ng federal at provincial governments para mapabilis ang proseso ng credential recognition. Samantala, tiniyak naman ni Carney na patuloy na poprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipino workers dyan sa Canada kasabay po ng paglagda ng dalawang bansa sa Joint Declaration of Intent on Labor and Migration na layuning isulong ang makatarungan at ligtas na employment para sa mga migranteng manggagawa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hiniling ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa National Commission o National Police Commission na palawigin ng 1 taon ang panunungkulan ni Police Regional Office 4A Director Brigadier General Hansel Marantan. Ayon kay Remulla, mahalagang manatili sa pwesto si Marantan dahil sa pangunguna nito sa mga critical at high-impact operations, bagamat hindi na niya tinukoy kung ano-anong partikular na operasyon ang tinutukoy nito. Nakatakdang magretiro si Marantan sa July 10 ngayong taon sa pag-abot niya sa mandatory retirement age na 56 matapos pamunuan ang Pro 4A at dati ring magsisilbing hepe ng Davao City Police Office kung saan isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ni Apollo Quiboloy.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga

0: ang isang 16 anyos na grade 10 student habang sugatan naman ang isang 14 anyos na lalaki matapos silang tamaan ng kidlat habang nagpipiknik sa dalampasigan sa Purok Santana, Barangay Daan Lungsod, Tuburan, Cebu, alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa Tuburan Municipal Police Station, naliligo ang dalawang minor de edad kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan sa tabing dagat nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Base sa initial na investigasyon, nakaligtas ang 14 anyos at ang nubya ng biktima matapos tumakbo sa maybaybayin. Agad na isinugod sa Tuburan District Hospital at 16 anyos na estudyante ng Tuburan National High School, ngunit indiklara itong dead on arrival. Samantalang 14 anyos na binatilyo na residente rin ng Purok Santana ay nanatiling naka-confine sa ospital at patuloy na inoobserbahan pa ng mga doktor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Ikatlong biktima ng bomaril at pagpatay sa San Jose National High School, inilibing na. Katropa natin sa balita, Ray G. Navarrete ng XFM Tacloban.
2: Inilibing na ang labi ng 15 anyos na si Joyan C. Badoria Sipara sa Holy Cross Memorial Garden sa Basper, Tacloban City bago magtanghali kahapon Hulyo 2. Bago ang libing, idinaos muna ang funeral mass sa St. Rock the Healer Parish sa Manlorip, San Jose, Tacloban City na dinaluhan din ng kanyang mga kaklase at ilang guro mula sa San Jose National High School. Si Joyan C. ang huling inilibing sa tatlong nasawi sa pamamaril na isinagawa ng kanilang kapwa-estudyante noong Hunyo 22 sa loob ng San Jose National High School. Noong Hunyo 30, unang inilibing ang labi ni Chris Lawrence Fabian sa Superior Memorial Garden sa D. Tacloban City. Kinabukasan, Hunyo 1, inilibing naman ang labi ng 14 anyos na si Ayesa Nicole Daso sa parehong sementeryo. Bagamat magkakaiba ang araw ng paglilibing sa tatlong biktima ng marahas na insidente sa paaralan, iisa ang nararamdaman, matinding pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Iisa rin ang kanilang panawagan ang maibigay ang hustisya para sa kanilang mga anak. Mula dito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Ray G. Navarrete, XFM News.
3: Naitalang kaso ng African Swine Fever sa Barutak, Viejo, Iloilo. Itinuturing po na isolated. Natropa natin sa Balita R. Espinosa na XFM Iloilo.
4: Turing na isolated case ang naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Barotac, Viejo, Iloilo. Sa panayam ng XFM News Team kay Dr. Daryl Tabuada, Provincial Veterinarian ng Iloilo, na ang may-ari mismo ng baboy ang nag-report tungkol sa kalagayan ng kanyang mga alaga. Hunyo 29 nang lumabas ang resulta ng examinasyon at nakumpirmang nagpositibo ang mga ito sa ASF. Agad namang pinuntahan ng ASF team ang lugar at nagsagawa ng disinfection sa kulungan ng baboy. Dahil sa nangyari, nagpatupad ng mas estriktong monitoring sa lahat ng pumapasok at lumalabas ng mga binebentang baboy sa naturang bayan. Dagdag pa ni Dr. Tabuada na kailangang may animal health certificate, disinfection clearance at local transportation permit upang masiguro na ang dinadala nilang baboy ay negatibo sa ASF. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Tatlo arestado sa El Nido, Palawan matapos makunan ng halos 200,000 pisong halaga ng illegal na droga. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Tatlong katao ang inaresto ng mga otoridad matapos mauwi sa pagkakasabat ng hinihinalang illegal na droga na nagkakahalaga ng 196,000 pesos sa police operation na nagsimula sa pagresponde sa insidente ng pananakit sa Barangay Masagana, El Nido, Palawan. Sa ulat, paalas 3 na madaling araw, rumesponde ang mga tauhan ng El Nido PNP sa isang insidente ng pananakit na kinasangkutan ng isang 21 taong gulang na lalaki sa lugar, naabutan at naaresto ang tatlong suspect nang sila'y positibong makilala ng biktima. Nagsagawa ng legal na paghahalughog ng mga pulis at dito na nakumpiska ang ilang plastic sachet na naglalabas.

0: Man ang hinihinalang shabu at isang sachet ng hinihinalang marijuana o kush, na recover din ng perang cash, mga cellphone, identification cards, personal na gamit at iba pang ebidensya. Umabot sa kabuuhang 28.91 grams ang bigat na mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga na tinatayang merong street value na 196,588 pesos. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong suspect mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Samantala, 77 anyos na balikbayan na biktima po na nagpakilalang kawanin ng DSWD. Katropa natin sa balita, may mga alas pa pala na natangay, katropa. Jairo Cruz, XFM Santiago.
2: Iniimbestigahan na ng PNP ang panoloko sa isang balikbayan na nagbabakasyon lamang sa Nueva Vizcaya upang iayos ang ilang dokumento na iniwan ng yumaong magulang ayon sa 77 taong gulang na biktima. Lumapit umano ang dalawang babae na nakasuot ng ID ng DSWD at face mask upang kapanayamin ang biktima ukol sa Universal Social Pension. Makikita sa ID ng mga babaeng lumapit sa lolo na DSWD representative lamang ang nakalagay sa ID. Nakinig naman umano ang biktima sa mga ipinapaliwanag ng dalawang babae hanggang sa tanongin kung may alahas siyang tinatago. Natangay umano ang dalawang niyang kwintas na binili sa kanyang unang sahod bilang guro sa ibang bansa at dalawang singsing. Ayon naman sa DSWD Region 2, walang one-time o lump sum na social pension para sa mga senior citizen na ipinagkakaloob ng kanilang opisina. Wala rin umanong mga kawanin ng DSWD na naatasan para magbigay alam ukol dito. Para makumpirma kung lehitimo ang ID, kailangang maliwanag umano ang pangalan, posisyon, programang hinahawakan at pirma ng regional director sa mismong ID. Para mapanatiling malusog ang ating katawan, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jairo Cruz, XFM News. Weather
1: update. Segway na tayo katropa, katropang Brian, sa weather at sa ulat panahon po ay sinasabi easterlies, yung mga kapekto sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, particular sa Bicol Region at ganyan din po sa eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon.
3: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan ng ating mga katropa sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: Bukod po dyan, may mga pinapalalahanan din tayo dahil may posible pong pagpasok ng Super Typhoon Inday sa susunod na linggo. Hindi ho ito lalapag sa kalupaan pero hihilahin daw nito at palalakasin ang habagat.
3: Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na ang mga nakaraang bagyo na humila sa habagat gaya ng naranasan na Super Typhoon Karina noong 2024 ay nagdulot ng matitinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan.
1: Mga katropa, sumigat po araw 5:31, lulubog 6:29 ng gabi.
4: Balitang International.
1: Atid sa atin to ng Santon Gold, 8 monk o monghe ang nasawi at 10 pa ang nasugatan. Matapos pong araruhin ang isang pickup truck na minamaneho ng isang 11 anyos na batang lalaki habang nagsasagawa ng Buddhist pilgrimage sa lalawigan po ng Mukhadan o Mukdahan, Thailand. Ayon sa pulisya, kinuha umano ng bata ang sasakyan sa kanyang mga magulang nang walang pahintulot bago ito mawalan ng kontrol at bumangga sa grupo ng mga monghe at iba pang kalahok sa prosesyon. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang insidente habang pinapatawag na ang mga magulang ng bata para matukoy ang kanilang pananagutan at may sulong ang kaukulang legal na proseso.
4: XFM News Nationwide. Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ng katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Opisyal ng hiniranga ng Department of Tourism ang P-POP girl group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Bilang tourism ambassador, makatutulong ang grupo sa kampanya ng DOT na isulong ang iba't ibang tourist destination at hikayatin ang mga sa maraming lokal at dayuhang turista na bumisita sa bansa. Ayon sa DOT, inaasahang magiging mahalagang katuwang ang Bini sa pagpapalakas ng turismo at sa pagpapakilala ng kagandahan at kultura ng Pilipinas sa mas malawak na audience. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, Katropa, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Premium D3, protection sa buong katawan. Patuloy ang makasaysayan pong kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon Championships matapos niyang talunin si Maya Joint. Score na 3-6, 6-2 at 6-0 upang makausad sa third round ng tournament. Matapos magawang unang set, bumawi si Ayala sa dominanteng laban sa sumunod na dalawang set. At tuluyan pong nakumpleto ang impresibong comeback victory. Bukod sa pag-usad sa susunod na yugto ng kompetisyon, ay nakabawi rin si Ayala laban kay Joint. Matapos siyang matalo dito sa Eastbourne Final noong last year. Sa third round, mga katropa, makakahanap po nating Pilipina tennis star ang world number 3 na si Iga Swiatek. Isa sa mga inaabang ang laban din sa tournament.
4: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Biyernes, July 3, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting.

0: Makatrupa, exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatad sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabisa di kalidad at nutraceutical grade na mga produkto po nito. So mga kabayan na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika para masya dyan sa inyo pong mga lugar para masubukan nyo po ang ating pong mga suplemento. Ganoon na rin ang iba pa mga produkto ng Yes to Health. Ito po muli ang God, Sir Michelle Hinas, isa sa inyo po naturopathic health practitioner. Mga kasama po dito sa atin pong programa. At syempre, mga kapanayin po rin po natin, ang isa sa atin pong certified naturopathic health practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, PhD for Naturopathy, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner. Magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, sa lahat ng ating listeners, especially din sa mga nasa area po ng Lucena City at Batangas na nakikinig sa Kiss FM. Welcome po sa ating pong palatuntunan.
2: Ayan. Samahan po ang mga lingkod ninyo dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line 0969-60965 45. Again, 0969-609-6545. Bibigyan po natin ng mahaba-habang panahon sa atin pong program ang inyo pong mga inquiries, mga kaibigan. Kung hindi po ganyan kamasalan ang pangalan, ang inyo pong katanungan, inquiries po ninyo, lagayin po ng pangalan at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search lang Yes to Health Inc. Ayan. At ayon po kayong inibitahan, inanyahan na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, sa Cacayurin Building, sa New Public Market, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Siguradong bago at mas affordable ba na Yes to Health product ang hanap mo? Puntahan ang Yes to Health Center na malapit sa inyong mga lugar. Dahil pag per box ang bibilin mo, makakakuha ka ng malaking discount. Oo, kaya kung gusto mong makasiguro at SRP na Yes to Health product ang makukuha mo, Yes to Health Center ang puntahan mo. ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Santol Plus Coffee Mix at lahat ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay pwede mo nang ipa-deliver ng door-to-door dahil available na ito sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health Incorporated 2011 sa Shopee Online Store at pwede mo nang bilhin online at ipa-deliver door-to-door sa parehong presyo. Oo, sa parehong presyo. Kaya kung laging nagkakaubusan sa lugar nyo ng mga produktong ito, no worries dahil pwede mo na itong i-order online sa Shopee.
5: Bili na sa Shopee. Salamat, Shopee.
4: Yes to Health Incorporated, your best partner in health. The secret of health.
2: Yeah, so mga kaibigan po natin, nagsaw maka-avail ang atin pong mga produkto, produkto ng Yes to Health. Puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwedeng umorder sa atin pong mga official Shopee page at yun na din sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ay pwede niyo pong sadyain mga kaibigan ang atin pong mga produkto. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri po ng mga inflammatory diseases sa kanila pong pangangatawan. Iba naman ay nakakaranas po ng mga infections at iba't iba pa ng mga sakit sa pangangatawan po ninyo, ay inuman na kaagad yan. Lalo na yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ano? Ang atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA-approved na mga produkto ay nakakatulong ng malaki sa iba't ibang uri ng problema o mga karamdaman sa atin pong pangangatawan. Siyempre, pag nutrisyon ang pag-uusapan, ay makakakuha po tayo dito ng punong-puno, ano? Ng sustansya at mga kinakailangan ng pangangatawan natin para makakoop up dun sa damages na maaaring maidulot ng mga problema po nito or mga karamdaman na ito sa atin pong pangangatawan. Lagi po hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong inumin ay yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Okay, so may mga katanungan ha, just text lang sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala na yung pong mga katanungan, lagyan nyo po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Doc, meron yung tanong dito. Good PM, Doc. Pag natulog po ako, pag gising ko, eh masakit yung ulo ko. Paulo, ito ng Rio Toba, Batarasa, Palawan.
3: Oh, ibig ay anong oras ba siya natutulog?
2: Yun na nga, ang tanong. Oh.
3: Kasi supposed to be, pag natulog ka, kung tama sa timing, ano, ang timing talaga ng pagtulog, mga 2 hours before midnight, at ang gising mo, kumplituhin mo yung 7 to 8 hours, maganda yung epekto nun.
2: Pero refresh yung ka, ano mo, pag gising mo, refresh ka.
3: Pero kung natulog ka, saglit lang, sabihin natin, wala pang isang oras o more than 1 hour or 2 hours, masakit talaga sa ulo yun. Kasi alam mo kung bakit? Hindi na kompleto kasi yung tinatawag nating process sa brain natin. Na kung saan pag natulog tayo, dumadaan yung utak natin sa tinatawag na deep relaxed state. Meron tinatawag na rapid eye movement. Merong dream state na kung saan doon nangyayari mga panaginip. And if it happens to us sa pagtulog natin, na kompleto mo yung cycle ng tulog, magiging maganda yung pakiramdam mo. Pero kung na-disrupt mo yun, yun nga, pwede sumakit ang ulo mo. Pwede rin naman magnatulog ka ng halos matagal. Sabihin ng kalahating araw kong tulog, masakit din sa ulo yon.
2: Sobra sa tulog.
3: Kasi yung sa mata, yung mata natin, yung pressure sa mata natin.
2: So, any problem, Doc, na nakaka-apekto dun sa balanse na pagtulog po natin, mga kaibigan, ay maaaring magdulot ano, ng problema sa atin pong brain area, pati sa buong katawan natin, Doc, maaaring maapektuhan nito.
3: Tama. O kaya kinakailangan, itama natin yung frequency ng tulog, yung time, yung haba, at yung quality of sleep.
2: So pagka hindi natin nakuha yan sila mga kaibigan, no? Meron yung ba, nakakatulog naman ng maaga. Pero yung mababaw lang yung tulog nila. Sabi nila, mababaw yung tulog. Kunting kaloskos lang, nagigising ka agad.
3: Kami mga tao na ano na mapasanda lang tulog na. Kumunya sa mga diabetic sa hypertensive, hindi rin okay yun.
2: Oo.
3: Ganun.
2: So yung ganito po mga problema mga kaibigan na kinakailangan bigyan din natin ng pansin. Huwag pong ipagpawalang bahala para hindi po makaapekto ng husto sa ibang parte ng atin pong pangangatawan. Dahil na yung kalidad ng atin pong pagtulog mga kaibigan, napakalaki ang impact nito, Doc, sa atin pong kalusugan.
3: Tama. Ano?
2: Kahit na gano'ng ka-healthy yung pagkain mo, kahit na napakarami kang mga supplementation, Pero itong sa part na ito ng health natin, hindi natin makuha ano, yung normal na haba ng tulog at yung quality ng tulog, hindi natin makuha, mga kaibigan, ay hindi pa rin ganoon kalakas yung atin pong pangangatawan. Ano? Hindi pa rin ganoon kalakas yung mga sistema ng katawan, especially our immune system, mga kaibigan.
3: Kaya dapat balance yung health law, yung tinatawag namin sa ano na loss of health.
2: Mm-hmm.
3: Hindi lang pagkain, dapat may exercise, may proper rest, mayroong water.
2: Mm-hmm.
3: Alin man kasi dyan ang magkulang, talagang bibigay ang ating katawan.
2: Oo.
3: Kaya dapat balance. Yun yung tinatawag na total balance. Yun ang tinatawag na wellness.
2: Mm-hmm.
3: O, pag mayroon kang balance sa ating katawan, wellness yun.
2: Mm-hmm. So yan ha, sa mga kaibigan natin ha. At sa mga nahihirapan na makatulog, mga kaibigan, pwede kayong gumawa ng mga hakbangin na maaaring makapag-promote ng normal sleeping rhythm. Ano? Unang-una, Dok, itong pag-ehersisyo. Ay napaka-beneficial nito sa mga kababayan natin na nahihirapang makatulog sa gabi, mga kaibigan. Ano? Pansinin niyo yung mga, ano, mga hardworking people, yung physically active na mga tao. Pagsapit ng gabi, ang sarap ng tulog niyan nila. Kasi pagod sa maghapon, Dok.
3: Tama.
2: Oo. Kumbaga yung pagkikilos natin, nakaka-promote ito, mga kaibigan, ng production ng mga hormones sa atin pong pangangatawan na yun din nagbabalanse, ano, ng sleep and wake cycle natin.
3: Oo. So maraming reason yan kung bakit hindi nagbabalanse. Pero mostly, ang nakikita kong dahilan is yung stress and also nutritional deficiency at kakulangan ng antioxidant. Kasi yung antioxidant, very important yan sa protection ng bawat cells natin.
2: Mm-hmm.
3: At pag merong cells, especially yung ating brain, yung brain cells natin, na kakaroon siya ng damage, apektado rin ito yung normal na function ng pagtulog, yung relaxation, yung energy level, apektado rin yan. Kaya nga, importante talagang focus kayo sa antioxidant. Ang daming pagkain na mataas ng antioxidant, very simple yung vitamin C. Kaya nga, di ba, pag sinabi antioxidant, kukontrahin ito yung pagkasira at pagkamatay ng cells ng maaga. Kasi ang cells naman, namamatay naman talaga yan sa takdang panahon. Meron siyang tinatawag na apoptosis or programmed cell death, na kapag tayo masyadong na-deplete sa mga vital elements ng katawan, hindi pa dumarating yung takdang panahon na ang cell ay dapat mamatay, namamatay na agad siya. Kaya mukha na tayo matanda. Ang dami ng sakit.
2: Nakakaranas ninyo iba ng ano, premature aging.
3: Yes.
2: At masaklap yung iba, yung premature death. Ano? So, ibig sabihin ng premature aging, wala ka ba dapat sa ano na yan, sa edad, I mean, sa edad na yan, dapat hindi pa ganun yun na ano ng katawan natin. Kasi masasabi natin, Dok, na parang normal pagka tumatanda tayo na humihina talaga yung ibang parte ng ating pangatawan. If not all, is karamihan sa mga organs ng katawan natin, nagde-degrade talaga sila, Dok, ano? Kumbaga, hindi na ganun kalakas compared nung bata pa tayo. Pero marami ngayon sa mga kaubayan natin, especially mga nakakasalamuha natin sa clinic, nasa 30 pa lang, nasa yung mga 20s pa lang, Dok. Tapos pagka na-check dun sa ating ARDK machine, nagsisilabasan na yung iba't ibang mga karamdaman na supposedly hindi sana nararanasan ng ganong edad.
3: Especially, nakikita ko madalas sa inyo, heart and kidneys and liver. Ang edad, for example, 30 years old lang. Pero yung vitality profile ng kanyang specific body parts, umaabot ng 80 years old.
2: Grabe.
3: Eh sabihin ganun ka-vulnerable siya sa sakit, yung weakness ng katawan.
2: Mm-hmm.
3: O yan ay nakikita yun using ARDK para magkaroon kayo ng awareness. Uy, yun na pala yung humihina sa akin. So kailangan ganito na, ingat-ingat na talaga.
2: Okay. So ayan na, sa mga kaibigan natin, magkalimutan mag-supplemento po, mga kaibigan, na mga produkto ng Yes to Health, kasi nakakatulong ito sa regeneration ng mga cellula ng atin pong pangangatawan sa pamamagitan ng paghadlang dun sa oxidation, ano, mabilis na oxidation ng mga cellula sa atin pong pangangatawan. Kaya nga pag pinuno mo ng mga antioxidant yung pangangatawan mo, mas nakakapagpabata. Ayan. Or na-maintain. Ayan. Yung yung healthy na pangangatawan, healthy cell. At kumbaga sa complexion pa lang na itsura ng tao, makikita mo na eh.
3: Oh, kita mo sa tao healthy. Yan eh. Kung stress, kung blooming dahil relax ang buhay niya, kung may nararamdamang karamdaman, sakit, kitang-kita mo yan sa pagtingin mo pa lang sa tao.
2: Oh,
3: Kaya anong inihintay nyo kung kayo'y nangangailangan ng antioxidant, huwag na lumayo. Meron tayong Santon Plus Gold. Kung bida sa antioxidant na produkto ang hinahanap mo, Santon Plus Gold. Ang mura-mura, pagdating, ang dami ko nakikita ang product sa market partner, isang bote lang na ganun, mga almost 1,500 o 2,000. Antioxidant din ang kanilang ipunupush. So, sabi ko nga, ang swerte natin dito sa Pilipinas, meron tayo isang produkto, yung Santon Plus Gold, na merong mataas na level ng antioxidant. Kung yung ORAC value niya, pag-uusapan, napakataas niya, pero sa abot kayang halaga.
2: Yung pangmasa. Lalo, nasabay mo pa yan, ang Santon Vitamin C po natin, mga kaibigan. Yung ating pong premium dietary, package deal na yan sa pagpapalusog ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Okay? May another katanungan, Doc. Doc, may problema po ako, may nakaba po akong bukol sa tabi ng lalamunan ko sa bandang kaliwa. Doc, yung una ko pong naramdaman, nahihirapan po akong lumunok ng pagkain. Almost 9 years na po. Di ko akalain na magkakabukol po ako. Ano po ang magandang gawin?
3: Magpa-check up ng thyroid. Kasi ang common kasi na nakikita sa lalamunan, dito sa area na to ng neck natin, is commonly thyroid nodule. Kasi ilang years na?
2: Nine years. Nakakaranas siya na mahirap
3: parang
2: lumunok.
3: Parang nahirapan siyang lumunok. Ano? Pero commonly nakikita natin, hindi naman ito sigurado kasi hindi ko naman kita nakita, hindi kita na-check up. Pa-check up kayo kasi baka may thyroid nodule. Yung thyroid nodule kasi isang uri yan ng problema sa thyroid natin. Hindi siya goiter, ha? Hindi siya goiter. Possible kung may thyroid problem ka, like hypothyroidism, may konting bukol na makakapaka pero hindi sobrang malaki. Yun naman kasing hypothyroid, talagang within that period of 9 years, lalaki na talaga yung leeg mo. No? Yung kakulangan ng thyroid hormone supply. Pero kung alin man doon, hyperthyroidism o toxic goiter, at saka yung thyroid nodule, para nagkakaroon ng pagtubo ng kulani doon sa thyroid natin. So, kailangan ipacheck yan para mabigyan kayo ng karampatang treatment. Na, kasi huwag kakalimutan na ang thyroid natin napaka-importante. Okay? Pwede kang magkaroon ng malalang problema kapag yung thyroid mo ay naging abnormal ang function. Very important yan sa metabolism ng ating katawan.
2: Katawan, oo. Tsaka ang daming affected organs or system sa ating pong katawan. Pagka nakakaroon ng problema yung thyroid area natin, especially kung ano, yung nakakaras ng hyperthyroidism, Doc, ano? Yung biglaan yung pagpayat, ano, napakabilis ng pagpayat mo, yung iba halos lumuluwa na yung mata po nila. At yung iba nakakaras ng ano, thyroid storm, yan yung pinakadelikado, mga kaibigan. Kasi yung ultimo, yung kalamnan ng pangangatawan mo, kinakain ang metabolismo ng iyong pangangatawan. Kaya napakahirap na sitwasyon, mga kaibigan, pag nakaranas nun.
3: Merong ano dito, partner, merong isang text ano, sa akin. Sabi niya, Doc, normal po ba ito kapag po ako'y nagtatampo o nagagalit sa asawa ko? Ako po ay nahihimatay. Nakakaramdam din po ako ng para akong ninenerbiyos at sumasakit ang aking mga kasukasuan at ilang araw akong hindi makatayo. Normal po ba ito? Ayan, meron siyang ano.
2: Hindi normal.
3: Maganda tanong yan, ano? Actually, yung tinatawag na psychosomatic disorders, yan yung mga nararamdaman natin because of emotional
2: intense
3: stress. Emotional stress. Kaya yung nagdamdam ka lang, bigla kang nahimatay, tapos ang tagal mo makarecover, may nangyari yun. Kaya nga yung stress can lead to many other problems, including yung colds and flu, sipon at tubo, cancer, depression, eczema, yung PTSD, yung post-traumatic stress disorder, stomach ulcer, heart disease, and asthma. Yan yung proven na epekto ng stress sa ating katawan. Okay? So, kapag lagi kang nai-stress at nagkakaroon ka na ng ganyan mga nararamdaman, magpatingin ka na kasi kailangan makontrol kasi o malabanan yun. Kasi ibig sabihin, pwede ka magkaroon na mag-develop ng mas malalang sakit gaya ng mga autoimmune disorder. O yung sinasabi mo sa mga sakit ng kasukasuan mo, you can develop arthritis and other issues with regards to immune system. Yan yung tinatawag na ano, diseases that are caused by severe emotional problems. Psychosomatic.
2: Boss, wawasan ng pagkatampo.
3: Maraming ganun yung ilang beses pumunta sa doktor, sabi ng doktor, wala ka namang ano, sakit. Pero ang dami niyang ano, may nakita na akong ganyan dati. Pero alam mo, nung mawala yung problema niya, ang problema pala niya, asawa niya, na tinitiis-tiis lang niya, nangangaliwa yung asawa niya. Kaya pala pahimahimatay siya, lagi na uospital. Nung mawala yung problema niya, sa kanyang asawa, gumaling siya. O kaya napatunayan na hindi lahat ng sakit ay dahilan sa kinain mo. Mayroon din sa ano, sa emotional.
2: Oo. Yun yung asawa pala yung problema, Doc.
3: Hindi naman niya inano yung asawa niya. Hindi naman niya tinapon. Hindi, bumait na yung asawa niya. Tumino.
2: Actually, Doc, yung emotional stress is much more toxic than those yung mga ano toxins na maaari natin makuha sa sigarilyo at saka sa pag-inom ng mga alcoholic beverages. Yan po ay ayon ha sa mga data and articles ano na pinag-aralan ng mga dalubhasa na pagka tayo po ay nakakaranas ng intense emotional stress, mga kaibigan, mas toxic pa pala yan. Antindi pala ng toxins na nabuproduce ng atin pong pangangatawan pagka tayo po ay nag-undergo sa emotional stress. Kaya yung mga nadidepress, nakakaranas ng mga anxiety, nako, napaka ano yan, mas bagsak na bagsak yung pangangatawan nila compared dun sa ibang tao ano na may mga bisyo or kung ano pa man. Kasi mas marami na po produce ng toxins ng atin pong pangangatawan and very toxic talaga sa iba't ibang sistema ng atin pong pangangatawan, ano, yung pagkakaroon ng emotional stress. Kaya as much as possible, maalaman natin, ano, or ma-handle natin ng maayos ito pong mga stresses na ito, mas mainam, Doc, ano.
3: Oo. Kaya nga pala yung mga, ano, mayroon ako narinig na isang lecture, sabi niya, yun daw magagalitin, mas madaling mamatay.
2: Totoo, Doc.
3: Oo. Bakit daw yung mga komedyante yung mga bambuhay? Yung laging tawa ng tawa, laging ano. Kaya may mga tinatawag ng laughter therapy sila, di ba? Kasi daw, kapag tayo nagagalit, we are poisoning our body internally.
2: Tama.
3: Isang galit lang, kaya nga di ba yung mga iba, nakakapatay ng tao, nakakasuntok. Pag tinanong, bakit mo ginawa yun? Nagdilim po kasi ang Panginoon ko sa sobrang galit. Because the poison or toxin in the body, released by the body, nakaka-apekto yan sa neurological ano natin, functions natin.
2: Kaya, bawas-bawasan ang emotional stress. Dapat, you must learn how to handle your stresses, mga kaibigan. No? Dapat kayo yung magkocontrol sa stress nyo, hindi yung stress yung magkocontrol sa buong pangangatawan po ninyo, mga kaibigan, or sa kalusugan po ninyo. Ha? Kasi napakarami talagang associated na diseases at hindi ka nais-nais na resulta pagka sige na lang yung stress nandyan sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Okay? At gumawa ng mga hakbangin ano, na maaaring makapagpa-relax sa ating pong isipan, makapagpakalma sa ating pong emosyonal na kalagayan. Ano? At together with other supplementation na nakakatulong para ma-relax yung mga brain nerves po natin, mga kaibigan.
3: Saka pag ano, pag may problema kayo, sama-sama na kasi yan, emotional health problem, dugtong-dugtong yan, partner. Kaya minsan may mga pasyente na ang tagal gumaling because of emotional baggage nila. So may mga pwedeng gawin, may marami ano na pwedeng therapy na gawin, pwedeng counseling. May mga katulad din ng ano yung isang latest natin, yung magukbuyang therapy, yung bioelectromedicine, yung gumagamit ka ng zapper to relax the nerve and also i-recharge mo yung cellular energy mo. Ganun din yung mga other therapy like terahertz blower. Nakakatulong yan kahit papaano para ma-release yung tension sa ating katawan, especially sa mga nerves natin. O kasi kung emotionally disturbed ka na, yung katawan mo may problema pa, hindi talagang mahimatay ka
2: doble,
3: na dyan.
2: Doble.
3: Kaya kisikapin natin na itaas natin yung kalidad ng nutrition. Kung nervyoso at nervyosa tayo, madali tayong mamroblema. Malaki ang bagay na nagagawa ng tamang nutrition kasi napapatatag nito yung ating body parts that are commonly affected ng ating mga emotional stress. Mapapatatag lalo yun.
2: Yun.
3: Kaya kung mataas ng problema mo, hindi ka pa nagsusupplement, hindi ka pa kumakain ng masasarap, hindi masasarap, maliktad, masusustansya. Kasi gusto mo lagi masarap. Kasi pag masarap talaga, masarap na masarap, talagang questionable yun. O, kadalasan yan, loaded ng mga hindi maganda. O, kaya pwede tayo talagang lalala yung sakit. Punta na sa mga Yes to Health Clinic kasi mayroon kayong pwede makausap na pwede nyong hingan ng opinion pagdating sa inyong health condition, yung ating mga Yes to Health Wellness Clinic.
2: Sa mga ano dyan ha, mga emotionally stressed, isang tip, Doc, na pwede natin maibigay, take kayo ng ano, Santong Plus Coffee Mix. At yung premium D3 coffee mix natin, mga kaibigan. Alam nyo ba na ang pag-take ng mga healthy coffee ay nakakapagpa-relax ng atin pong emotional state, mga kaibigan. Ano? Kasi every time na nakaka-take ka ng mga ano, mga nakakapagpa-relax katulad ng mga ito, at nakakapag-induce din ito ng production ng mga happy hormones sa ating pangatawan. Every time na meron tayong nagagawa or meron tayong mga nakakain na nakakapag-trigger ng production ng happy hormones sa katawan natin, kumbaga na babalanse, Doc,
3: yung mga stressors. Sa mga pag-aaral, yung coffee daw, or tea, kung hindi kami hindi sa coffee, tea. Limbawa, ano ka, pagod ka or bad mood ka. Pag somebody gave you coffee or tea, lalo gusto mo siya, ano, nare-relax ka, automatically nare-relax ka. Eh, pag ininom mo pa yun, yung mga component pa noon na talaga namang proven pagdating sa benepisyo, ano, eh talagang magiging ma-uplift lalo yung mood and also yung health condition natin.
2: So, yan ha, mga kaibigan natin, ano, pagka laging stress, nako, higop agad ng atin pong Santong Plus Coffee Mix at yung atin pong Premium D3 Coffee Mix. Pwede rin sa mga mahilig uminom ng tea, yung atin pong Santong Gold Herbal Tea, mga kaibigan, ano? Mabawasan na yung stress natin emotionally or physically stress, eh makakapagbigay pa ito ng benepisyo sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? At marami pa ang maiudulot nito, ano, na kagandahan sa atin pong pangangatawan. Kaya huwag kalimutan, ha, ang ating pong mga healthy friendly coffee, mabibili niya sa pinakamalapit na butika diyan sa inyo pong mga lugar. May nagpahabol, Doc, ng katanungan. Doc, ano po ba ang bawal na pagkain sa may psoriasis? Salamat po.
3: Ang psoriasis ay autoimmune disorder. Ibig sabihin, ang kalaban ninyo, immune system mismo ninyo, ano. So, kailangan mo ng antioxidant, okay? To protect yung part ng katawan na apektado, yan yung ating skin. Kasi pag psoriasis patient ka, talagang parang nangangaliskis ka yung balat mo eh. Namamatay ng mas mabilis yung skin natin. So, kailangan natin ng high dose of vitamin C, at least 3 capsules a day, 1,500 caps, milligram per day. Yung mga collagen, kailangan yan. At kailangan din natin ng mga pagkaing mataas yung immunomodulatory property, katulad ng mga mushroom, yung mataas ang chlorophyll content, yung malunggay, yung saluyot, yung sili, yung pepper o yung sili, yung bell peppers or any other peppers, nakakatulong yon. At kailangan mag-detox ka rin. Kasi alam mo kung bakit? Ang common reason why ang immune system natin nababaliw, hindi niya ma-differentiate yung part ng katawan at hindi, apektado kasi ng ano, ng environment ng ating katawan. Kapag highly toxic, acidic ang katawan natin, mataas ang chance natin to develop problem in our immune system. Kaya ang isa sa the best na gawin, cleansing talaga. Sunod na lang yung mga ipapahid mo sa balat, yung mga protection para hindi mabilis yung pagkasira. So, kailangan ang focus mo is maging healthy talaga yung action ng immune system natin.
2: Hindi kasi yan nadadala, Doc. Hindi yan nadadala sa mga ano lang, superficial na pangpahid-pahid, mga kaibigan, ano. Mas mainam o mas mabilis yung recovery pagka yung deep inside, yung lilinisin natin or pagtutuunan natin ng pansin, mga kaibigan, ano. Mas mabilis na makarecover kayo sa ganitong uri po ng karamdaman. Pero pagpahid-pahid lang, nako, maano lang, kumbaga parang mabigyan lang ng relief, ano, yung maaaring discomfort sa inyo pong skin, mga kaibigan, pero pabalik-balik pa rin yung ganito pong karamdaman or ganito pong problema, ano. So, mas maganda, makabisita sa clinic natin para mabigyan ka ng detox program po natin and other program na ibibigay sa iyo doon, especially yung modification of your diet para mabilis makarecover, ano, sa ganito pong problema at hindi na magdulot pa ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan. Parang, Doc, naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating pong mga tigapakinig.
3: Pasalamatan lang natin yung ating mga listeners, ano, na regular na nakatutok araw-araw sa ating palatuntunan. At abangan po tayo, ha, yung ating sa Batangas City. Naalala ko, abangan nyo po kami dyan. Malapit na magbukas yung Yes to Health Wellness Clinic dyan po sa Batangas City. At tayo po ay makapagbibigay na naman ng mga serbisyo pagdating sa natural healing sa ating pong lugar dyan. Okay, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nawa po ay sumainyo mabuting kalusugan at magandang hapon po sa inyo lahat.
2: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa mga kababayan po natin na lagi po nakantabay at lagi pong sumusubaybay sa ating pong mga programa. dito sa ating pong mga himpilan hanggang sa mga susunod na kabanata ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Makarinigan po tayo, mga kababayan. Ito po yung likod, Sir Michelle Hinas, ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay, punta ang dalangin ang Panginoon nawa na magpagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa ating pong lahat.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Zentom Plus Go.
1: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Zentom Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zentom Plus Gold. At kusab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod nini, kaadaadlaw, hindi na akong ginagamit ining Zentom Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zentom Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zentom Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Zentom Plus

0: ang ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Nagkapalit yung gas.
0: Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel. Nabay ako.
0: Para makasure yun dapat naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
0: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong makapitin. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nagkatabang si mong balatian?
1: Bili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagay ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh,

0: sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santon,
2: vitamin C.
3: Vitamin C. Vitamin C. Mag-santon, vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ah, Mama, tinuod ba na mga ang first love never die?
5: Oh, tinuod na. Kanabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kanahan. Ayaw!
0: Ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, tengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:05 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Naimuot ko kay Nakotin di ako. But anyways, kay naka Santone Vitamin C, mga katropa, addicted. Ayaw mo na kung mag-play pa siya huwag ka itong music. Anyways, yes mga katropa, ang ato ang Santone Vitamin C adunay syagol nga makatabang sa inyong panglawas. Well, again, I've always been saying this, nga importante ang vitamin C sa hisgutan ng panglawas. Tingnan mo naman itingog ni ako mga sounds effect. Pati akong sounds effect, di na mo gana. Di na siya mo cooperate with me. Tungod kay katropa ang Santone Vitamin C adunay orange. Nga sagol ni ini nga makahatag sa inyo ha og pampaligon sa inyong bukog og ngipa. So okay ba og ginatawag nila nga capital o kanang catalyst of all vitamins ang Santone Vitamin C. Tungod ka tropa nga ang produkto nga Santone Vitamin C aduna po'y ginatawag tong oranges, dili lang po'y pagapig tungod kay aduna po'y na yung mangustin nga ginatawag na tong queen of all fruits ka tropa. Asa mo kita vitamin C nga na ay sa mangustin. First time po'y na ako nakadungog. Nilagyan ko po'y sa ato ang produktong Santone nga Osaka alkaline base po'y ka tropa. Kung ako, if I were you, if I'm looking for the right partner on my daily routine, especially when it comes to my daily struggles in life, di gito malikayan niya kung maluya ta physically, it would affect to our responsibility. Muna nga, paninduton o pabaskugon pag ganyan niyo inyong panglawas. Pinaagi sa ato ang produktong Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C katropa. Kaya itong produkto palit sa mga butika nationwide o sa ito ang physical store nga naliubos atong istasyon sa Z Plus sa building and open ta from Monday to Sunday except Saturday. Nagapahigayon po tawag free consultation every Sunday 9 to 5 p.m. katropa. Kaban si Doc Bernie and of course ang mga staff sa ubos sila Ma'am Lai, Ma'am Wella o si Sir John Ray. Nga mo abi-abi sa inyo ha o mo entertain sa inyong mga kinahanglanon. Unsa may gidugay-dugay ka tropa? Huwaton pa ba nga magluya? Health is wealth, prevention is better than cure. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, X-rated na.
9: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
10: Babae ka, basig ma-rape ka.
11: Basta naman.
12: Even though it's been so long.
9: Bahin sa gugma. Ako gilingon kay kunin.
10: Promise. Ako po, gimingaw na nimo.
9: Kasakit.
10: Diba, give up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
9: Adlaw, mupahilak ka nimo. O mupakatawa.
13: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
9: Sa programang X-Rated.
10: Ayaw! yun, ha?
5: X-rated.
10: Oh, niya, ganon.

0: FM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
0: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3. Ang bago.
4: Si I.C. Alvin, biker nga skig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipon o nasubawa.
3: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si John Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:29 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo ng Windsor Color Wine 2026. Yes, katropa, if you are one of those who wanted to go and participate running, I would suggest na you participate this coming July 18, 2026. So get ready, Cebu, and the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting 3 a.m. and onwards at Cité de Marie. And choose your challenge from 6K to 12K to 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17 MacBook Nail laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, four JBL Go 4 speakers, and four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now and visit the registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, you can message them on Facebook, Windsor. And you can visit also their website, windsor.ph. Don't miss the fun, the color, and a chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win, mga katropa.

0: the 2026 graduate.
1: Ayan! Para pa graduation. Bakit ganun yung choices natin today? Hello po, magandang Chinita! Ayan! Alam ko naman. Alam ko naman ang iba dyan, medyo antok na antok din. Ang iba din, medyo ano na, uwing-uwi na. Ang iba, iba-iba din. Depende sa mood. But ang importante, nakapaniod to. That's the question. Kung naniod to ba ang tanan? Problema na ako din hino kay unya na lang wad. Ay, kasi kagawad. Oh, unya na sa daha. Nainaya lang ko diri wad din. Nainaya ko anong mga request ni mo. Ay, ma. At di pa ganito kadali, sundan na tanya request niya diri nga Paula Cold. I don't want to wait. Bakit tayo maghintay? Dapat maghintay ka dahil wala kang choice, kagawad Christian. Kanang mag-ano. Para kang ano. Ina-ano ka ba? Okay, salamat sa pagpaminaw, kagawad Christian naman. Grabe naman yung kagawad sa kuan o isagbayan. Kado na eh. Negosyo. Nga kananan kilid sa... Saan ni Polinaria? Ay, gusto ni Juan. Kita wala na kayo i-play niya taon-taon wada ha. Wat-wat lang kay kuan nakapila ang kuan dun. Nakabanga nag-atang. Kisgutan ang gugma na puntahan niya. Ayaw mo ang kuan ha. Ayaw mo og kaguol. Kay gugma na po na nga itong hisgutan karon ron na makaingon jud mo ay pwede ko ma-request Sir Jairo nga i-apilog live sa ko ang Facebook page. Oo, okay. Madilit magod siya pagkahuman. Dungo baka ko ani niya. Hello, Sir Jairo. Pwede ko ma-request. Pwede ma-live appeal sa ako ang Facebook page. Apilog live sa akong Facebook page. Magnawa siguro or ako lang ba ang may problema? Oh, na di ay. So, kung ano po nirin dali, na kayo siya masuko. Basta siya. Lupig pa niya akong batasan. Ayan. Uy, shoutout ni kay Riniel Medalia. Riniel, niya na rabat din si Kuan o si Jordan Lipasana nga. Kaya, gwapo daw ka. Wala ka kabalo, Jordan. Yan ka na siya. Gwapo po dang ipangita. Hindi niyo lang alam. Good afternoon po, DJ Reyna. Hello po, good afternoon. Popot pa'y kan reserva na minaw na ka. Na minaw, sige, ganig pa-request na rin, Popot. Kakapoy. Adli pa ko ba? Request na siya. Grabe naman sa'yo. Hi, crush Reyna Chinita. I hope makatawag na ko, Roy. I-comment palihog, crush, in yung number nga makontak kay mo tawag ko, crush. Mr. Loverboy. O, panaminaw ka ron, Loverboy. Paminawa sa, please. 0995-994-6868. 0928-7508-727. Wala na minaw. Kuan ako na di ako kanang kuan mo kanang kuan god ni kuan nga mga kuan niya sa mga kuan. Ano ang kuan ba? Murag yung paningkamot din ha og kanang rewind. Oh, nara na din ha ako nang giyaw-iyaw. Opo ko'y time nga maka-comment kay kanang akong kamot daghang ginaopirit diri oh. Hello sa imuha, Javette Arisgado. Good morning. Good morning. Good afternoon. Magpagpaminaw sa imuha di. Gae ko sa inyong smart. 0928-7508-727. 099899. Okay. Moto siya. Ay, makuha na. Huwag ko ni adlib para makuha ni mong numero. Para gito sa imuha gyud din ana jud ko ka dedicated. Chika kaayo. Ako ra gud. Ayaw. Wala man an. Oh, I can't see kagawad kay kanang naglibat-libat ba kumata diri kay.
2: Ayaw.
1: Nagkuan siya in pa-request na sad siya niya. Akong mata din naglibat-libat kay ano na pa-request naman sad siya. Ana ba? I can't see ka di ba may balaan kung naglibat-libat akong mata diri. Kay dala ko man dala minalita man niya ko. Kay namino ra makasarad. May sa di si kagawad Christian oi kay murag tagaud to man as gawas. Tagaud to man ga drive og kuan. Tagaud to ga drive og sakyanan. Lain pong tao. LDR Manisia, dili pwedeng tao. Sayop. Anyway. Wait lang, babe. Before tamong kuan sa tong advertise, be chikahan tamo sa tong X-rated. At ang X-rated drama. Oo. Sa mga hindi nyo pa alam, ano na namang chika today? Well, depende mo na sa mood dili sa tong mga letter sender. O, atong letter sender din hi. Babae na pud ni. O, atong letter sender bahin ni sa iyang gugma. Uy, sige na ta gugma ni adlo-adlo na lang juko ani magatubang. Pwede talikda na pud. Unsa may buhaton nimo kung biyaan ka sa imong tao o sa tao nga imong gigugma. Apan kung panahon na nga ikaw na ka-move on, mobalik siya. Balikan pa ba nimo o dili na? Oh, depende DJ. O mo nang topic na to today. Wala yung murag flow sa istorya ani atong letter sender mo nang gusto niyo may bawaan yun. Unsa ba siya nahitabo ang letter sender? Diyan niya may balaan taon-taon ha.

0: gibasa ba? Gibasa na ko daan ang letter. Ano ko? Ah, okay. Tama, GDI. Maglibog GDI siya. Oo. Swerte ka ni mga tao nga maglibog ka kung kinsa ilang pilion. Maglibog kung sa kadaghan sa ilang pilion nun. Kaya kami aning, ako aning way mapilian. Sa naman ni, ako aning walay choice. Muna makaingaw ka, ano ang gagawin? Tropa, ano sa tagag panahon ng oras? Ito pipila ka mga pahinom, dumabalik tataw-taw sa programang X-Rated. Ayun, listen yung mga radyo o pabilin sa pagpaminaw. Kaya mag-uban-ubantahan ito alas 3 sa kahaponan. Di lang gapon. Kaya nga mag-uwi. Sa 80.3 XFM, Cebu, katropa mo. Exciting.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Iriklorin niya. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Coffee

0: ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime Osakari, retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto.

0: Pag supplement from
1: gihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 2:05 in the afternoon. Ang oras, hatod sa inyo sa produkto sa Yes to Health, Santhon Plus Coffee Mix. Choose the right coffee on your daily coffee game, katropa, and do not step on something that would ruin your health. Doon yung mga kape nga dili para sa atong lawas, katropa. That makes our body more weaker and more unable to produce or to be a productive sa isa kaadlaw. Munang choose the right one, again, the right coffee will always give you the benefits that you always need. Santhon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butuin sa inyong kinatawa. Mas sobra ka dukiro. Putlon ko ni Agmat. Tagayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

0: So gusto sa may pametasan. May labot ng mga why batasan. May hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated sa Lengleng Dapit sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mabot din yung pagsibiyahan ni ining inyo ang programa DJ sa may XFM Tacloban. Hili ko sure ay not moms. Pero wala may Tacloban. XFM Gihungan. XFM Kanlaon. XFM Jensen Davao Tago Mati. O bisan asa pang dapit diya sa Davao Region na abtanin niya ito ang pagsaba-saba sa kahanginan ng adlaw Biyernes. TGIF. Palihog na rin kong apilog shoutout sa XFM Bukidnon. And of course, diya sa may San Francisco. Kung suwat tampong ang ipada o ipada din hindi ng programa. Bahin kinis o sa kaagi o istorya sa gugma. Sa o sa kababayan nga taga Turil, Davao. At wala siyang itako sa pangalang Erica. 20 anyos. Yang sugilanon. Mahitungon sa duha kalalaki nga haduol kaniya sa iyang kasing-kasing. Pero hindi na ito nangindungag o saysay, kaya pila na may dagang sa storya, kaya di ko naman makanta. Atong sugdain. O atong hatagan. Kining iyang sulat sugilanon. Nga titulo. Siya? Siya. But lang yun. Walang paminawa.
1: Maglago jud ko nimo ay.
2: Ano naman, sir?
1: Mauna-unahon kay kaoy.
2: Mauna-unahon ba, we?
1: Kay nga, no. Isa imong gibuhat nga nag-regards ka sa imong crush. Unya, siya pagid mismo ang imong gisultian. Unsa man na? Dili din na una-unahon?
2: Tanika, ikaw pa. Sakay lang gud sa panahon.
1: Imo gani ng permamintihon, no? Na, di na jud ko makikamiga nimo.
2: Aw, nara na nimo. Kundi ka makadawat na ako, ngayon ana gyud ko. Aw, sa unta man. Basta kay mauna gyud ni ako. Ingon ani ko.
3: Kumusta naman ang imong pagtuon, Erica?
2: Okay ra pa. No problem.
3: Mantay bitaw ha? Ano imong no problem, no problem? O niya? Masigunsa lang yan ha?
2: Ayaw lagi ka pala ka pa. Wa ko magbinuang sa kong pagtuon. Wa pa.
4: Kayo iyab do, Erica?
2: Wa pagitaw, Mel Jun.
4: Mau ba?
2: Pero, kung manguyab ka na ako, awsog tunti ka.
4: Ha? Sure ka?
2: O, lagi.
4: Oh, I love you.
2: I love you too.

0: adura ka sa yun?
1: Oh, gusto dit ko yan.
0: Ambot lang, yun yung babayhana ka.
1: Abi kay ganahan man kaniya. Mong ningon ka, anak. Hoy, babay. Ako ang gidool, ako ang gipanguyaban. Pang magtangan na ka ng imong crush niya, kay kailangan siya nanguyab na ako, okay?
0: Erica!
1: Support na lang, God. Amiga man bitaw ta?

0: Carl Jun, seryoso ka sa itong relasyon?
1: Erica, kung seryoso ka sa itong relasyon, magseryoso sab ko.
0: Mel Jun.
1: Unsa man, seryoso ka?
0: Oo, seryoso ko.
1: Seryosohon na ito niya itong relasyon.
0: Kotob sa ko mahimo day. Di gud na konsultihan ang akong mga ginikanan nga misod na kugyab-uyab. Kay na, papakyan yun siguro ko.
2: Patay git ka.
0: Maunang ikaw, ayaw gud og saba-saba nila ni mama og ni papa.
2: Bisag ingon anak ka, pero mulaban gihapon ko ni mooy, maong makalaong ka nga di ko mo piyait.
3: Erica, tinuod ba ni ako na dunggan? Nga nag-uyap-uyap ka na?
0: Ha? Kinsa may nagsulti ni mo, anak ma?
3: Sulti ko ha, Erica. Ayaw ko ba kaki?
0: Wala, gi ma. Nagtarong ako sa kong pagtuon. Huwag ako mag-uyap-uyap.

0: Ninduta ka sa kun. Kami gyud ang magkadayon ni Meljun sa maabot sa.
1: Hilom Erika, uy. Ikaw no? Bata pagani ka. Ang makadayon na ka nang naasa imo.

0: Erickson.
1: Mahal ko ikaw, Erica.
0: Mahal ko isang ikaw, Erickson.

0: tabo ninyo ni Meljon? Oh, amawa ni mo eh. Gihatang landayon ni Wang imo pagkababae niya.
1: Mahal man ako si Meljon. Mangwa ko magmahay nga gitugyan ako ang akong pagkababae niya.
0: Erika! Erika!

0: Happy anniversary.
1: Happy anniversary, Sir Melchon.
0: Sabi na mo, paspas kayo ang pagdagan sa panahon, sa 1 year na ang atong relasyon.
1: Oh, Melchon. O, maghinaot ko nga magdugay pa ang atong relasyon.

0: Pansa? Mularga ka sa Manila?
1: Oh. Palagahan ko ni Mama dito. Pero, di man ko magdugay. Mga lima kabuwan ako dito. Mabalik ako dayon. Oh. Nga lumahilak bang ka? Mabalik pa man ko.
0: Kuan ba? Basig magita ka dito lain.
1: Erika, di na may tabo. Oh, basit ikaw inoon. Basit ilisan ko ni mo.
0: Di ka na mahitabo, Miljun, oy. Dili.

0: Nag-ulom naman lagi kabuhan si Mel dyan sa Manila. Huwag mo lagi nimi uli.
1: Abutan din ikaw eh.
0: Ay, gugma. Paabutan ka din mo? Balag unsa ka dugay?

0: ne. Migawas ra gyud ang kamatuoran. Nagsigi kapag dinay-dinay, huwa ka mag-uyab-uyab. Pero unsa man nerot, ha?
1: Gibuang lang minimo si mama nimo, Erica.
2: Basilyo ako ninyo, ma'am. Pero mandog lang kung mabutokan ninyo sa tinuod.
0: Ambot, tagyo nimong anak ka.
1: Unya karon. Gisakitan ka na.
2: Masama akong buwaton, anima.

0: magbalik ta, Erica.
1: Randy.
0: Ayun na paabot na pangimuya mo. Uwan na to.
1: Randy.
0: Di na to mabalik. Dinilisod ang pagsumpay sa naputol na to relasyon. Tungki, uwan mo tayo problema sa atong pagbuwag. Mga ato ning uliun.
1: Sorry, Randy. Pero magpaabot ko ni... Pero magpaabot ko ni Milchon. Magpaabot ko niya.
0: Ay, ikaw. Basta kay... Niyara ko karunay si Makilid, ha? Andam na kong Tagalog.

0: Lumad.
1: Baka kun siya. Baka kun siya.
0: Hindi na lang kita siya mabalik. Ay, hindi siya pabuta. Magbalik ka.

0: Salamat nga gidawat ko ni mo ubalik. O gaya-tangil ko ni mo blaing luna sa iyong kasing-kasing.
1: Randy.
0: Hinat pa kong tanga. Kita ginang magkadayan ng tusang-tod.
1: Randy. Unsa? Mibalik si Miljun?
2: Oh.
1: Unsa? Unsa ang manini mo? Nga uyab naman mo si Randy.
2: Danica? Pinako o day ka na mabalik.
0: Isaad ko ni mo, mabalik, di ba?
2: Miljun.
0: Sorry na kagkaayo. Doon na lang kayo naitabo na ko nga. Maong, wadayin ko makabalik. Paminaw, isultin ako ni mong tanan. Paminaw ako.
3: Hindi akong problema karon, DJ. Naglibog ko kung unsa man ang akong buhaton. O kinsa man ang akong hiliwan. Nahigugman ako pagbalik ni Randy. Pero unsaon man inako nga, nahigugma man sab ko ni Miljun. Og dugay ra kong nangandoy nga mabalik siya. Kung kamo ang naa sa akong sitwasyon, kinsa man ang inyong pilion. Angay ba na akong tuhuan si Miljun nga dugay na nga? Nga dugay ni balik? Kay matod pa niya, nasakit ang iyang uyuan. Ngayang giistaran dito sa Manila. Naglibog ko, ani karon kung unsa man ang akong pilion. Si Miljun o si Randy? Hangtod karon, wala pa ko kahibaw. Wala pa kahibaw si Miljun. Uyab sabi ni Randy. Kay paasinyag, mobiha siya. Palihog tambagi ko, DJ RC. Palihog lamdagi ko sa akong ikalibgan karon.

Hinaot untat nga. Dili na ko sila mapasakitan. Hinaot nga na ako'y solusyon sa akong problema. Kung mahimo lang, DJ, duha nga akong kasing-kasing. Ako si Erica, huwag din nilang kuto mga kong X-rated story.

0: nanay. Dalawa ang puso ko, hindi na sana malibog pa. Actually, may resolution na ako doon. Pero delete naman kuna una kay naman tay mga katropa nga anda mo tambag para sa imo Erica. So let's see kung unsa ilang chika. Open na nga tong linya para sa ato ang mga caller. 0995-994-6868. 0928-5508-727. Gamay na lang oras, so I think up until 40, 2:40 kumudawa to call. So you have to call, onsa? Onsa ni siya? Ano yun? Kasi problema niya akong technician, eh. Chat-chat lang ta, Jai. Ah, okay. Hello, DJ RC.
1: Yeah.
0: Yes. Hindi sa gwapo
1: pang person.
0: That is true.
1: Ingaw
0: na yes, wala ta ugma. Magpahuway sa tagamay. Eh, kay kapoy biya po dahi. Actually, pahuway ako sa radyo ugma, pero sa laing butang wala.
1: Pero sa laing butang, sabi mo pahuway.
0: Yes, kay walang tulugay para magkapera.
1: Diba?
0: Oh, anyway, dinan ako di gayon kay Lastos Krantantay 4 naman, Miss M. Unsa may, dali na solbaro niyang problema, no? Paminaw ni mo. Or ako lang huna-huna ni ka, wala mo ko siya sitwasyon.
1: Sa ako alam, kung ako, sa ako lang ana, ato po atong unang nakabuak sa kong pakwan.
0: Ah, okay.
1: Okay, nato man niya. Mahimok man ang away nila katong ikaduha, katong
0: si Randy. Si Randy, oh.
1: Pangilabot niya, di naman virgin. So, di ko ang akong piliyon atong piljan.
0: So, ang basihan, itong kisay nakabugha?
1: Kung siya ay nakabugha niya, lahat pa man giya po niya, ayaw po da nang kanang magpuan kagduha. Uy, pakpikasan ba itong kaana?
0: Oh, ayaw na pagduha-duha, day. Share-share lang daw ta.
1: Nga, seryoso man tag katong first ni mo nga uya, binibalik magit siya para ni mo. So, baliki sa siya.
0: Ah.
1: Yung may una nakakuha ni mo.
0: Baliki daw, day, kay mo man day una nakakuha ni mo, day.
1: Nga, lahat pa man po ni mo siya. Para nako lang na, ha? Amot lang ka sa uban.
0: Oo, kada day kung... Actually, kung di lang ka maging selfish, Erica, no? Masulbad yun siya, like... It's not that. Dito para sa kuha, dali na kayo nasulbaron. Kung kisay bukat sa'yo mong
1: kasulbasi. Dali naman busulbaron. Kaso lang, nangita lang siya advice kay. Hindi mo nga ilang pamanggutaon niya.
0: Ay, noon. 23? Sayang edad. 23.
1: Wala pa ni Kwan ba? Wala pa siguro ganun ni Waikan on.
0: 20. Oo, 20. Ang
1: pero sa unang panahon, pwede naman magminyo ang mga kisi edad. Pero karon kay
0: yes,
1: influence sa gadget ang mga kabatanunan.
0: Hmm.
1: Yeah. Basta, mawala to sa ako. Anong kabahin?
0: Yes, alright.
1: Ang unang nakabuak sa pakwan, may akuan niya. Lapa man niya. Ibalik ba yung agyot niya?
0: Singla to nakabuak ni mo, day.
1: Ha?
0: Ano, ako inong baka singla ang unang nakabuak ni mo.
1: Kaya ginakong unang pili, oh.
0: Ayaw gitong dili ni buak, no?
1: Ako alam sa na, amot lang ka sa uban, pero para nako lang.
0: Mm-hmm.
1: Mara to ako, ha?
0: Thank you, Miss M. Ayan, salamat, Miss M. Naminaw ka, day ko. Ano,
1: ay lang ko ni Gino Gabriel, ang tao nga kong di kamingawan of Mrs. Emily Flores Mayong
0: yes.
1: Hapon.
0: Yes, mayang pagpaminaw sa ilaha po. Thank you so much, Miss M. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Ayan. Ala, grabe.
2: Exciting!
0: Abi na kung ako'y mapindot sa katong ah, siya naman na inautomatic. Volunteer. Ano, volunteer lang yun. Best in volunteer man akong kumari. Ayan. Sige, open nga po itong linya ha. 0928-5508-727. Hayag yung mga computer diri ay mutuan na akong astigmatisan. Tukar na lang din siya pair. Anyways, ayan. Hello DJ, lahi-lahi gid na siya og pwedeng mahimong desisyon. It depends daw. Okay. It depends gid na siya gyud. It depends. Dobe, tantaw na to be. Napani siya. Okay. Hello po, listening. And Kuya Noel, salamat sa mga naminaw sa X-Rated Drama. Ilabi na ni mo DJ Chinita. Gikan kay Kuya Noel. Si Kuya Noel, isa niya sa mga dramaturgo na to sa tong drama. Hello po, DJ Chinita. Pa-shoutout diri sa Toyota Mabolo. Sipa kaayo ka diri. Amping always from Junso Kwahe. Salamat. O, sige na ba kung agi-agi din ha? Oo. O, say, mag-walking may ko din ha? Hapon or what? Napamunaminaw pa mo diha. Shout out kay Kuan. Kalimot mo ko sa iya pangalan. Shout out kay Shano Bayarkal. Hello po, good afternoon. Pasharot ko sa Bayarkal family from Minolas, Barili. O, marag uyuan man ni DJ Brian. Jovet Arisgado, may pagpaminaw sa inyo ha. Salamat. Ayan, sa mga listener nato diri sa Facebook Live, tambagi sa dinyo tong letter sender. Eh, araw po na siya mabakrid ba? Oh, araw na siya kuan. Na siya mabalik-balikan. Hello, Chongs Katipay. Are we live? Are we? Kagwapa ni Erica, lami pa og problema. Og sa asa ka malipay, dito ka. Ihatag na lang ng isa. Bitaw. Mm-mm. Ano man sad na. Oh, while biyahe, madasbag taan ni sala ni DJ RC. Grabe naman po, no, eh. Yaw daw, huwag kita pula naman kita dito. Yaw, oh, kaga na. Manakita ko pang ang tinabi. Sala pa na ako. Napay pina-request. Baliki DJ, patilawag gihapon kay mubo ra ang kinabuhi. Libog in Tagalog. Libog in Bisaya, confused. Pero ang libog in Tagalog, wa nasud na. Mayon hapon DJ, Doc JJ og DJ Guapa, ni delicate ko chat nimo kay mingaw ko. Nimo og always ni exciting diri sa Andros. Hello. Ang number 0928-0855-727. Tama ba ko? 0928-55. Basahon akong tarong bigay kasi masipiat na sa ikod din ni Moray. Moray hinungdan. Of course, we're gonna check the ano. Tawagan ni the right number. Hayaan niyo akong hanapin siya. Uy, nako. Ayan, 0928-55-08-727. Muna nga number ha. 0928-55-08-727. Ayan. Ayun. Hello DJ, kana yung problema ba? Sa kadaghan pwede niyang piliun nga problema, kana gyud ang iyang napilian, pwede man ta siya maproblema sa laing butang anong kana gyud. Ay, ako kabalo. Oh, hello, mayong hapon. Hello?
2: Hello?
0: Yes, sa putol. Oo, anong putol-putol man eh? May hapon.
2: May hapon, DJ. Si Chomsik.
0: Ay, saoy.
2: Si Chomsik.
0: Chong Katipay?
2: Yes, I'm...
0: Grabe naman kayo. Grabe naman kayo hanggang dito. Huwag mong sabihin, may a-advise ka. Dapat may ma-advise ka sa letter sender natin. Ano ba, Chong?
2: Yes, yes. Well, actually, regarding about sa yan situation, oh, talagang jikay na pa.
0: Actually, ako ganun, ganun, ilan ta magbuot kay yamang kinabuhi. O, ito, saon man na.
2: You know, na kagaling yung situation niya, dito siya buhay. Pero, di na yung ito, mag-senal ko siya, no? Ito. Ang priority niya, kung kita mas bukat, yun.
0: True.
2: Basically, yung na-test, hindi mo ang tao to ups and downs din mo. Ito niya na alia.
0: Ito ni Uban yun niya ba? Wa siya gibiyaan. Yes. Ano ba?
2: Yes.
0: Diba?
2: Kung ginsagin yung test to ups and downs niya, kung kinsay na asya yung mood, Mauro yun na. Mauro yun akong hand.
0: Ay, ay. O ka ba lubo nga? May pwede ka mo advice chong ay.
2: Actually, kailangan siya ko mag-DJ nun.
0: Ay, ka na. Oo. So, best and advice, yung kapulihik sa kudiri os.
2: Pulihan niya kayo.
0: Pulihin na sa kudiri os. Ay, ay. Thank you so much. Uy, salamat sa pagtawag. Ma-appreciate na ko ni.
2: Thank you. Wala si Kari to.
0: Kaya yun, kapag yung
2: mag-chat na sa'yo. Hmm, kaya
0: na. Laban lang. Itatawin siya ng movie, gaya. Gabi. Yeah, kumusta? Ha? Kumusta ba ng movie?
2: Gabi, nindot kayo. Nagtutumbuhan, bakla na-tumba.
0: Yeah, ako eh. Aw, salamat. Salamat in tawon.
2: Ito acting dito.
0: Oo. Pero ba kung acting dito, ay, walang may choice. Ay, wala na choice, Chong. Oh, thank you so much. Salamat ka, Ayo. For more movie pa for us. Oh, atangin ninyo ako mga buhaton pa nga project. Bida-bida ba yan? Thank you, Kayo Chong. Chong, katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
0: That was Chong. Oh, actually, isa na sa ako mga kuwain din hi, mga nag-guest lyrics sa programang Tatak Lokal. Thank you, Kaayo Chong, for showing up. Maka-appreciate mo sa tagmang inani, we. Ayan. Anyways, mga katropa, napa't isa ka-color? Wala na, imong ikutluan mo. Nakasuod siya, wala. Agipalong niya. Ah. Ah, sige. Mark, naa sa pikas din niya. Madungi ako. Hello! Kuwing taro niya. Hello? Hello? Ano ba? Hello? Hey. Hey. How are you? What's up? Madungi na ako. Akong background. Ay, naminaw ka na. Ito ay may hapon. Kasi sa mani.
4: Asa ko ano si Mr. Loverboy.
0: Ha?
4: Mr. Loverboy.
0: Uy, Loverboy. So, liver lover. Boy. Ay, yes, Loverboy.
4: Yung number na, kuha na ako.
0: Okay na. Sige, tambagin na itong letter sender na yun.
4: Dito, kuha na akong ikatambag nung kanang kuha na tinuagit kung kinsa ginagamang ibog man yung nilang doha kay mama nagingon sa Biblia nga unang Korinto 13:7 nga ang gugma dili mangira siya ang kaning kalipay. So sa iyo naman na dili ka dapat maglibog. Tagaig tayo mong kabalingon nga makahuna-huna at yung pray to God then mas I agree to Miss M na mas may siguro nga ato kasi mong first love kay mamagita mong higugma. Bisan pa nimo, bisan pa to yung higugma si Richard, pero dapat mag-be honest lang po kasi mong kaulingan kay mamanigay ngayon nga aron respeto ko sa mga tao, respeto ko na yung kaulingan. To be honest nga to ni Richard.
0: To be honest.
4: Na pili ato si Marjorie nga tinulogin mong gimahal sa mga tay nakapos ganyan.
0: Kanya. Okay. Nakapos guys sa.
4: Salamat guys.
0: Ayan. Nakapos guys sa dapat pusgaguyin.
4: Salamat guys.
0: Ayan. Thank you kaayo. Thank you kaayo. Lover boy. All the way. Asa tagasin si lover boy? Nawa naman?
4: From Dumanhog, Cebu.
0: Dumanhog, Cebu. Ayan. All the way from Dumanhog. Salamat. Unsa gyud naa sa Dumanhog? Lami ang?
4: Lami ang.
0: Ang color?
3: Ayaw!
0: Tarong ko eh. Boy!
4: Alam niya ang kwan. Alam niya ang tanang palito na
3: ayaw!
0: Sige! Sige, makalaan ko niya o ka ng dumanong. Magpaihaw kong bisaya nga manok, anak. Sige, po. Thank you, kaayo, lover boy, all the way from Dumanhog, Cebu. And close, yes. Katropa mo,
3: exciting!
0: Exciting! Naghandaan talaga. talaga nila na ano, pinagandaan talaga nila na mag-ganon-ganon kasi effort na sila. I-close na to atong linya mga katropa. Tulo ka minuto na lang una mo tungtong alas kwa alas 12:50. And yes, katropa, yes for you, Day Erica. Choose who's the most kuan, most lamang sa imong kasing-kasing nga paminaw nimo, adila paminaw, magsugod jud ka sa imong heart. Your heart know actually what you want and who you want. Dili na kinahanglan nga malibog ka. It's just nalibog ka because you are somehow feeling, natay batasan sa tao mangod nga, we felt like the urge of taking everything because we scared of losing things. Magmahay ka. But at the end of the day, dili kinahanglan magmahay kung nakay pilyon o sa... magmahay ka kung ikaw dalo-dalo sirok-sirok sa Ilongga pa na, Ilonggo pa na, sungak-sungakan. Oo, munang amo ta na yung pag ano lang, pag isa lang kita na. Oo, idya-idya mo sina. Ana ba? Oo, para okay ra gyud. Okay ra. Oo, dili kay na mag-tanan na lang imo. Munang galibo ka kin, hadlok mag-ug kag mahutdan. Sakit ni istorya ni pero yes. Hadlok mag-ug kag what if sayangan ka ni kuan, sayang ka. No. Pag inanay mong mindset, but pa sa butula ka na higugma na nila. You are just choosing them because it gives you availability. And, of course, ang imong una-una nga, na, dihan mo nakuha ang imong relevance. So, sorry to tell you, ha, pero that's how I see you. Mo nang sorry na lang daan. Nagmanambok tang duha. Isa pag maingon ka o kinsa man gid sa ilang duha. Walay close. O kinsa man gyud mas bugat sa ilang duha. Pungan pa ang gugma dili gyud ang gana. Mo nang I don't know ha. Mo nang ako lang maingon sa imo ha, Day Erica. Choose whoever you are. Choose who wants your heart wants. Ano niya? Choose who wants you are. Saba! Basta pili atong para sa mo kasi kasing. Kapoy ba ni mag-English, uy. Ano? Sa mo na tayo, Erika, uy. Mag-take note ka, Day. Okay, take note, Day. Kaya pag mawa, kung mawa, ang punin, no? Ang live na to, sayang, hindi mo makuha. Okay, wala mo ko yung oras, uy. I have to say goodbye. Thank you so much. Tinood, napunggan pa ang gugma, diligid ang gana. Dahil salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa programa ang mga X-Rated from 1 to 3 in the afternoon. See you on Monday! TGIF! Sa ako kaubos sa Pikas Loka, tropang Jairo and Chavez by King. And of course, ito magkaabanan sa istasyon. Sa mga naasagawas karon, mga reporter. Huwag sa mga tao nga naningkamot sa matag-adlaw. Hello sa inyo mga maing hapon. O stay hydrated! Drink Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
3: Exciting!
5: 107.1 XFM Dagom. Exciting!
3: Exciting!
5: Exciting! At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika. Ngadu sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. So mala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati nakaog sakit sa tangkugo ug dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mupakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas ug labi na jud mutabang para hamis ang kutis ug tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold ug Santon Vitamin C ang mas pinakusog ug gipaepektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula, mao nga dali kayo maabsorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Salton Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Salton Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Salton Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Salton Plus Gold, Salton Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Salton Plus Gold ug Salton Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Salton Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Kailangan kong mag-antukin para maka-focus at maging productive sa trabaho, kaya ang kape na laging ininom ko, Salton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
0: Salton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush Amo, magpakiloko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gultawon. Maunay resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: 107.1 XFM Tagum.
5: Exciting! Exciting!
0: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din kaya tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog. Magdamgura good ko. Kaniya ito dili man. Basta mag-iwan ko sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field.
4: Ang akong trabaho, hago kayo.
5: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
4: copy daw nga
5: Premium
4: D3 Coffee Mix.
5: Ya camera kong trabaho,
4: kapoy yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako,
4: tulog kaadlaw na akong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
4: usa. Epektibo dining
5: copy day.
4: Dining Premium
5: D3 Coffee Mix.
4: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
5: nasa field na sign
4: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
5: distingin yung inom ning
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Own Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, na biglan owner nga si Nong Carly Bulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingga sa bunga.
5: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan kay salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Pahin sa marbis? Dako kong marbis tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.